0: Jesus is wiser.
1: Jesus is richer.
0: Jesus is greater.

KK5 News FM. News FM. 101.5 KK5 News

0: Oras alas 12:00 sa K5 News FM. Nagapangayo kita sa kagayunan sa pag abi-abi sa tanan, no? Salamat nga gintagaan naman kami sa kagayunan diri sa K5 News FM sa paghatag naman sa mga impormasyon nga alin sa pulong sa Dios, no? Dalayawang ginang Diyos sa aton mga K5 kag sa diin karon gid nga ugto ari kita karon di nga takna kag naghatag naman kag maghatag naman sa inyo sa mga butang sa diin nga mapinuslanon sa aton nga adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Sa gihapon ang inyong alagad Pastor John Alipari kag Pastor Edmond Panag. Pastor, imo na na subong aga.
1: Okay, saliwat no, mayong udto sa tanan nga nagapalamati.
0: Oo.
1: Kag ara man nagabyo dira sa aton nga Facebook Live.
0: Oo.
1: K5 News FM Bacolod City.
0: Kag K5 Bacolod.
1: Ti kadamdamo sang talamyawon Pastor John, pero
0: Obo.
1: Salamat nga ini nga mga tawo nagadeklara nga siya nagapamati kami pagsugod sang K5.
0: Ara gid sila.
1: Ara nga nagapamati. Classmate Obo. Ko pa.
0: Ay grabe daw.
1: Grabe.
0: Lain gid man ko ng mga tawo nga mga ginakilala nila bla mga tawo nga prominente bla.
1: Kaya mo nga lipay ko nga sa wala lang tagali ya kabalo.
0: Oo.
1: May mga tao gali yang ara na nga daanda nga sila mismo nagapatronize.
0: Oy, do mga pundo abi, pundo.
1: Oo. Pe sa liwat no, mayo nga udto sa mga tagpalamati.
0: Oo.
1: Kag dira sa barangay do sa sitio Dulom may ano mga parinte tada panag family San Miguel no. Salamat sa aton mga abyan kag kauturan dira nga nagapalamati.
0: Eh labi na kay Pastor Badol, ara siya.
1: And then dira man sa Talisay no.
0: Oo.
1: Kay Mamang Diding no, dira sa Minlo Garden ah. Okay, kag da sa Barangay Dulom or Sitio Dulom kay Nanay Uping mayong ugto no.
0: Mayong ugto Nanay Uping.
1: Kaga i-greet nato na naisang happy birthday ining duwa nga malapit man sa aton kabuhi.
0: Wow, lapit-lapit gid.
1: Today is the birthday of Ma'am Eva.
0: Wow, Ma'am Eva, happy birthday.
1: Kaga birthday man sa isa namon ka member amo man nga daw kay Mrs. Virgil Lorino.
0: Wow, grabe ba.
1: Ato lang nagsugba bla sang lukos bala
0: ba. Wow, hindi lang matamis to, ga maayo pang pagluto, mahumo.
1: Ti mo na nga happy birthday no.
0: Babay lukos naman na mo.
1: Pati waita kamalo ba si amo man ang plano ano dipindi. Kaga Pastor John sang naligad nga adlaw.
0: Oo.
1: I found out nga may isa ko ka classmate sa kay Pastor Birba Blada sa Adulen.
0: Oo.
1: Nga lapit gali da sa iya da nga ila da nga church.
0: Oy.
1: Kag nakakilala ko kag classmate ko gid.
0: About him.
1: Te amo ni Eric tahong ko lang ni mention agod nga malipay sila nga gina.
0: Oo, sang ila classmate.
1: Ang classmate nila.
0: Oo, dumahisa man ta sina man.
1: Oo, te kay Ma'am Rachel Galuyo adira sa Valladolid no, classmate ko ni batch 79 kami sini nagraduate.
0: Oo, te mga pamatanon pa.
1: Oo ba, mga hubin pa. Bilang na pagbangkutang edad ba mo ya ka
0: hubin gan.
1: Hubin lang bala. Of course, at kung da mga classmate, sa mga kuno mga bats na amon dira anyway, ang ibang di ko ma-mention tanan kay kadamu-damu man sa inyo.
0: Uh-oh.
1: Ang madumduman ko lang ha.
0: Basta ang bats na mention na.
1: Oh, batch 79 kamuni ibosilon kamuni kag of course kag karong December no, may ara kita alumni titingbon ta lang na.
0: Ay grabe sa dugli ka sad diyan
1: ni. Eh. Amo ni oh, ari would like to mention sa mga former na pido ni ang ila si nga pido ya nga may mga pangabuhi na hindi ko na ma-memorize no.
0: Oh, may mga
1: of course kay Ma'am Hilsayap, Josel Paglumutan, Asuncion Katong, Almida, si Araceli de los Santos.
0: Oh.
1: Kag ini si Ma'am Ludina, pampligan ng apelyido sang una pero sa una lapit andi sila.
0: Oo.
1: Pag amo na sa gambal niya sa dugay na kami dayag ako sa K5.
0: Oh, bauti sige ma'am. Salamat so, sa inyo pag-upon.
1: Of course, may isa pagid ko ka classmate man nga nagkuan sa ako, nag-reply nga sa kanya. Ara sa Manila, he is also a Baptist.
0: Wow, praise the Lord. Sa Subong, amen. No? Salamat again.
1: Kag of course, ang isa na sa akon ang man amigo sa una man nga classmate, of course kay Rizal D. Vergara.
0: Oh.
1: Dara sa dulid ni tanan nga mga classmate ko. So I'm so happy nga sa liwat.
0: Kunway makamuna kitinay sa namong kagnawong nag-reunion man kamo sa kahanginan ba?
1: Oo, sa kahanginan. Oo. Pag-amuna nga kaklipe ako nga, niya dugay man kami nga pangita kundi ka ara kamalanggali. Da, tiniwi nalipay ko nga at least.
0: Daw ato galing na dula ka?
1: Oo, daw mga classmate. Daw mga pamilya mo lang sila blah, maklitay blah ka mo.
0: Oo, buka namin gino.
1: Oo, tika namin, no? So, Ma'am Rachel, thank you. Gising mo po pasilit. Palihog lang na i-air da sa iba na

0: man nga ba blessing nga nag-abot halin sa kasang ligad nga adlaw from Takuling, no?
1: Oo, salamat gid Pastor Asaga kag Ma'am Bella. Okay, mga K5, aton man abi-abihon si Ma'am Jubilin maghari. Permanya si Ma'am Jubilin ang upod sa aton. Good noon, Pastor John and Pastor Edmond Panag. Kag sa tanan man nga pamilya sang Salo, nagapakig-abahin kami sa inyong kasubo. Pero mo gina, life ko no is not a permanent mo. Unless nga ang life may Christ sa tagipusod is become a permanent. Okay, sa diraman sa Talisay, asin daw Tilya Lakson, sa yan ni Tatay Winnie Alipari, kag Naiselia Alipari, kag Inday Wilma Loriso. Of course, sa tanan man dira nga nag-star sa Sendao Tilya Lakson, kag dira sa Efehenyo, no? Kapitan Toledo, mayong ugto dira. Kag amuman sa iya ni Kapitan Abaring, happy birthday kay Kapitan Rimos Abaring sang Barangay Bata.
0: Okay, no? Happy
1: Ano sa sang iyang kadlawan. Okay, mga K5, salamat gid, no? Kag adalay mi ang Dios, may mga kag congratulations gali to sa Abiantas taga Cadiz to.
0: Oo.
1: Oh.
0: Wow, grabe.
1: Sino nga lang to kuno si Kaloy? Oh, si Kaloy. Oh, te sige. Mayong anong ihambal ta na kay Kaloy man?
0: Timbol ta lang naman.
1: Oo, may
0: celebrate gid na ya.
1: May ara siya rong kabudlay gid ang pangitaon na.
0: Ay,
1: oo. Okay, mga K5, salamat gid, no, sa inyong pagpamati sa amon kag dalayaw gid ang Dios sa aton. Kadira man sa Bacolod Bible Baptist Church nga mga membro sang iglesia, salamat gid sa inyo man pagsuporta. Kag labi na nga sa diin gina abi-abi makamunamon diri sa kahanginan. Okay, magamuyo kita mga K5, salamat o Ginoo sang kayo mo sa amon kabuhi kag katutom nga sa sugod sang ginsuguran kag asta subong, nagapadayon kami sa paghatag sang mga mensahe nga nagakaigo. Ilabi na o Diyos nga sa amon nagapamati, salamat gid sa ila. Kag salamat man kay Dr. Ramil Oy, kag sa mga staff sang sining K5 News FM, kag i-blessed ning station my dear God, kag bisan pa man ang imong ngalan. Salamat Ginoo sa liwat kag kaayo mo sa among kabuhi na balik na muntanan o Diyos ang kadayawan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay mga K5, mga aton karon nga topiko, amo ang ginatawag nga disiplina, no? Pastor, kay importante ginang disiplina. Kaysa panahon karon daw medyo na ano kita sa mga layi, no, nga daw hindi na the children's right nga mag ano man silang voices, at the same time nga di need to discipline. Actually way yung naghambal ang layi sina Pastor. Ang layi yan naghambal nga of course nga hindi lang naton pagsakiton ang aton nga mga kabataan, pero nagapati kita nga discipline, it is one thing to change the life of the children. Kaysa karon nga panahon, Pastor, grabe karon niya ang dugo sang kabataan, ka mga tag-as mo, ka mga kumpinsarong mo bala daw, hindi ka pa umod. Di daw mabulubudlayan ang aton nga society, o kung ang aton nga country, syudad, o kung nasyon, kung hindi ini siya maplastar una sa panimalay. Kag una gid Pastor ang disiplina sa panimalay.
0: Correct.
1: No? So karon mga K5, no? Hindi man siling nagasiling ako nga bilang isa katatay kag ginikanan. Wala naton ini mahimo sa aton kabataan. Ini nga ginaplastar namon diri mga K5. Maayo ini nga mga butang kay nakay baloko nga kun maayong pagdisiplina sa kabataan, maayo man ang maging resulta. Kag hindi lang maayo nga pagresulta, maayo man nga pagpadako, ilabi na nga ara siya sa inpun siya sa syudad. Pastor, nga ang kinanlan gid disiplinahon ang kabataan.
0: Okay, actually Pastor John, magsiling kita disiplina.
1: Oo.
0: Hindi lang na sa kabataan, kundi generally speaking, tanan nga tawo sa obra, sa sulod balay, sa eskwelahan, sa aton dalanon, ang disiplina very applicable ni.
1: Oo, very applicable.
0: Oh, halimbawa, kung wala disiplina ang dalan, ti anong guwa sang dalan tada karon?
1: Oo, no, white traffic light.
0: White traffic lights.
1: Mm-hmm. Oh. Isang rules and regulations.
0: Sa aton mga ulubrahan, be sa gobyerno, kag sa mga private kwandira office.
1: Sector, oo.
0: Oh. Oh, teko, white disiplina, mga empleyado, da, ano oras sila mag-report?
1: So, kinanglan nung gigil eh.
0: Kinanglan nung gigil. Pero, amuna, may ginatawag, kung ang Bible, yung pambalong da, may ginatawag nga pamaagi kag exact in everything there is
1: kag in fact Pastor, ang maayong nga ano nga konsepto ara gid ang ginapahayag sang Biblia.
0: Oh, correct.
1: Kay in the first place, perfect nga word nga daw mahapos man lang naton gid sundon.

0: hindi man nato mabudlayan. Kag in fact, pastor, ang ginaano to kagina siling naton nga general ginatawag nga kinahanlan nga discipline. But it's good man, pastor, nga it will start especially sa mga kabataan, no? Kaya nangligad to na mention ta nga kunang sanga nga daw medyo may gulang-gulang ng sanga.
1: Budlay na.
0: Banggion na to, nagakabanggi siya. Kung pati koon, gakabanggi.
1: Oh, so muna nga ang discipline kali, ang goal siya ni is to prevent us from harming ourselves.
0: About it ahom.
1: Na makahalit sa atong ulitag sa iban man.
0: About it ahom eh, nanuabi kong siya sa kadlaw, disiplinadong tanan.
1: Oh, in short, it will promote healthy relationship.
0: Wow, ti mga ka-K5, no? Huwag kita nang sila, sa nga amuning ato naging topiko. Kaya tuod, no, kung ang pananglitan, ang ginikanan na disiplina sa Diyos. Kag ang ginikan ang ginikanan gindisiplina ng kabataan bug grabe nga harmonya buti amo ning pinakabutang nga goal naton pastor nga ilabi na sa niya nagapamati nga matagaan man nila sang itog tulo pangod man bala kay ti indi man tantanan gid man nga kabataan naton makorek naton pero madamo giguro ang makorek ah. No? So amo sina mga bagay. Ti pastor, ano ang mga benepisyo abi pananglitan kun ano gid ang kinakalidad sa isa ka bata nga kinahanglan sa disiplinahon? Kag ano gid ang benepisyo sa isa ka sa kabilugan, especially sa kabataan ang ginatawag nga disiplina.
1: So una, magsiligan kita disiplina ti ibase tayo sa Bible.
0: Oo.
1: Ang disiplina is God's discipline is an act of love.
0: Ah, okay. Oh. So, kung ginadisiplina ka sa Diyos, bot silingon, ginahigugma ka.
1: Bot silingon, ang paintindi sini is that it speaks of that because our relationship to God is very important. So, muna, through discipline, ginapaintindi yan, hindi lang basta-basta nga imo lang na ibaliwala, no?
0: Oh.
1: And then it helped us become the people He created us.
0: Oh.
1: So, in other words, nga tungod sang sala nga nagsulod sa kalibutan aton kabuhi naguba.
0: Oo.
1: Ti amo ini nga God's discipline reminds us why a relationship with him is best.
0: Oo. Basta may mga panahon kung kis ano amo ni lang nagakaigo naton. Madamo nga mga desisyon sa kabuhi ta nga kis ado nagalibog ulo ta. Kun bala ini insakto o kun hindi. So karon magalambot kung kisagid kalabanan sa hindi kanya insakto, kaya mo yung pamatsyaga naton para sa aton niya, maayo ini mo. Pero i-inline naton gali sa Biblia, pastor. Bisan pa man si David ganit naghambal, oh, nga siling niya, bangod sang iyaman nga pagpaminsar nga daw hindi gid nagkakaigo, nagawonder siya. Ang resulta gali, pastor, nga sini naghatag man sa iyang ginatawag kalibog. So, bangod sini, pag indisiplina siya sang Diyos, kag the more nga nakita niya, kag siling niya nga amo ato nga nasunod niya ang pulong sa Ginoo, kag amo to naghatag man siya sang gihas ang nagakaigo nga mga dalanon. Grabe kitang disiplina.
1: Oh, so kay mo niyo pasuyon kun ang disiplina if properly applied, matawag na siya nga loving discipline.
0: Okay.
1: So loving discipline is character building.
0: Hindi gali yan lives destroy?
1: Hindi yan makadestroy.
0: Oo, kaya usually pastor, kung hindi mo magali ma-apply ang gugma, ginagkakaguba ang kabuhi sang tao. Which is siguro amo manangin hambal sang ano, sang aton gobyerno nga the children have a right nga hindi naton magano anong klase lay sina.
1: So kung gina-apply ang disiplina, ina tungod ang imo gugma nga ina nga tao makorek sa inang abagay. But may isa ka bagay, isa tawag nga angry punishment.
0: May amo gali na.
1: Angry punishment can destroy a person's sense of self-worth. Sa mga tigulang, wala na bala sa ginatawag nga konsiderasyon bala.
0: Oo.
1: Matiyag mo daw magdisiplina ka daw ato bala yang
0: ano gidya daw nainit kagid
1: na bala ya daw bunga na gidya sang kaakig bala hindi ya kay siling purpose bunga para makoreksyonan siya.
0: Tika why love pastor mo kung may love pastor siguro ang bakol mo masakit-sakit. Pero ang gugma nagapaumpaw sa kasakit.
1: So amo na nga sa aton military ano umnang isa sa mga butang nga when I was in high school na appreciate ko ning training bala sa una sa gitawag nga CET unit. Kay dira nga bagay ang disiplina, una nga butang to na disiplina mo.
0: Oo.
1: O pa, ang imo pag soksok sang uniforme.
0: Oo.
1: Ang pagkadto sa oras nga kung ano oras ang training, ang pag-recognize mo sang imo nga mga higher o higher authority.
0: Oo.
1: Dira ma-apply nang disiplina.
0: Buti nga alaga ni kong kisa nga dala-dala mo pagani po.
1: Siguro part na sa training.
0: Aho, tiyo. Way gid nagsala, no? Nga kung kisa tuod gid kag it is a really ginasiling naton nga matuntuod gid. Kay tuod gid man pastor kun maplastar ang kabuhi sang una, correct gid ang pagpadulungan sini.
1: Kag isa pa pasodyon ang ma-appreciate mo gid kun ang tao bala inang nag-recognize ang itong ang gakabuhi sa disiplinado nga pagkabuhi.
0: Oo.
1: Siya mismo nagiging natunay niyang mag-consider man sa iban mo.
0: Oo, tuod, no?
1: Eh, kay balo siya nga kundi nang siya asta.
0: Oo.
1: Ka,
0: may limitasyon.
1: May limitasyon. Baka balo sa ano iya limitasyon kag ano ang hindi niya pwede mo on because basi makakuan siya dito, makalit, no? Diyan mo na nga importante ito nga loving discipline because it builds karakter.
0: Oo, kag siling man pastor sa Proverbs chapter 6 verse 23. For the commandment is a lamp. Tod no? And the law is light and the proofs of instruction are the way of life. Katahong galis ang gusto kag ang purpose ng Ginoo sa kabuhi nato, no?
1: Oo.
0: Kag isa ka butang gali pastor kis may mga bagay gid no. Siyempre ara gin man ta ginatawag nga do ka stubborn bala sa aton. Medyo kadungol ti daw ka kini kayo bala ang pag interpretar ta sa maayong mga butang nga gusto sang ginikanan naton sang una. Pero salamat ta nga may mga nabilin pa gid man nga di ginaton malipatan bala. Bungas ang pagdisiplina. Kagkaroon ko nakita natin mo tuod gid atunong mga butang, no?
1: Correct. So, ari man ang hambal ni Solomon, ha?
0: Oo.
1: Aniya, mga panghunao, hindi ang panghunao na kundi I believe actual nga nakita yan niya sa iya pagkahari.
0: O, basi ko na agyan niya man abi.
1: Okay, oo. Simple gid, oo.
0: Kahit si Papa itong daan, may medyo disiplinado man to.
1: Oo, military pag ito ya.
0: Oo.
1: Ano ang hambal ni Solomon? Hoso labit, Proverbs 12:1, ha?
0: Oo.
1: Hoso labit instruction, labit knowledge.
0: Uy.
1: But he that hated reproof is brutish. Ang word nga reproof discipline is brutish.
0: Uy. Grabe, no? Tiko na muna, pastor, kung na muna, hindi gali matap na ang isa ka sitwasyon, kag hindi makorek, chaos gini, no?
1: Tiko, okay, ang discipline din, kung imo na yung sindi yung hinambal ni Solomon, discipline is essential for our for developing of our skill, maturity and character.
0: Oy, so mga ka-K5 nakita naton. In fact, ang discipline according to the Bible gani pastor, hindi mali pa yon mo. Hindi ang but na konsilingon, if you are suffering in kinds of discipline, hindi ka malipay in the first place kay masakit mo. Siling gani sang Bible, it is painful, it is grievous. Pero ang kanami lang, pagkatapos sina, nagahatag, nag-aani ikaw sa ginatawag nga mali, peaceful life, right living, kag ang atong nga tawo, o kung sino man, nga na-train o kung na-discipline, katahom gali sang epekto. Bo, grabe no, mga K5, no?
1: Eh, amuna nga, ang Bible gitawag na nga manual, no?
0: Oo.
1: Sa Ginoo para sa makatawan. Kaya diri kita nagatuon sa mga bagay nga dapat naton i-aplikar.
0: Oo, no? Tino abi kun ang tanan nga mga tatay kag mga ginikanan will verse.
1: Oo, kag disiplinado.
0: Oo, buti ano ay hano. Anong matabo ihan sa aton nasyon, no?
1: Oo, may nabati ang gani kuya nga siling sang isa ka magwa siya hindi ay do na to kung manunulat to sa kung magwala siling niya. Kung ang ginikanan hindi magdisiplina sila kabataan, maabot ang panahon, siya ang disiplinahon sang iya ka bata.
0: About it, oo, kadamo na nagkakatabo sina, batian natin sa radio, mabatikita natin sa TV. Kanami kaya pastor, ah, nakita natin, kasi siling niya kung ang isa ka kumatarong kuno ang mag-govern sa aton nga gubernon, so may arang ginatawag nga matahom nga pang-gobyerno. So,
1: correct.
0: Ang muna isa kabutang mga K5, labi na mga tatay, no? Kay mga nanay, hindi ito mahadlok ano, nga mag-execute sa isa kabagay. Hindi man pagpatami, you need to discipline them with love.
1: Actually, pasod yun, ining daw ang word lang nga disiplina or discipline.
0: Oo.
1: Hindi magkikinalin nga may ara kagid kurso sa mga mga elite, kag mga kilala nga mga universidad.
0: Oo.
1: Kaya this is just a common sense.
0: Ah, okay.
1: Sa isa ka panimalay nga nag-observar sa eksakto nga pagsinalayo. Kay even the Bible, no, kung aton basahon lang Bible.
0: Oo.
1: Anong siling ni Solomon, no? Just a word of from the Bible, kay kung kay sa aton niya pulon kati simple wala kita basihan. So aning basihan tangang bal ni Solomon.
0: Oo.
1: The Proverbs Proverbs 1.
0: Oho. Uh-huh.
1: Verse 1, the Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. Sa palasyo niya.
0: Oho.
1: To know wisdom and instruction. O, instruction niya po.
0: Oh.
1: To perceive the words of understanding. Tikon, wala instruction, wala disiplina, ang pamangkot. Ano ang dapat nila sundon kagawion?
0: O, ihangop nga dapat nila nga tulupang doon.
1: To receive the instruction of wisdom, justice and judgment,
0: oh,
1: and equity. In short, ang buot ay sindi gali sini amune.
0: Mm.
1: So, to teach us how to live, to act, and be just and fear.
0: Mm-hmm.
1: That's why God wrote His word to disciple us in the way He wants us to live.
0: Oh, okay. No? So, nakita natin mga key five. Kaya importante niyang puno sa Ginoo. Wala gidyas ang ginasiling natin nga kaperdihan, gali kung sa isa ka ginikanan, kung will verse man lang kita tani bala, and after that, nga we are willing also to be disciplined with ourselves. So kunami gidya sang resulta labi na sa aton nga mga kabataan kag indi gidya harmful, no. It's very peaceful gid ang panimalay. Kag nakita ginain aton pastor mo ang ginambal sa Biblia. In fact ang goal naton disiplinahon man lang, ah.
1: No? O, ang pagdisiplina damo man mo pwede mo mahambalan.
0: Oo. Ini man kinanan gid kay ti iyos naton bala ang paha kay ambot nga ang mo ginapirming mga kaptan bala sang mga nga pahagid, no, ambot amapos guro kag ano, no, nga pahagid. Oh.
1: Okay, okay. Kay ang word nga discipline, ang other word for discipline is consistency.
0: Oy, okay. Hindi lang nga sa subong abi himuon mo na pagkatapos to tiling daw okay naman. Di daw hindi gid guro ma-release ang kabataan niya ti kasala ko, okay naman lang.
1: Ti amo na kon wa isang ginatawag nga talaksan.
0: Oo.
1: O kon wala sang ginatawag nga order, ti ang pandeng mangkot. Ano ang basihan?
0: Oh.
1: Wala, so dapat may disiplina.
0: Oo.
1: Kung ikaw Kristiyanon, wala ka disiplina sa pagsimba, pag gusto ka lang niya kung anong oras ka makadto sa simbahan, hindi na yan sakto.
0: Ay tiho, wa isang disiplina nga nahimo sa imo, kagway man sa pagtuon, halin man sa pagdisiplina sa imo.
1: Of course, Pastor John, inang word lang nga discipline, hindi kamal ni basta-basta yung buyan kag i-apply, kundi unag siniya bala nga tanawon mo, imo man kaugalingon kung kaysa kay kung wa'y kamal niya. Gahambal ka pero lae man ang aksyon mo, hindi na ya discipline.
0: Oo, kagkadamo pastor sang pamagis ang disiplina, disiplina sa pagkaon, disiplina sa pagtulog.
1: Kung may disiplina sa pagkaon, kundi simple magmasakit ka man kay.
0: Oo, tiabi rin nila karon nadala naman ang mga plakaon dira, hindi
1: na mga kay bisan ulo saksak ba mo.
0: So mo key 5 no, kisa kinanlan ta gid, no. The word discipline is always na nabalaan naton is preventing us, no, from harming ourselves and also others. Kaya tiko, hindi madisiplina ikaw mismo, kaugalingon naman mapiktuhan mo.
1: Tiko, okay, balon naman mo niya. A disciplined person is it helps him to become more mature.
0: Oo.
1: And it builds his character.
0: Oo, man mga key five, no? So, mga ginaka-importante, gid, no? Labi na sa mga ginikanan, no? Kasi lang ganis ang Bible, spare not the rod, no?
1: Mm.
0: Kay when he grow and he will not depart from it, no? So, the discipline is always prevent us from harming, which in turn promotes healthy relationship. Ang mga ginaginamali, Pastor, ang pinaka-purpose, gid, sa ginatawag ng discipline. Kaya it is really essential ang discipline man sa aton, developing our skill, maturity, and character. Amo ito ginaginambal man ni Pastor. So, in Proverbs chapter 1 man, amo ito ginad, the biblical concepts and discipline, ginsummarize lang naton ng introduction ng ginhambal ni Solomon, nga to teach how to lie, to live, act, and to be just. First, so God wrote His word to discipline, to disciple us the way He wants us to live. Ito sa aton mga kabuhi, Pastor, nakaagi man tayo disiplina mo.
1: Ate, uwi. Amo na ganay nga kita makahambal sina. Nga kung wala itong mga disiplina to, pamangkot, ano klase tao ta subong?
0: Oo, salamat ako ya sa akon nga ginikanan. Oo. Kagsang ato ako sa Bible school, grabe man nga disiplina. Salamat man sa Bible school nga akong ginsudlan. So, inang mga bagay, mga ka-K5, it really affect gidya sa ginatawag ng future. Kag hindi lang tamo kasi link kaginga subong lang o kunano, but kagina nga bali pastor to, we ought to be consistent man eh. Kay ti kun hindi man naton i-consistent sa kabagay, why man sa ginatawag naton nga ipikto sa aton nga mga kabuhi, no? So ari kita pastor karon kung paano disiplinahon ang kabataan. So disiplinahon ang kabataan, sila isang proverb, he that spirit is rod, hit it is an. Uy, grabe. Kung hindi kali naton pag bakulon, daw pareho nga ginakainitan ang kabataan ta. Daw kang word bala daw ka brutal nga bakol.
1: Bakol, kung hindi na yung bakol.
0: Oo. Ang disiplina padol. O padol, no? Okay, kung magbakol daw ka brutal, no? Kaya ang ato nabi nga term nga bakol, ti mako mo muna, tag tatlo ka ruler ang hantad sang kamot, magtupa sa imo, grabe, bakol gidya.
1: Sa bakol na yan, para na sa una sa mga tao, blaya nga, ang award ka actually nga bakol, pastor yun, applicable gaman na sa mga tao yung nga perdubal.
0: Ah, mga perdubal.
1: Mga abusador, bla.
0: Ang iniyang padol ya, though it is a kind of discipline nga may love and understanding.
1: Authority lang natawag.
0: Oh, lain gali ang padol kag ang bakol. Tidinin lang ta sa padol, ikaw yung bakol, daw kasakit, giniyaho. Sila nga, he that loved him, chastened him be times, no? Hindi ba padol na lang ibutang tadi, no? Hindi lang bakol. So muna mga key five, actually ko nami git gali, no? So it is a something a motivation sa aton discipline nga kinahanglan nga kadlaw ka hao.
1: Ano nga bakol ba?
0: Oh, bakol. Di siyempre daw mo nang temo na dojes ang una. Ulihin lang ko yung nakabalo sang padol niya.
1: Meron. Kay sabi ko sa bakulon tagad ka karon.
0: Oo, gali.
1: May tanbi ka bini alpa nga agho.
0: Oo, bagong bisak blaga tiksi na nagano gina nagadulo square diamond diamond.
1: Di may kunara kas kampo kay ti tubol.
0: Ati o bilog, no? Ang bagong binial nga daan daw tatlo gina ang ijing niya mo. Bawti kun magtupa bisan isa lang kay duwa ga labhag man ti bakul gina iya eh.
1: Bakul gina. Ti mo kay ang word nga bakul applicable sa mga tao nga perdubal abusador nga dapat gid pa batyagon, no? Mga sapat
0: ablan. Bawti makahanos man kung isa ang ginikanan do way man.
1: Ti kay pasensya ya blana ubos na.
0: Oo, do didto na lang gin ubos sa imo bo grabe malukpan ka sa dok sakit mo.
1: Sakit,
0: eh. Para, sobra pa nalukpan ka sa trenggulo. Yeah. So, muna mga ka-K5 na ako. At mga bagay nga mo sinanagihan mo naton bla.
1: Basta ganta man na.
0: Oo. So, discipline is about relationship. Hindi kasuguan, hindi balaod, it is about safety. Grabe pag ikalituod, no? Is our goal should not to be revenge. Kay kan pastor, kung bakol ang imong i-execute sa kabataan, posible yan ma-rebuilding yung kabataan.
1: Kaya mo nito nga, angry punishment lang.
0: Oo. Tikinan lang, kung padol ya, to know him and to know her, the authority, kung nga ang padulon siya. Nami man, kaya ako mismo nakatuon man. Salamat.
1: Kaya amo niya, sila ni Haring Solomon.
0: Oo.
1: Sila nga dara sa Psalm 94, ha?
0: Oh, sige.
1: Oh, blessed is the man whom thou chastenest.
0: Wow.
1: O Lord, and teachest him out of thy law.
0: Oh.
1: So ini nga nagahambal ni bayan sang relasyon sang Dios sa iya mga katawhan.
0: Oo.
1: Nga ang mga katawhan sang Dios kon kaisa may ginapaabot ang Dios as a part of a discipline, kay anong rason?
0: Oho. Sige, because may ara kitang gamay na lang ginyamin
1: to. Effective discipline sets us on the right path, making us thankful once again to be going the right way. In other words, discipline ultimately leads us to a life of joy. Tiyan mo na nga kung ang ikaw nga persona sa siningation, ang kabuhi mo daw medyo wala sang direksyon, panunduma sa makadali, ang Ginoo ba may bahin sa imong kabuhi?
0: Oo.
1: Kay whether you like it or not, kung ang kabuhi mo ara sa Ginoo, isa sang buta nga makita ang permi, ang disiplina nga ba kay sa imong kabuhi ara ginapirmi kay amo na ang palsang plano sang Ginoo sa kabuhi naton nga magkabuhi kita sa pagkamatarong.
0: Oh, correct.
1: Kaya, part na dira ang discipline. Sa amo na kinanglanta si Kristo kay ning kalibutan ni Kios, Kompios kag mga kauturan corrupt ini nga kalibutan.
0: Oo.
1: Amo na kun wala disiplina, wala Kristo sa gipusoon, wala disiplina ang tao sa iya kabuhi, no? So God bless you, kag thank you for listening.
0: Okay mga K5, no, sa mga tatay, ginikanan, nanay, ginikanan. So, I think siguro one of my advice, no, so you need to pray, and we need to ask God wisdom before we discipline our children. So God bless you and good afternoon.
2: K5 News FM. 101.5.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM.

Mayong hapon mga kauturan, mga kaabyanan. Happy Sabat sa mga katawan sa Diyos. Unta yara kamo sa mayong kamtangan sa sining adlaw nga Sabado. Adlaw nga inog pahuway, so ay suno sa balaan niya kasulatan. Pahuway para sa mga kabudlayan nga aton angkon. Ang aton niya konsentrasyon karon yara sa paghimo sa mga butang sa kadayawan sa aton niya Ginoo. Gani mga kuturan, mga kabiyanan, welcome na welcome gig mo sa sining aton programa. Sa gihapon, yari kita nagatutok sa istasyonan sa K5 News FM. 101.5 sa lilisuan sa inyong FM nga mga transistor radio. Salamat sa gugma ang ginatag sa inyo, sa aton sa Ginoo. Nga sa gihapon mga kuturan, sa sining atinion, yari kamo nagatutok sa aton niya programa Health and Bible Expose. Ang inyong utod kay Kristo, wala sa iban, ang regular host nyo sa sininga programa, Brother Ray Herreyos. Welcome na welcome kayo mga makuturan sa aton nga programa. Dali kayo mga makuturan, mga hinunano naman kita sa mga importante nga pagtulunan, pagtulunan nga magdulong sa imo kag sa akon sang kahayag. Sang ginamba sa balaan silatan na nungod sang ginatawag nga kaluwasan. Yan makuturan, sa sininga hapon gina-welcome ginaton ang ato mga kuturan dira nga nagalin pa sa managlain-lain nga duog. Mga kuturan naton nga yara sa ila tagsa-tagsa puluyan. Mga kuturan naton nga yara sa inyong tagsa-tagsa ka mga salakyan nga nag-travel along the way from to, o kundiin makamuhalin, pauli makamu, o kung pakadto kamu sa inyo galantuan sa ato mga kuturan dira nga yara pa iban sa mga markets sa naglailain nga katindahanan na masakpan sang malabutan sa ato yung tingog. Kabalong kita mga kuturan nga ang aton diri sa K5 may mga limitation nini kung diri kita sa 101.5 paglabot aton sa isak area. Like for example, ara kita sa area sang Hinigaran, no? Gautod-utod na ang signal, binalbagan, naara pa. Pag-abot dito sa may Himamaylan, ay naman nga nga lilisuan sa inyo mga transistor radio, but K5 News FM dyan po ng inyong ginapamatian. So welcome na welcome mga kuturan, o doon ta sa makadali ang inyong ginapamati ng mga tahong nga lalantunon. Sa aton mga kuturan man, ngayara sa tagsa-tagsa ka mga kasimbahanan, sa ilang puloyanan, welcome gig kamo sa aton nga programa. May mataom kita mga kuturan nga pagtulunan ini nga magdulong ayhan sa inyo sang kahayag. Kaya nga aton topic ko ginatiguluhan siya The Trinity, The Triune God. Amo ni mga kuturan aton pagtunaan gani mga kuturan, sit down, relax and enjoy the blessings of God as we study sa sininga pagtulunan. Ha? So salamat sa kaayo nga ginatag sa Diyos sa aton nga CEO Doc Romil Oy kay siya ang naghatag sa gihapon sa aton sa higayon sa pagpalayag sa kanginan pinaagi sa sining waragwagan simpre sa iya nga mga staff halin diri sa aton nga manager, program director, sa aton in charge diri sa technical. Salamat gid mga kauturan for accommodating sa sining inyong alagad sa pagduso sang pamalita sang para maangko nato ng kaalam. So welcome na welcome gigam mo kuturan sa aton pagtuon sa sining hapon. Yani mga kuturan, as we start sang aton pagtuon ginahingyo ginaagdata kamo to pause for a while magahingyo kita sa pinasayi nga kaalam sa aton nga Ginoo. Labing balaan halangdo namon nga Dios nagadangop kami sa imong ngalan nga nagahingyo sa imong pagidait. Nagahingyo o Diyos ang imong pinasahi nga pagtandog sa amon mga panghuna-huna sa amon kabuhi. Nga ining mga butang nga pagatunan namon magdulong ini sa kahayag sa imong pagka-Diyos. O Diyos, kami nagahingyo nga pagidait magmanginyari sa tagsa-tagsa sa amon karon. Patawara kami sa amon makasalanan. Agod mangintakos kami sa sining mga pagtulunan. Hining ginampo namon sa ngala ni Ginoong Hesus, nga among personal na luwas. Amen. Amen. So bang uturan ang aton yung pagtuon, nagasugid sa aton. Ha? Siling sa aton pagtuon,
Silingya.

priestly ministry of Jesus. Kag subong tun-an naton ang Trinity. Okay? Trinity. Ang Godhead nagkonsisya sang tatlo ka mga persona. Ang doktrina sang Trinity isa ini siya ka dako kag pundamental nga pagtulunan sa mga Kristohanon. Madamo nagadenied sang pagka-Godhead o kon pagka-Diyos ni Kristo. Ang iba nagauna-una nga si Kristo is the only God. Siya lang ang Diyos, wala na sing iban. Siya man ang Amay, siya man ang Espiritu, siya man ang Anak. He is the only God. Kaga, kung ini matuod, niyan, sang tinion niya si Kristo namatay dito sa cross sa Kalbaryo, buot silingon wala sang Diyos. Huh? Sang tinion niya dito si Kristo ginlansang sa cross, kag nagpahuway sa siya lulumnganan, tubtob si ikatatlo kadlaw, wala sang Diyos. Muna bala mga kuturan niya panguna-una. Aton na talupang doon kung ano bala ang ginambal sa balaan ng sulatan, kung paano nag-exist ang ginatawag nga Kristo. No, si Kristo. Kristo Jesus. Abi, lantaw naton sa last part sang libro sang Salmo, Salmo kapitulo 90 versikulo 2 aton talopang doon mga kuturan. Psalms chapter 90 verse 2. Anong ginambal ya dire? Niya, sa wala mo pa matuga ang mga bukid kag ang kalibutan, ikaw na ang Diyos. Kag ikaw gihapon ang Diyos hasta sano. Siling makutura na? Ikaw na ang Diyos kag ikaw gihapon ang Diyos hasta sano. If you can remember makuturan, gintun-an naton ang teksto, makita naton siya sa libro sang Juan kapitulo 1 versikulo 1 2 3 kag sa 14, gintun-an nato na. Pero makanto ta karon mga kuturan as we continue sang aton nga pagtuon, no? Kaya gitun-an naton is about Trinity, ang tatlo, ang isang pagka-Diyos may tatlo sa persona. Ang aton nga mga abyan nga mga Katoliko nagtuo ang Trinity, ang pagpati nga God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya it was the Father who created, who made the Son, kag ang Holy Spirit. Pero di mga kuturan, ano bala ang inambal sa balaan ng sulatan na nungod sini? Ano ang inambal sa balaan ng sulatan na nungod sini? So, makanto kita mga kuturan sa libro. By the way, mga kuturan, kung may mga bulping ka muda, mga papel, kung may ara ka muda sa inyo cellphone, kay iba natong mga abyan diri, ang atong mga utod, nagapadalaya sa ilang mga gina-prepared ng mga teksto, gina-send nila balik sa akon. So, thank you very much, mga kauturan. Ginahatag nila, diri, pinaagi sa aton nga ining sa messenger, sang K5 News FM, mga kauturan. So, sa kung nato lang tawon sa Colossians chapter 2, verse 9, nagasugid sa aton mga kauturan. Sinaya 2:9. Kay ang matuod bisan nangintawo si Kristo ang bugos nga pagka-Diyos yara sa iya. Sini sa teksto mga kuturan ha, para sa ato mga abyanda nga wala nagatuo nga si Ginoong Hesus Diyos. Pero sini nga, ka for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Makuturan na, so gapamatuod nga sinisang teksto nga nangintaw si Kristo ang bugos nga pagka-Diyos yara sa iya. Si Paul naghatag sang klaro nga pagpaatag sang pagkabugos ni Kristo. Ginpahayag ni

niya. Kag ining powers, nag-include siya sang equality sang pagka-Diyos, kag dignidad, authority, ang iyang pagkahalang doon. Subong man ang power sa pag-create, kag ang power man nagasugid man ang create, butan na ton makuturan, ang pag-create, pagtuga niya sang kalibutan. Ang otoridad niya, kag ang ano pagin, ang energy in upholding and directing the universe. O, paano niya ginuyatan? Ginpakamayo ang tanan niya butang? Ang gugma sang pagtubos sa tawo, ang pag-supply sa adlaw-adlaw nga kinalanon sa tanan niya tinuga. Since all these attributes indite rest in Christ. The implication for that, there is more than one person in Godhead. Okay? Lataw na itong big kung may three person, more than one person in Godhead. Sige nga, how many distinct personal being are there in Godhead? Kung lataw na itong makuturan, sa libro sang Matthew, libro sang Matthew, chapter 28, verse 19. Bilang taon na ito, sila nga, 28, verse 19. Ganun niya, gani, kadtuin ninyo ang tanan nga katawan, kagimuon ninyo sila nga akon sumulunod. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Ang siling mga kuturan, pila ka distinct person sa Godhead? Ganito lang tawon, siling nga, Father, the Son, and Holy Spirit. Nga, wala ginambal kay ang Father lang ang Diyos, ani, ambala niya, baptizing them in the name of the Father, Father alone. Kaya nga iba, nag-una-una, nga ang Holy Spirit is the power of the Father. Nga, wala niya, labot ang agahom niya, gahom sang Amay. Oh, kagang anak, hindi man niya Diyos, sa iban. Pero nagasugid mga utura na, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Oh, mga utura na, nagapamulong sa aton. Nga ang pagka-Diyos gali, may tatlo sa kapersona. Inisya nagaambal nga ang mga ngalan nga ginambal, ang Amay, ang Anak, ang balaan nga Espiritu, mga nagkalailain, mga distinct person, meaning may tagsa-tagsa sa mga kinaiya. Mga kinaiya. We may reasonably conclude that the Holy Spirit is also a distinct person. Hindi ni kay power. May nagatuo subong about nga ang Holy Spirit is the power of the Father and the Son. Pero mga kuturan, it is a distinct person. So, ano ang relationship sang tagsa-tagsa kamimbro sang Godhead? Mga kuturan, mabasaon natin ang 1 Corinthians chapter 11, verse 3. 1 Corinthians 11:3, nagsugit sa aton. Niyari ho? Yeah. Karon gusto ko nga mabuluan ninyo nga si Kristo amo ang ulo sang tagsa kalalaki. Kag ang lalaki amo ang ulo sang babayi. Kag ang Diyos amo ang ulo ni Kristo. So, makita na ito mga kultura, may distinct ka, hindi ni siya isa. Kay ang ulo sang lalaki amo si Kristo. Okay? Ang ulo kag ang lalaki amo ang ulo sa babae kag ang Diyos amo ang ulo ni Kristo. So kapasugit bang kuturan nga distinct person hindi sila isa, no? Nagkalain-lain. Kag nagasugit pagin bang kuturan sa aton. Si Jesus, ginung Jesus is eternal, eternal. Si Jesus Christ is eternal. Makita ta man kuturan sa John 3:16, kay ang Diyos nagigugma sang bugos sa kalibutan sa bagay ginatag ni ang iyang bugtong anak agod ang bisang sino nga magtuo
maluwas. Ano naman kung turan ha? Maluwas. Eternal. Oh, walay katubtuban. Sige ni Jesus, is eternal. Kag, sa Mika chapter 5, verse 2, nagasugid man sa aton. Ang Mika nagasugid man sa aton. Ka ano ko na sila sa Mika chapter 5, verse 2, nagasiling siya. Nagsiling ang Ginoo, ikaw, Bethlehem, Yoprata. Di si Ginoo Jesus na tawag ani? Sa Bethlehem, no? Yoprata. Dito sa Judea. Okay? Ah, dito sa Judea. Dito sa may Jerusalem. Waay siya dito na tao. Dito sa may, kwan? Balo ko makuturan sa Blangang Salata, may dua ka Bethlehem yung ginambal. Okay? Dua ka klase sang Bethlehem. So, si Ginoong Isos, natao dito sa may Bethlehem Ephrata, isa sa pinakagamay nga banwa sa Juda. Okay? Sa Juda. Pero, magalin sa imo ang isa kataong mag-aalagad sa akon bilang Pangulo sang Israel, nga ang iya mga katigulangan, bantog nga mga tao sang unagid sa nga panahon. O, gabang sugid, makutura na. So, ano pagit ang ginambal dire? Nagisiling, the Holy Ghost is the third person of the Godhead. Anong ginimo niya? He works in harmony with the Father and the Son. Makita tamang kuturan sa Genesis chapter 1 verse 2. Sa Genesis chapter 1 verse 2, nagsugid makuturan about sa creation. Ha? Sa creation. Anong ginambal dire? Niya ang kalibutan sa to, wala pa sing purma kag mahawan pa. Ang tubig nga nagatabon sa kalibutan, nalikupan sa gadulom. Kag ang Espiritu sang Diyos, as a distinct person, nagahulag sa ibabaw sang tubig. A distinct person. Kag nagasinip pagid, para nga maakomplis ang plano sang kaluwasan, kinalan maintindihan sang tao ang pinakamaayo nga isyo nga involved diri about sa members sang pagka-Diyos. So diri naton intindihon naton makuturan ano bala ang membro sin o sila ang mga membro sa pagka-Diyos. So tandaan naton ang Diyos, ang karakteristik sang Diyos is God is omnipotent. Potent. Makita tama kuturan sa libro sang Revelation chapter 19 verse 6 and Job chapter 11 verse 7. Omnipotent, labing makagagahom. Yan siya, omnipresent, yara sa duog sa tanan nga duog. No? Presente siya sa 2 Corinthians chapter 16 verse 9, sa Korea chapter 4 verse 10. Omniscient. No? Ano siya? Omniscient. Okay na. Kung nataw nimo sa 1 Timothy chapter 1 verse 7, omniscient, halang doon ang Ginoo naton. Immutable, hindi siya, ano ko na? Hindi siya nagkasala. Nabatawan ba natin mga kultura, no? Yung iba pang una-una nila ang aton nga Diyos nagkasala. Chapter, Hebrew chapter 6 verse 17. Hebrew chapter 6 verse 17. Ato na basahon ng kuturan sang para nga makuan. 6:17. Okay. Amo man ang ginhimo sang Dios sang una nga sa mga tao nga iya ginpromisahan, ginpakita niya sa ila paagi sa iya pagsumpa nga tumanon gid niya ang iya ginpromisa. Ha? Ginpromisa ang insaad. Kung ano ang insaad sa Diyos, wala na siya galiwat-liwat. Namakutura na? Wala siya nagaliwat kung ano ang insaad niya. Ginatindugan niya niya. Amo na yung makita naton sa aton niya Ginoo. Okay? What was promised, he confirmed it with an oath. Oh, makutura, masaligan. Ano pagid? Ang Diyos naton is eternal. 1 Timothy chapter 1 verse 17, Psalms chapter 10 verse 16, Daniel chapter 7 verse 14, and Revelation chapter 11 verse 17. Ang Diyos naton is gugma. 1 John 4:8. Ang Diyos naton maluluyon. Exodus chapter 34 verse 6. Subuman ang aton nga Diyos, siling niya
adjust. Oh, matarong siya mga uturan. Ang aton niya Diyos, ano ko no? Ina? Ang mga aton niya Diyos, kumagatag sa justisya, patas, o kung may tsaktugid. Matarong ang aton Ginoo, righteous. Ezra chapter 9 verse 15, Nehemiah chapter 9 verse 7 and 8. So, si Kristo bala nagko-exist upod sa amay halin sa ginsuguran pagkadto dito sa katapusan? Abi mga kuturan, ginabalan akong ginaang teksto. Lantaw naton sa John chapter 1 verse 1 to 3. Okay. Chapter 1 verse 1 to 3. Ginagisugid sa aton. Sang una pangadaan, ara na ang ginatawag nga pulong. Ang pulong kaupod sang Diyos, kag ang pulong mismo, Diyos. Okay? Ang pulong mismo, Diyos. Halin pagid sang una, ang pulong kaupod na sang Diyos. Sino ni pulong? Anong ginimo sa pulong? Paagi sa iya, ginimo ang tanan nga butang, kag wala gid sing may nahimo nga hindi pinaagi sa iya. Okay. Numpat kita makuturan sa 14. Okay, gini-explicar awad na kaya noon kay Kristo, pero ari sa 14, nagsiling. Ang pulong nagpakatawo. Meaning, nagpakatawo, ano siya? Tawo nga daan? First of love, sili kita bala mga aton nga mga ginagamit nga tinaga. Nagpakatawo siya. O kung ang aswang, ang tawo, nagtigbaliw sa aswang. So meaning, hindi siya tawo at first, hindi siya aswang, kundi tawo siya. O, di ba lang, muna? O, mga malalo na niya makuturan. Sili niya, ang pulong nga tong nagtuga sang tanan nga butang, ang pulong nga kaupod na sang Diyos, ang pulong nga Diyos, niya, ang pulong nagpakatawo kag nagpakigupod diri sa aton. Nakita namon ang iyang kadungganan bilang bugtong anak sang amay. Puno siya sang kaayo kag puno sang kamaturan ang iya ginasugid. Sino ni mga kuturan niya pulong nga nagpakaunod kag nagupod sa mga tawo? Sino ni mga kuturan niya pulong sa inyo punguna-una? Yes, mga kuturan. Wala sa iban kundi si Ginoong Hesus yadtong pulong nga nagsuklob sang ano gani tawhanon nga lawas. No, kun aton basawong Book of Matthew chapter 1 nagasugid sa aton kung paano si Maria nagbusong siya pero wala siya gin tandog sang lalaki kundi ang balaan nga espiritu amo ang naging gamit lang si Maria ang instrumento. Okay? So, gasugid mga kuturan nga, si Kristo, sang wala pamatuga, mahimo ang tanan niya butang, he was with the Father. Just like dito sa Holy Spirit, nga ang the Holy Spirit move upon the face of the waters. Nga, silipagid, sa ang ikatatlong nga membro sang Godhead, amo ang Holy Spirit, a person. He is another person, another comforter. Siling ni sa John chapter 14 verse 16 and 7. Ano galing ang bali Kristo? Kung nato lang tawon, sa John chapter 14 verse nga naging siling diri 14 verse 16 and 17. Ano siling ni ginong Isos? Siling niya, kung ginigugman ninyo ako, tumano ninyo ang 14, 16 and 17. Kag pagabayon ko ang amay nga ipadala niya sa inyo ang isa naman ka manugbulig. Ang manugbulig nga wala sing iban kundi ang Espiritu Santo nga amo ang magatudlo sa inyo sang kamaturan. Ha? Kag magapabilin siya sa inyo hasta sano? Hindi siya magpagbatunon sang mga tao sa kalibutan. Hindi siya pagpabatunon sang mga tao sa kalibutan tungod kay hindi nila siya makilala kag wala siya makakilala sa iya. Oh, wala sila makakilala siya pero kilala ninyo siya tungod kay siya kaupod ninyo kag pirmi
nga nagapuyo sa inyo. So kasugid mo ko turat sa ato galing nga ang Holy Spirit is a distinct person. No? Distinct person. He has personal traits. May personal man siya traits. Kaangay sang pangunauna kay nag-intercede siya. Makita tamo ko turat sa Romans chapter 8 verse 26. Kag may ara man siya iya nga kabubuton sarang sa makapili sang gusto niya. 1 Corinthians chapter 12 verse 11. Kag pwede man siya mapasuban, Ephesians chapter 4 verse 30. Kag pwede man siya gani sini niya, he can be lied to, no? Oh, sini niya, basahon na ton. Acts chapter 5 verse 3 and 4. Binuhatan 3 and 4, 5. Okay, sala. 5. Binuhatan, 5, 3, and 4. 5, 3, and 4. Okay. Kasi rin mo kutura, no? Dayo, nagpamangkot si Pedro Ananias nga nagapadaog ka sa kay Satanas. Naslingin na sila, ha? Nagabutig ka sa Espiritu Santo tungod nga ang iban nga kwarta ginbilin sa imo sang imo gintago mo sa 4 gisling hindi bala nga wala pa mabaligya ang imo dota ikaw na ang tag-iya sina kag sa nabaligya mo ina hindi bala nga ara sa imo pagbuot kun anhon mo ang kwarta nga bala na guna-una kagid pagid ikaw sa paghimo sini wala lang ikaw nagbutig sa tawo kundi labi na gid sa Diyos. Sino itong imutigan niya? Ang Espiritu, mga kauturan. Ang Espiritu Santo. Sila yung sa ato niya pagtuon. So, ano pagid? Ang Espiritu sarang mainsultuhan. Makita ito na sa libro chapter 10 verse 29. Kagsubuman ang Espiritu, sila niya, he is linked with other members of Godhead. Sa baptismal formula makita natin mga kuturan ang ginambal nanungod sa pagtugmaw sila sa apostolic benediction. Makita natin. So ano pagid gasugit sa ato mga kuturan? Nagasugit pagid naton. Ano ang buluaton sa tagsata membro sang Godhead? Gasugit mga kuturan. Ano sila nga? Ang ilang buluaton, the work of the Father, he gave his son, he pardoned iniquity, the work of the Son, Christ saved from sin, he intercedes for us, the works ng Holy Spirit, ano ka na yan, Holy Ghost, sino niya, he inspired the prophets, he reproves the world of sin, sino yung sa mga teksto, John 16:8, he guides into the truth, 16:13, sa John, he brings about the new birth, John 3:3-8. Makuturan, nagasugit sa aton nga ang pagka-Diyos hindi lang isa. Kaya di siling ang balangang kasulatan sa pagtugas sang langit kagduta, sa pagtugas ng tao. Let us make man in our image. Magpayag makuturan nga ang pagka-Diyos hindi lang isa, kundi may tatlo ka-persona. Unta makuturan ang aton pagtuon karon nagduloong inisang kahayag sa imo kag sa akon nga nibaluan aton nga ang Diyos gali hindi lang isa ka-persona but may tatlo ka-persona. No? Pero wala kag pagatuo yung makuturan nga tatlo ang Diyos kundi isa lang ang Diyos may tatlo ka-persona. Magampo kita makuturan, salamat sa imo gugma o Diyos, salamat sa imo pagdaya tinginatag sa amon ang imong pagpakamayo among ginahingyo nga magpugyo sa amon kag magatag sa amon sang dugang inspirasyon sa among kabuhi. Initanag ninyo na mong baton pinag-isip ni Jesus. Amen.

is K5 News FM, your official news and music station.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Low potassium ukon hypokalemia isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
5: mas mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: 101.5 K5 News. K5 News FM.
9: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
10: Mabibili sa mga butika.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
2: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics. Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
4: Ang fortified nga probiotics, Klinika Sporbiotics.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Klinika Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
5: Klinika Deo Fresh. Available now.
7: Ako ni Kuntin Kakoy, high blood ako, may blood sugar. Tutog siyang pag-inom ko sa Bluter na Max na ayaw ang akong kamatyag.
8: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G Fiber prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
10: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G Fiber prepaid na. G-Fiber!

0: fiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: 1.5 K5 News. K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500.
4: Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka.

0: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5 News FM. So,

Kabo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics. Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics, Klinika Sporbiotics.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Granada. Boom! Granada! Para sa K5, Hugot Loud Lines.
1: K5 News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Isa kalupok mga ka-KSS. K5 solid supporters. Kamusta ng KSS naton? Nalukpanan ni Mister? Kung wala pa updan si Bumagranada. Para sa K5 Hugot Love Lines. Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. I-comment ang inyong hugot love song, hugot greetings, ang inyong mga favorite nga mga love song sa Sining Agab-e, kay i-play ina ni Bumagranada.

Isa kalupok dira sa Burgos Market, Central Market, dira sa Libertad Market. Sa akon nga Boom Granada Angel sa Team Lupok, isa kalupok. Sa Luwat, ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Join me 7 to 9 para sa K5 Hugot Love Lines.

0: Isa ka po kay Ma'am May Dagay. Good evening, Sir Boom Granada. Si Vince Axel Dayuno. Good evening, Sir Boom. Nakatamyaw kay Warren. Oh, ginapatamyaw ako na si Warren. Si Joseph Canada. And si Tina David Kanyada. Kanyada ni Sagoro, sir, no? Isa kalupok, dira? Congratulations kay Ina sa nagdaog sang 100 pesos GCash sa pahampang ni Boom Granada. Kay Nang Aiza Chan, no? Isa kalupok. Oh. Paldo siya subong agab. Eh, kay Ina, nagdaog man siya sang Chicken Joy. Kay Boom Granada. Wow, congratulations, ah.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok sa aton mga ka-K5. Sa Sininga Gabi, no? Saturday night with the Boom Granada. Para sa K5, Who Got Love Lines.
1: Isa kalupok!

0: Ako'y isang Darna! Darna!
1: Isa ka po kay Marisa Lape. Good evening, Sir Boom Granada. Shout out ko lang gali sa Family Lape. Kag sa KSS member, sang K5 sa Family Arnado, Family Letigio, Family Heradora, kag sa Family Escosa. Isa ka po man sa Family Dololeles, no? Kag siyempre sa Family De Lo Este. Kag sa Family Alera, no? Isa kalupok man dira.
0: Na ako isang tiyarin na lagi sa dilim.
1: Isa ka purok. Isa kalupok sa isa ka purok. Dira sa Lionville, Barangay Mana, Silingan. Pakishare sang live para magdaog sang 200 Gcash.
2: Isa kalupok!
1: Si Mami J, wala agad ko nung nagdaog si Mami J sang pampang ni Boom Granada. Mayang gabi, Sir Boom. Isa kalupok lang da kag kabay malukpan na. Man, ari lang kami diri hasta matapos ang imo programa. Manamba ko si imo magpabakulod ka i-PM mo si Boom Granada para malukpan ka ni Boom Granada.
2: Isa kalupok!
1: Isa kalupok dira sa Sipalay City.
2: Isa kalupok!
1: Sa family ni si Mami J. Anong last name ni J, man?
2: Isa kalupok!

Isa kalupok, pa-shoutout lang kuda Sir Boom Granada kay Ma'am Yvonne Imperial, sang puro kabugwason gapamati gidsa kay Boom Granada. Salamat gid kay Ma'am Yvonne Imperial. Si Mira Luna Rivera, good evening sa imo ma'am. Si Gina Porano dira sa Barangay Estefania. Si Kenneth Tiongko, kamusta na si kompare ta Kenneth Tiongko? Good evening Sir Boom Ludi, K5 Boom Granada. Nagamonitor lang Barangay Kabugi sa kalupok dira sa Barangay Kabuga.

Isa kalupo kay Mira Luna Rivera. Good evening, Sir Boom Granada. Si Sandra Dizonjaro. Isa kalupo man kay Leonardo Relos. Sa ating mga tricycle drivers, e-bike drivers, sa mga uyabayng ga-date-date dira subong sa kilid sang dalan. Kabay pa nga malukpa ni Nubiohon. Sang pagpalangga, syempre, no? Ang balon sa Nubiohon, magbakal sang extend food supplement for men.

0: Coralde.
1: Isa Kalupo!
0: Pwede man si Boom Granada. Boom Granada idol, taka tani makita, taka buwas makagto ko sa K5 Sagay. Ati si Boom Granada, taga Bacolod. Pwede man i makapasagay buwas si Boom Granada. Isa kalupok sa imo, Jetro. Isa kalupok kay Jetro sang Sagay.
1: Isa kalupok!
0: Good evening, Sir Boom. Isa kalupok pa request paminsan-minsan. Si kumpare ta Leonardo Relos. Sa liwat ha, mag-inom ka mo sa Extend Food Supplement for Men. Anniversary nyo ni Mrs. Pigaw na ang lupok. Isa kalupok lang, lipong na. Lipong na ang talong.
1: Isa kalupok!
0: Hindi dapat mag-Extend Food Supplement for Men. I-PM si Boom Granada ah, kung mga OFW ka mo kay padalaan ka mo ni Boom Granada. Pero kung naari ka mo sa Negros, sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok kay Mira Luna Rivera. Gapamati lang kami diri sa Barangay Tabunan, Sir. Salamat gida kay Marisa Lape. Sir Boom, pa-request. Kutani Larawang Kupaz.
1: Isa kalupok!

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Leonardo Relos. Kumpare ko, Leonardo, isa kalupok si mo. Si Alex Pareño. Good evening, sir. Mati lang kami di sa Singkang. Request ka ba? Sige, play na ni Boom Granada ang request mo, kumpare ta Alex Pareño.
0: Isa kalupok!
1: Pakishare sang live nato na. Updan si Boom Granada para sa K5 Hugot Love Lines.

Isa kalupok kay Jasmine Ramos Moralista. Good evening, Sir Boom. Isa kalupok sa Banaco si Fred Moralista. Isa kalupok dira sa Barangay Handumanan. Ambalon si Mr. Magbakal, mag-inom. Isang extend food supplement for men. Isa kalupok.

0: Isa kalupok.
1: Isa kalupok kay Queenie. Idol Boom Granada. Idol ka sang akon nga mama. Sana all pa idol pa ko ni mama ni Queenie. Ang idol kay Boom Granada, bala mga mga wangga bells. Importante may ga-idol, no? Salamat gid ah. Dira sa Sagay. Damo kita listeners, no? Ga-join subong sa aton. Dira sa Sagay. Isa kalupok dira sa inyo. Maka-time, makagto na si Boom Granada. Isa kalupok ka idol ko, Robert Pacardo. Duwa kalupok ko, no? Duwa kalupok kag isa ka-rounds. Why, asta, tinikil ka naman. Isa kalupok lang dira sa idol ko nga puwerte mag... Mag-badminton, no? Idol ko, Ludi ko, dira sa may Guimaras. Ginaginagad ko sa mga ko siya, ma-rides-rides kami. Nagpuli sa gali. Amo ginaya basta loyal kay misis, no? Isa kalupok lang dira, ah. Ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Updan si Boom Granada. Para sa K5, Who Got Love Lines. Din mabakal ang Extend Food Supplement for Men sa pinakalapit na butika sa inyong lugar. No, sa mga FW, IPM, si Boom Granada. Ga-request gali si Sir Fredo sang Japan. Ang balihan, Sir Boom, diin makabakal sang Extend Food Supplement for Men. IPM, si Boom Granada.

0: kay Padalan Kadira ni Boom Granada, isa ka karton sang Extend Food Supplement for Men. Si Ma'am Cecilia Banson, isa kalupok man.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok kay Darlina sang Banago. Si Mikay sang Ibi Magalona.
1: Isa kalupok!
0: Si Kyang Kyang sang Fortune Town.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok man kay Divina sang LCC La Carlota.
1: Isa kalupok!
0: Boom Granada, nakita, takakainas sa... Isa kalupok sa imo, Sheila May Sigovia. Sir Boom, good evening. Isa kalupok kay Ali Boy Alas Pukay. Dara sa Mel's Tambayan, dara kainas sa Bago. Panami, turn gid sang ilayang nachos. Isa kalupok dara sa Mel's Tambayan. Ha? Salamat gid sa pa-free nyo kay Boom Granada. Kay listeners, sila gali sang ano, sang K5 News FM. Oo, kag kay Ma'am Mels Dara, isa kalupok ha.
1: Isa kalupok!
0: Salamat gid sa gin padala nyo kay Boom Granada ang nachos. Oh, isa kalupok dara sa inyo.
1: Isa kalupok!
0: Salamat dara sa Mels Tambayan sa Bago City.
1: Isa kalupok! Isa kalupok!
0: Boom Granada, wala ka man ka pang accept sa Facebook. Ay puno na bing ako. Ba ilam lang kayo maka-time ko, mang unfriend ko sa mga taong... Nga hindi ka balong magbalik sang ilang pagpalangga. Imagine nyo, gin palangga ko sila pero ako wala gid nila gin palangga.
1: Isa kalupok! O bakit ba ikaw sa
2: laging laman ng isip ko? Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Live.
0: Isa kalupok kay Kumparita Franklin.
1: Isa kalupok!
0: Sir Boom, please play Iniibig Kita by Ruel Cortez. Ari nga kanta para kay Kumparita Franklin.
1: Isa kalupok!
0: Sang Sagay. Damo kita listeners sang Sagay, no? Salamat gid dira sa inyo, Sagay.
1: Isa kalupok!

0: Isa kalupok dara sa Fortune Town. Isa kalupok dara kay Kumpalita Casper.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok kay Papa Red Salgado. Isang barangay Estefania. Dara sa Sunshine Valley, no? Sa family Espartero, Tabi Franca. Isa kalupok dara sa inyo.
1: Isa kalupok!
0: Sa barangay Granada, sa family Ubera. Isa kalupok.
1: Isa kalupok!
0: Si May Dagay, pag-greet man Sir Boom, please, kay former Kagawad.
1: Isa kalupok!
0: Si Kumpalita Kagawad Naldo Apelyado. Apelyado, doon siya goro ma'am, no? Isa kalupok dara sa inyo, sir.
1: Isa kalupok!
0: Diri sa Purok Gonzaga, gapamatik gid na sa Always. Ang sa tanan nga senior citizens, kag KSS, diri salamat gid. Sa aton mga ka-KSS, salamat gid sa pagsuporta nyo sa K5 News FM Bacolod.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok dara sa inyo. Si kumpare ko, si idol ko, Robert Pacardo. Mayo lang dara nga pag, ano, pag-watching live. Ambal ko sa imo, hindi ka magpuli kung Sabado, kay malagaw-lagaw kita.
1: Isa kalupok!
0: Ati ano lang isa buwas na lang sa gabi maano kita malagaw-lagaw.
1: Isa kalubog.
0: Yung isa ginahagad ko ni sa malagaw-lagaw kami ni ima tambay-tambay.
1: Isa kalubog.
0: Oga tambay-tambay kami ni ko kasi akong gabi sa isa ka lugar.
1: Isa kalubog.
0: Kung diin matawhay mabugnaw. Isa kalupok. Ah, salamat gid kay Sir Robert Pacardong pasalubong makay Boom Granada ha. Wala kablagi nakalimtan ni Boom Granada pero ako ginakalimtan nyo gid.
1: Isa kalubog.
0: Nais kong malaman nyo na iniibig ka mo ni Boom Granada.
1: Isa kalupok!
0: Si Ma'am Cecilia Banson, good evening Sir Boom, isa kalupok sa family La Mera.
1: Isa kalupok!
0: Kay idol ko dara sa UK, Unhan Kabangkalan. Abi ko anay liga dara nasa sa United Kingdom. Sa Unhan Kabangkalan lang gali.
1: Isa kalupok!
0: Si idol ko IB, good evening idol, watching dari sa UK.
1: Isa
0: kalupok dara sa UK, Unhan Kabangkalan.
1: Isa kalupok!
0: Idol Boom, si Grigorni sang Murcia, 67 years old. Oh, si Kumparita Grigora, 67, ga-Facebook pa. Please play Honey, My Love's So Sweet.

0: Isa ka lupo kay Luz V. Castellano Albay. Good evening, Sir Boom Granada. Gamonitor lang diri sa Tutong 4, Barangay Feliza. Isa ka lupo dira sa mga ka-KSS. May nag-PM sa akon. Hindi ka mag-program si Boom Granada, hindi ka mag-PM ga. Kaysang una, gin palangga. Taka, subong, ma-PM-PM ka naman sa akon. Pangayo ka naman pamahaw-haw. Dito ka pangayo pamahaw sa taong gin palangga mo. Okay, sa amo na, no, mga ka-K5, gapalangga kita. Tapos, wala kita lagi na sa pack nila. May idol, si Boom Granada. Tapos ang una, hindi sa sakon. Subong na sa paksapak, yun naman ko. Ano na tawag sa tao nga mo na? Minsan na kitang minahal. Pero binaliwala mo. Di ba idol Robert Pacardo? Anong tawag mo sa tao nga mo na? Isa Robert, sagad mag-advise kay Boom Granada. Kung kaysa, wala mang kuka pamati sa mga advice-advice ah. Kay life is too short ko no mo. Eh, dapat enjoy talang life ta, di ba? Isa kalupok ka kay Joy Gonzales Magallanes. Sa tao nga ginpalangga ni Boom Granada sang una. Nang bis aga deny pa. Pero at the end of the day, kita duwa ka balo kung ano ang may ara syempre sang una. Isa kalupok kay Ma'am Joy Gonzales Magallanes.
1: Granada, Boom Granada, para sa K5 Hugot Love Lives.

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Tita Ruth Benito.
0: Isa kalupok!
1: Kay Inda Rhea Benito. Kay Kat Kat. Kay Tito Jojo. Isa kalupok dira sa inyo.
0: Isa kalupok!
1: Kay Vince Axel Dayuno. Good evening, Sir Boom. Nakatamyaw kay... O, oh, natamyaw na ni Boom Granada. Si Idol Tana SG, mga security guards bala.
0: Isa kalupok!
1: Sa Bacolo, dira sa Santa Clara Subdivision.
0: Isa kalupok!
1: Kay Nara, dira si Boom Granada. Ang mga idol, ta dira ng mga security guards.
0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Kumparita Raymond Suyon de la China. Isa kalupok kay Dad Boy Mendoza. Si Dad Boy, damo na uyab. Good day off na ong kisa, syempre kay Gapuli, kaya sa Wahon. Pero kung mag-duty, damo na uyab. Ah, buwas day off ni Kumparita Dad Boy Mendoza. Isa kalupok lang dira sa inyo.
0: Isa kalupok!
1: Si Sir Raymond Suyom de la China. Isa kalupok!
0: Isa kalupok!
1: Si Elizabeth Pineda. Good evening, Sir Boom Granada.
0: Isa kalupok!
1: Si Romar Duran. Pa-request mas mahal na kita ngayon, Sir Boom. Sana all ba, Romar Duran. Isa kalupok dira sa inyo.
0: Isa kalupok!
1: Salawat sa family Benito kay Tita Ruth.
0: Isa kalupok!
1: Kay Inday Rhea, si Kat Kat, kay Tito Jojo. Isa kalupok dira sa inyo.
2: Boom Granada!
3: Boom Granada!
2: Para sa K5 Hugot Love Lines.

E sa kalupok kay kumparta Stephen Espanueva. Good evening, Sir Boom Idol Granada Boom. Watching sityo Pagtuba. Pagtuba, ano siya goro, no? Oringaw, Lihog, Tamyaw, Family Luberos, Gantalaw, Saulog, Montesino, Umandaka, Lagutin, Mabuting, Recibidodo, Lacaron, Espanueva, Familia. Salamat, Gid, Boom Granada. Sa Family Recibido. Pag sa Family Lacaron, Sir, naka-speaker box akon Radyo Diria. Sir, request dayon, sir. Minahal kita by Freddy Aguilar. Salamat kita kay kumparta Stephen Espanueva.

0: Isakalupok!
1: Isakalupok kay kumpare Takaloy Herong Gano. Good evening, Idol Boom Granada. Pa-request, Idol, isang linggong pag-ibig. From Abada Sky, Isakalupok dara.
0: Isakalupok!
1: Hindi ka mo mag-personal message kay Boom Granada, kay Buwas ko pa na sa agahon mabasahan. Comment ka mo sa aton nga Facebook Live. Nag-live kita sa Facebook, ka-K5 Bacolod.
0: Isakalupok!
1: Dara ka mo comment sa inyong mga request ng mga kanta, inyong mga hugot love song, inyong request ng mga greetings. Hindi ka mo mag-personal message kay Boom Granada nga account.
0: Isakalupok!
1: Kay Chris, wala ko gasin. Basi-masin ko na, dason pa nga Sabado. PM ka mo. Ah, PM. Nalipat na lang ko kay. Comment ka mo sa atin nga live sa K5 Bacolod. Para malukpan ka mo ni Boom Granada sa sininga gabi. Si Jasmine Ramos Moralista. Good evening, Sir Boom. Isa kalupok sa bana ko. Si Fred Sanaol. Ginapag-greet si Banahon. Si Fred Moralista sang handumanan. Isa kalupok dara ha.
0: Isa kalupok!
2: Kasama mo.
3: Boom Granada. Para sa K5 Hugot Love
0: Live.
1: Ari mga tirada ng mga kanta ni Sir Kaloy Herong Gano.
0: Isang,
1: isang linggong pag-ibig. May panitmatian ta ni Be.

0: Isa ka po kay Kumpalta Rhea Sendico. Good evening, Sir Boom Granada, watching live Kabang Kalan. Isa ka po dira sa Kabang Kalan. Isa ka po sa mga grupo ko, si Melisa La Chica Gador, si Emmaline Cordova, si Mylene Joy Sidayon, si Marivic Teodoro, si Cheryl Gonzalez Obligar, si June Budol. Kumpare ko, June Budol, kamusta na? Si Rodrigo Teodoro, isa ka po ka. Isa kalo po kay Ma'am Remia Sir Nicola. Hello, Sir Boom Granada, watching here in Kuwait. Pa-request po, Sir Boom, iniibig kita. Na-play na ni Boom Granada ang iniibig kita. Salamat kita kay Ma'am Remia Sir Nicola. Si Ma'am JJM Salvador. Good evening, Sir Boom Granada. Isa kalo po sa Team Lupok. Hugot love song lang kita sa Sininga Gabi. Kay wala may nagpadarasang ilang hugot love letter. Sikon si Ma'am Julie Novellamugdang ni magsulat-sulat ni kagipadara di sa K5 News FM Bacolod. Dito ni may basa-basahan man si Boom Granada. Abod live si Tita Julie Novellamugdang kung makasulat na blasang iya mga hugot-hugot. Kaya yung gusado, hindi mo naman istorya. Next Saturday, mayroon kita hugot love letter. Lagi na baki-baki lang ni Boom Granada eh. K5 Hugot Love Lines, good evening all team, isa kalupok sana all. Si Julie Hinovella-Mugdang, ang palasunggod sa Team Lupok. Sa isang iglap lang, binayaan na dayon si Tita Julie Hinovella-Mugdang. Sinagaw ni kumpare ah. Kamusta na sila Tita Julie? Si Mike Gonzalez, good evening sir, pa-shoutout akong Lola. Si Eden Joy Neri, tagadiin si Lola Eden. Lola, gabi na la City 36, natulog na Lola.
1: Isa ka lupo!
0: Buwas pabugtan ni Lola, mainom na si Lola sa DTX Coffee Mix.
1: Isa ka lupo!
0: O siya asawa ho, nyo timplahan nyo blas ang DTX Coffee Mix. Pabugtaw nyo, buwas kid sa kagahon pa lang.
1: Isa ka lupo!
0: Init na kamutubig, pabugtaw niya, igaan nyo sa sang DTX Coffee Mix. Ika na may turn good ya. Pag inaway ka mong bisa gabi, pagbugtaw sa aga, timplahe, blaki dula na din kainit sa ulo niya. Basta nakainom sa DTX Coffee Mix.
1: Isa kalupo!
0: Isa kalupo ka kay Elizabeth Pinida.
1: Isa

Isa kalupo kay Dudes Labrador. Kumparita Dudes, kamusta na si Kumparita Dudes Labrador family sa Kalupok. Good evening, sir. Monitor lang kami di sa Purok. Sa Kalupok, dira sa inyo.

0: sa kalubong.
1: Good evening, Sir Boom Granada. Gamonator lang kami sa Pulupandan Station. Good evening sa tanan on duty na PNP. Thank you, sir. Salamat ida kay kumpare ta Dudes Labrador. Dira sa police station, no? Dira sa may Pulupandan.

0: sa Kalupok.
1: Si Jasmine Ramos Moralista. Good evening, sir. Sa Kalupok, sa bana ko, nabasa na ni Boom Granada. Pero dapat sulit-sulit, tontanin. Para proud si Mister nga ginagreet niya sa Wahon. Si Kumpalta Fred Moralista.
0: Isa Kalupok.
1: Na live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Tanaw ka mula live. Para kita ka mo cute. A cute gali ya.
2: Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon?
1: Sir Boom, good eve. Isa Kalupok kay Boy Alas Pukay. Isa Kalupok kay Pukay. Tagaliin si Pukay.
0: Isa Kalupok.
1: Si Ma'am Cecilia Banzon, dera sa Barangay Mandalagan. Si kumpare ko Dad Boy Mendoza. Good evening, Sir Idol. Boom Granada, guwapo-guwapo. Damo uya, bula gapang hatag. Ginsuli ya pa, no?
0: Isa Kalupok!
1: Ariwa, para sa Team Lupok, ah, nandito ako.
0: Isa Kalupok!
1: Sa atin mga ka-KSS, dera, comment ka mo sa inyo hugot love song kay palukpanan ni Boom Granada sa Sininga Gabi.

0: Isa ka lupo kay Richard Galardo watching from Carmen Zone 2C. Cagayan de Oro, walang iwanan. Mga request mo, sir, walang iwanan. Pangitaon na ni Boom Granada, ha?
1: Isa ka lupo!
0: Cecilia Velchez Escamos, dira sa Sagay. Isa ka lupo!
1: Isa ka lupo!

0: Marisa Kalupok.
1: Sa Kalupok kay Marisa Lopez, sa Kalupok sa Banakong gabiyahe sa Maykori, Barangay Takuling. Si Kumparita Roger Lapi, mayo lang nga pagbiyahe dara, ah, halong-halong sa dalan. Pero kung uyabya, syempre libre yung plite. Amo na ang basang kilala ko nga driver mo. Yeah, sir, boom kung uyabi nga wow legs. Libre ko na i-plite. Kisa si Mrs. gareklamo nga akon ko nung puli nga biyahe ko. Gamay lang remit ko siya. Syempre kada mo, ano, uyab. Sa Kalupok, aking kumpare ko Roger Lapi kag sa mga e-bike driver. Sa Kalupok, dira sa mga e-bike drivers nato na.
2: Boom! Granada! Boom! Granada! Para sa K5 Hugot Love Live!

0: Isa kalupok sa wife ni Sir Dadboy Mendoza, si Ma'am Helen Sumiling, nagamonitor sa Barangay Balabag, La Carlota City. Ma'am, pagpuli ni Sir Dadboy, look pa naman eh. Nang balagi na sa akin, ma'am. Nagpa Santa Clara ko kaina sa mga SG dara security guards naton diri sa Bacolod City, no? May lang dira nga pag-tune in sa K5 News FM Bacolod. Still watching Sir Boom, guwapo-guwapo, mas guwapo gid sa personal. Sana all ma. Si Ma'am May Dagay, salamat gida. Si Ma'am Chuli Colyado, kamusta na si Ma'am Cho Colyado Store? Isa kalupok Sir Boom Granada sa Barangay Felisa, Sectoral Department. Isa kalupok dira sa inyo.
1: Isa kalupok!
0: Si Tita Julie Henovea Lumugdang, isa man kalupok. Steady Pulse here, watching and monitor, please play Kanlungan. Na-play na ni Boom Granada ang Kanlungan, ari na lang ang alipin ah.
1: Isa kalupo!

0: isa ka lupo!
1: Isa ka lupo kay Mercy Martisano, si Ma'am Alvi Tupas, dara sa Himacolod Store. Kung ka mo magbakal bugas, dara ka mo bakal sa Himacolod Store. May tao niyo si Ma'am Alvi Tupas, nabalukpan niya si Nanay Esther, si Lilia Rosalie Lourdes, si Maria Cristina, isang Lumina Homes of Vista Alegre. Sa kalupok dara.

0: Boom Granada, hugot tero kagid no.
1: Isa ka lubog.
0: Joke lang naman hugot ni Boom Granada. Yun ang pagsirisuwa. Ah. Tatlo kalupog sa Martisano family sa Barangay Balabag, La Carlota City. Sir Boom, damo gid sila nagapamati sa K5 News FM Bacolod. Salamat gid ah, sa malambutan sang aton nga pag-program sa sining gabi. Dira sa Sagay, Hinubaan, Calatrava, Don Salvador Benedicto, sa Kabangkalan, dira sa Dumaguete. Isa kalupok dira sa inyo, naka-hook up kita sa Sipalay City. Sa mga listeners na aton dira sa Sipalay, isa kalupok dira sa inyo.

0: Si Mel's Vlog MG, isa kalupok. Kay Sir Leonardo Relos, good evening. Kay Ma'am LV Tupas, mga time swing dira si Boom Granada. Sa imo nga mansion dira sa Vista Alegre.
1: Isa kalupok!
0: I-comment yung mahugot love song mga ka-K5. Galive kita sa Facebook account ka-K5 Bacolod. Ngayon dira ang mga greetings. Always gid na sila nagamonitor sa K5 News FM. Salamat gid daw kay Ma'am LV Tupas. Magkabalik si Boom Granada mga ka-K5. Standby.
1: Isa ka

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C
1: nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikang
1: problema. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
3: Sforbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sforbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sforbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sforbiotics. Masakit mangihi? Mag-Sforbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sforbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
4: Ang fortified na probiotics, Klinika Sforbiotics.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
5: Klinika Deo Fresh. Available now.
7: Moderna Max. Moderna Max. Max Epic.
8: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943. 0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Online. Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
12: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Number one, 101.5 K5 News.
6: Boom Granada!
7: Boom Granada!
6: Para sa K5 Hugot Love Lines.
8: K5 News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Sa kalupok mga ka-KSS, ka-live kita sa Facebook account ka-K5 Bacolod. Comment nyo yung mga hugot love song, yung request ng mga kanta para ma-play ni Boom Granada sa sining gabi. Sa kalupok dira sa Libertad Market, no? Kay Bung Bung sa Libertad Market.
9: Sa kalupok!
8: Si Boss Michael, si Ma'am Bibing, si Terter, si Gina, si Analiza, si Johnny Ven.
10: Mastan mo
8: sa kalupok dira sa inyo, ginapalukpan ka mo ni Nong Vincent Coralde.
9: Isa kalupok!

0: Lisa Galubong.
1: Si Richard Galardo, good evening ka K5 Boom Granada. Si Jason Ortilio, sa kalupog sa Family Villaran, sang purok maasin. Si Mary Rose Sastrillo, good evening Sir Boom Granada. Pa-request song, Calling In Your My Name. Si Luz V. Castellano Albay, si NN Jen Yabla, isa kalupok dara sa inyo.
2: Hindi na kailangan ako ay
1: kamuning favorite song ni Kumpare Taliper,
2: hindi
1: sa mata makikita. Maginaway sila kung nulos ang iyang misis, magsundugudanay sila duwa. I-play lang ni kuno ni Kumari, tayo may dagay ni nga sunata. Yan.
0: Isa kalubog!
1: Gamayuhay na sila dayon duwa.
0: Isa kalubog!
1: Mahilo lang nga pagpamati, kumpari ko Liper. Ah.
0: Isa kalubog!
1: Biskan ka po, halin sa ubra. Batian niya lang kuno si Boom Granada. Gaka in love sa kuno kay misis niya dayon.

0: mata.
1: Isa kalupok lang daraas sa mga tisoyon ko, no? Hambal ni Jason Ortillo, sang Barangay Vista Alegre, pag sa Barangay Felisa. Sana all mga tisoyon, ino?
2: Isa kalupok!
0: Makikita sa aking mga mata.
1: Pagbugtaw buwas sa aga, timplan si Mrs. ang DTX Coffee Mix. Ang inyong kabataan pa inon nyo man sang Mighty Z. Ang request ni Julie Hinovella Lumugdang, ho. Mahibi-hibi sa kuno sa sininga gabi, hugotera ka man mads. Sana dalawa ang puso ko, boom granada. Ari pamatian, tabi?
3: K5 Hugot Love Live.

0: sa kalupok!
1: Mary Jane Alfonso, si Christine de la Cruz, ay sa kalupok ha. Kamusta na kamo mga cutie angels? Si NN Genia Bla. Pwerte yung pangalan mo, Mads. Gasuli-suli man ang dila ko. Isa kalupog sa family Medalla. Kag Flores, no? Flores ni Ofores. Isa kalupog lang dala sa inyo. Sa purok maasin.
0: Isa kalupog!
1: Sa family

Biska nangaliwa ang kilala ta. No, at the end of the day, ma-realize naman nagyapon na siya ang may sala, hindi ang kilala ta. Basta amo na ah. Jason Ortelio, salamat gid sa imo nga ginapalukpa niya si Cesar Parcon sa Purok Weber. Din ang Purok Weber. Si Hens Camral, Sir Barangay 27 Family Camral. Dira sa Barangay 26 ha, sa Family Obera si Isa Kalupok. Ari-ari request nga kanta ko. Oh. Ni Karen, nambal niya Sir Boom, kay sarap ng may minamahal. Ah.

0: Isa ka lupo!
1: Kay Tito Ronnie Sabit, good evening to Boom. Watching live kami diri sa Purok Handumanan. Ano nga purok dira sa Handumanan, Tito Ronnie Sabit? Maka-time si Boom Granada, maga-swing-swing dira si Boom Granada.
0: Isa ka lupo!
1: Nasa huli ang pagsisisi Boom Granada. Amo ginagani Tita Julie Novella Mugdang, no? Wala ginila ginapaminsar nga nakaguba sila sa relasyon. Ay, sala na tumuka ni Boom Granada. Pero kung isa ma-smile lang kita, ano? Wala nila na-realize nga nakaguba sila sa pamilya. Nga dapat ni malipayon ang ina nga pamilya. Sumulod si kumpare, naguba gid ang relasyon. Amang kis ang problema gina mo. Kung pakilala tabla si kumpare ta kay asawahon. Di ba ga kaguba gid ang relasyon sang isa ka pamilya. Amang kis aga ni advice ko sa kilala ko. Hindi pagpakagtuang kumpare mo sa inyo balay. Pero not all, hindi man sa tanan Tita Julie ni Novia Lumugdang. Di kita mong imo nga sulat, wala pa nakalambot kay Boom Granada. Pero ga-advice na si Boom Granada. Okay, sa hindi ko makatira dagit sang ako ni advice Tita Julie. Kaya wala diri sa ako ang imo nga sulat. Padali wala si Boom Granada para sa K5 Hugot Letter. Kaya pagalukpan ta na sa dasun nga Sabado ang imo nga istorya sa kabuhi Tita Julie Novia Lumugdang. Para maka-advise ang aton mga listeners, amo man si Boom Granada. Unti sa aton mga listeners, base may mga istorya man kamudra sa kabuhi ninyo, mga luyag nyo man tagan advice ni Boom Granada. Actually, hindi ko isagad mag-advise. Mangayo kita advice man sa aton mga listeners. Ipadala lang sa aton nga account ka K5 Bacolod. Hindi ka na sa istasyon, nari kami nahamtang sa Purok 5 Puente Velha, no? Barangay Takuling, Bacolod City.
0: Isa ka lubog!
1: Si Jennifer Gumbanda. Isa ka lubog sa imoga. Hari nga kanta para kay Ta Julie Manjapon.
2: Naririto, nagbabanat ng buto sa mainit na siyudad sa bansa.
1: Zone 4, dira sa Handumanan na. Isa ka lubog dira sa inyo kay Tito Ronnie Sabit.

0: Naguba gid ang relasyon na sa kilala ni Tita Julie Novello Mugdang tungod sa kay kumpare. Bantayan yung istorya na next Saturday . Kaya wala kita time. Actually, gusto gid ni Tita Julie kunong tagaan laygay ni Boom Granada. Ti wala kita time na. So next Saturday sa kalupok man dira kay Jennifer, no? Sir Boom sa kalupok sa tanan nga family Gumban sa Asyenda Luigoy, Barangay Granada. Sa kalupok dira sa inyo. Ginapalukpan man ni Jason si Nang Diding Palma sang Purok Maasin, Bago City. Sa kalupok.
1: At ako ay umuwi.
0: Sir Boom, gasabay man kami di kanta, Sir Boom. Salamat kay Romar Duran. Taga din si kumpare ta Romar.

0: Isa na lubog!
1: Basta traidor, Sir Boom Granada kag selfish. Wala na gapaminsar nga may naguba sila nga pamilya. Sana all sa God mag-advise si Mami Dagay. Amo gina basta mga wanga bells na no. Salamat gina kay Mami Dagay. Si kumpare ko Liperbe. Tao gani Boom Granada, si kumpare ta Liperbe. Mga yung anta advise. Kung ibang tabi ni ka-relate pa eh, kay hindi pa nahuman ni Tajuling yung istorya sa kabuhi.
0: Isa malubog!
1: So do ka initial pala na anay no. Next Saturday bantayan ang official nga istorya sa kabuhi sa kilala ni Tita Julie Hinovia Lumugdang. Batang-bata ka pa para kay Jason sang Fortune Town.

Isa ka po kay NN, pakigreet lang, advance happy birthday sa bunso ko, Boom Granada, si Rainiel Pigares, sa July 8. Thank you so much. Wait ko gid nga mabasa mo. Gawit man ko ma'am sang spaghetti sa June 8, ma'am ha.

0: Isa kalupog kay Enrique Balmas, ang purok maasin. Sir Boom, isa kalupog kay Angela Nieva. Ramales, kag kay Mafe Mendoza. Si Mylin Joy, si Dayon, pa-request ko Sir Boom Granada, Larawang Kupas. Next song ta, Larawang Kupas. Gusto mo ga ako makanta live? Ay, hindi lang. Recorded lang. Ma-out na ko, Boom Granada. Gwapo-gwapo, wala na ko data. Naubos load nyo kay Boom Granada. Salamat, kid. Abos ka naubos load nyo.
1: Isa ka lupong!
0: Naghibi-hibi man ang heart nyo. Mapamatsyagan nyo, ginpalangga man ka mo sa inyong mga boyfriend. Joke lang. Ginpalangga man ka mo sa matutuod. Sang kamo pa? Siyempre, subong lain eh, kay lain naman yung palangga niya. Ariwa, Larawang Kupas para sa imo Mylin Joy, si Dayon.

Salamat sa larawang kupasa. Yung sa kalupo kay Darlina Sangsagay. Thank you so much, Idol. Boom, granada. Salamat ha, si Dion Family. Si Jason Ortillo, Sir Grieve, sa kalupok sa akon ng mga ano mga tisoyon nga upod. Si Ma'am JJM Salvador, ang bastante sa lupok. Si Cecilia Banson, Ma'am Cecilia, kamusta ka na, Ma'am Cecilia? Ambal ni NN Jenya Blaho, visit ka mo diri sa balay ni Tuto Zairovan Albay, kundi ubos ang imo dira ang mga pamahaw. Basta kami ni Zairovan Albay makabisita sa inyong mga panimalay, dra. Ubos ginang inyong mga panyapon, pamahaw, dra. Ikaw sana, by Ogie Alcacid, the request ni Jana sang home site. Isa ka lupo!

0: isang alupo.
1: Ikaw tani gin palangga ni Boom Granada. Kaso gin banil gin baliwala ya ko no si Boom Granada.
0: Isang alupo.
1: Kay Ma'am Chuli Nyez, ano? Colyado, isa kalupok dira sa Cho Colyado Store. Kana may turn sang iyang panyapon sa sininga gabi. Sinabawang isda with kangkong. Sana all.

Boom Granada sana. Isa ka po kay Roselda Reyes. Sir Boom Granada, pa-request, kamusta ka, aking mahal? Kamusta ka lang abay, Jimmy Bundok? Request ni Kumpata Reyes, hindi ko sang kabangkalan. Para kay sino ni Kumpari ko, Ray? Para sa imo ex-girlfriend. Nangin palangga mo, pero ginbayaan ka? Ariya, pamatian tang request ha, ni Sir Reyes, hindi ko, kamusta ka?

0: Isa kalubong!
1: Kamusta si Ma'am JGM Salvador?
0: Isa kalubong!
1: Sir Boom Pakilupok. Palukpa niya ko, no? Sa Family Blanza, sang purok maasin. Isa kalupok dara sa inyo.
2: Walang sabi kundi kumusta ka?
1: Pa-request Sir Boom Granada, Remember Me. Sa kalupok lang dala kay Ma'am JGM Salvador. Sinong gusto mo, Ma'am, nga makaremember si imo, Ma'am, ha? Si Ma'am Indang Hilado Sarad, dala sa GK, isa kalupok.

0: Kung si Boom Granada na lang sana ang iyong minahal, kundi tani maninay na si Julie Hinovello Mugdang, amaman si Ma'am Chuli Culiado, siyempre si Ma'am JGM Salvador, eh. Si Ma'am Indang Hilado Sarad, guno maluto ah. Sir Boom, pa-request ko paminsan-minsan, next song tana ah. Si Ma'am Rowena Villaran Erbito, good evening Sir Boom, gamonitor lang kami diri sa Prok Maasin, Barangay Dulao, Bago City. Upod ang Team Mel's Tambayan, kag ang KSS. Si Sir Robert Bustamante, si Ronnie Erbito, si Romela Lareta, si Reynelda Famoso, si Nelzy Flores, kag si Rogelio Flores. Sa kalupok dira sa Mel's Tambayan, panamit sang inyong nachos.
1: Isa kalupok!
2: K5 Hugot Love Lines.

0: isa kalupog.
1: Sir, isa kalupog, pa-advance happy birthday kay Jose Eliaza Camral Parabuas sa Barangay 27. Sir, salamat, gapamatigid sa imo. Ano lang tagali ng tubangay? Barangay 26 eh. Family Oberas dala sa Barangay 26, ha?
0: Isa kalupog!

0: Isa kalupong!
1: Namian ko no si Ma'am Chuli Culiado. Pamati kay Boom Granada while ga-dinner. Di wala ka man kapag-invite sa imong mansion. Kani dra ma-dinner karon si Boom Granada.
0: Isa kalupong!
1: Sir Boom, kasakit sang nabatsyagan ko. Kaya ang first love ko, nabalitaan ko nga ikaslo na sa October. Di ari nga kanta para sa imo ah. Kiana, si Kiana sang Banago. Hibi-hibi kuno si Kiana ah.

0: mo.
1: Madamo gid nga salamat mga ka-KSS, K5 solid supporters. Sa ako nga Boom Granada Angels, sa Team Lupok, sa tanan nga nag-join kay Boom Granada para sa K5 Hugot Love Lines. Madamo man nga salamat sa ato nga CEO Boss Doc Ramiluy sa pagatag opportunity nga makapungko diri, makaprograma diri, pag makambal sa sininga microphone. Sa technical side, ka K5 Raimuel Alcantara. Hasta sa laso naman nga Sabado. Same time, same station, same DJ, Boom Granada. Hasta sa laso naman nga Sabado. Galilang gihapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City. Pag sa bilog ng Pilipinas, ining K5 News FM 101.5. Mayang gabi, Pilipinas.
2: Boom Granada!

damo panga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyong abutika kag sa mga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batsagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na kuno kapoy.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics. Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics, Klinika Sporbiotics.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Klinika Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
5: Klinika Deo Fresh. Available now.
7: Moderna Max. Ito si Pimbilido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Pag-inom ko sa Moderna Max capsule, nag-nubo ang akong dugo at ang akong sugar.
8: Moderna Max capsule and Moderna Max coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
11: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
12: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka.
13: After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
15: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
12: Hindi lang gani carots.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
12: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kubalot, galingin dayon ang akong ulo.
11: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
11: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
16: Basta.
11: Ano kayong engineer ba?
10: Maedukar ka pa.
11: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikayang lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhanta karon. Ano bala ining mga interesting facts no, sa aton utok? No, pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy, kag mga kabataan, no? You listen, kinamo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton hibaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod ta sina ka diskusyon karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO, kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil,
16: sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag syempre, kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito niyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C. Kag Spore Biotic.
17: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
18: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
19: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
18: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
17: DTX 500.
12: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig, isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sini nga diskusyon, ang imo nga brain ang nagaprocess ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
16: Unahan ko, Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty C.
12: Dapat.
16: Ang pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga, ang aton utok yung pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
12: Husto.
16: Imagine, 20% no? Sa oxygen nga atong ginahawa, nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sa husto. No? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nag-produce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
12: Higo.
16: Kag mga latak, higo. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol, ini ang magaguba sa imong cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan. Ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, permi na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
12: Husto. Ang pagkatao sang bata, Doc, ang brain fully formed na.
16: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
12: Agalik.
16: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Mm-hmm. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection. Gani, ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until the rate sa ilang nga gitawag teens.
12: Gusto mo galing na, no?
16: Lainyang,
12: ang adult.
16: Ang adult, kag ang bata pa gid. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang vitamina sa brain. Amo na gani, permanent ato madumduman mga kaluluhan nato, nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas. No? Kaya isa na sa mga importante ang antioxidant.
12: Food for the brain.
16: Food for the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bi, mga bakabataan ko, Sir G, pinapainom ko, ginaditin, 500 at laudlaw, Mighty C, Pure C, para ma-enhance ang ilang gituwag interconnectivity sa brain.
12: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour, ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, galing Dr. Ramil.
16: Correct na, Sir GP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or maano, maano bang namin ngayon.
12: Gulpibi nga mapunggan.
16: Ini ang nagaresulta sa gito ang epileptic seizure o kon kuyap.
12: Ginakuyap.
16: Diba, may mga kilala ka mong amo na. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. gani gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir GP, sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C has more than enough antioxidants to keep our brain up running. Mm-hmm. So, lain din dyan kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C. Mm-hmm. So, kung gusto nyo maayo, maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imo nga mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaro.
12: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inablang akon gulpi ka mag-inom cold nga tubig, kasakit na imo ulo?
16: Actually, ang tawag na, Sir GP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptor sa imualingag-ngag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga mga ugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na, bugnaw katawa?
12: Oo, oh, sakit mo.
16: Sakit ulo. Kaong ka-ice cream?
12: Sakit ulo.
16: Mga bugnaw. So, ang nami nga himuon is, inom ka na yun sa hindi cold nga tubig. Agad nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
12: Bagod nag-generate galing sa electrical. Ano?
16: May connection.
12: Gani. Bangod nga nag-generate kailang isang electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
16: Actually, around 23 watts, Sir GP.
12: Ay, no? Bigali, no?
16: No, as in, mapasiga sini ang isa kabumbilya. Kag ina ang electrical power ang nagakaubos.
12: Uy!
16: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
12: Nice!
16: Nga, paborito kagid sa tanan nga part sa bilog adlaw ang tulog. 8 to 9 hours. That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulses, Sir GP, amo ang nagapower sa connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost, mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganami imong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayo makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, Mighty C, Pure C, kadadlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamid sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya, lipat-lipata, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permi ha pag-inom.
20: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
21: Di na ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
22: Sisa, kadlo ka pila ka mag-inom
21: sa
22: DTX 500.
21: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
22: Subong, kamusta?
21: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatsa.
20: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
23: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
20: Mighty C.
24: Mapalit sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
28: Iloilo City.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Roa City.
27: Atubang sa PLDT McKinley Street.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway.

0: basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta? Ini ang mga physical activity ang nagapromote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da ha, mga gaobra sa kampo. Gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
1: Lain gid man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidant sa. Okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga naga-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo Sir JP. Amo na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar sini ti ang banya takan na mo tungod sa kabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500, kag Mighty C, kay paari hasta subong, pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market, mahal man eh. So, DTX 500, kag Mighty C or Pure C, may kay kumplito inisang ito ag nutrients, nga kinanglan sang imulawas, labi na kun, aktibo ka sa sports o kun exercise.
2: Ang pag-inom sang DTX 500, kag Mighty C, ang nagapabakod sang imuselula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata no kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
0: Gusto.
1: So, kaon ka mga ano, processed food, ti maubis ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color, kag of course, preservatives. So, no, sa 2011 research analysis ang World Council, World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nagkaon sang processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gidagakaon sini. So by religiously taking sang DTX 500, Mighty C, Pure C every day, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na adlaw-adlaw.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imo nga kalawasan kag ilok.
2: Syempre Sir JP no, para ma-prevent ang body odor kag ang indi manami nga relasyon sa imo nga isig katawo no kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
1: Sa mga gapangita klinika di Upres sa Bilabola sa Arana. Mga ako na sa mga butika,
2: butika.
1: Sa mga aton nga no, aton nga
2: clinic
1: stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mo kanto da kag check up subong adlaw, no? Kag sa Kabangkalan, no? Schedule nato sa check up naton. The same time, kinahanglan importante Sir Kevin nga kung mga pigid man ta inang kape nga gapataas ang imo nga antioxidant.
5: Kape na healthy.
1: Naka-detox ka. Kapi na, may antioxidant ka pa. Iwala sa ibang Sir Kevin.
5: DTX.
1: Klinika, DTX Coffee Mix. Yung DTX Coffee Mix, pwede damo ka, pwede damahin mo. No? Pwede mo nga dugangan sa kapsula, sa DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribayo.
2: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula,
0: extend.
2: No?
5: Ibubod.
0: Cocktail.
1: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balitaan, diabetes, we recommend iningituag DTX Premium.
2: DTX Coffee Mix Premium.
1: Ang DTX premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia. So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma

0: syndrome nga palmamigi dia pang cancer. Mm-hmm. Pero may ibang tanga kape sir Kevin. Mm-hmm.
1: May katatlo mm-hmm. kita nga kape no. Ang prebio coffee, ang mm-hmm. prebio coffee ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics mm-hmm. ang nga may prebiotics mm-hmm. kay ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics mm-hmm. para maski sa lawig nga tinion buhi Japan ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka mm-hmm. nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
0: Mga slow rubs kag slow rubs try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayo no. Kung ano
1: namit sabor.
0: Amo na. Kag syempre Sir Kevin, nila paglipatan, no, ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mo makapamasahi ka kada semana.
1: So nami ang DTX Herbal Oil, no, kay para ang mga lactic acid build up sa imo muscles makakas mapagwa kaya mo nang gapasakit sang inyong alawas
2: kag may choices sila
1: sir may choices Kevin, sila sir JP duha ka variant lemon scent kag lavender scent ang lemon scent nami ni siya pampanami sang inyong mood gapahappy sa inyo pero kung gusto niyo medyo relax ka mo nami inyo tulog ang lavender scent no.
3: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utan kang prutas? Hindi ka magkabalaka! Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants! Pangontra sa makahalit nga free radicals! Likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
4: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
3: Wow! DTX 500.
2: Sige, so we'll talk about D3Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
3: Talk ni Doc.
1: Thank you Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo no mataas imo blood pressure kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang probio tandem nga nalakipan sang klinika D3Bio kag klinika Spore Biotics so sa pungsod Pilipinas 21% sang mga Pilipino ang may high blood suno so, sa mga datos no kag ang high blood no or ang hypertension pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan no, kung paano ini ma-prevent sang probio tandem ang klinika D3Bio kag klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
0: Di kinatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas now high blood pag may high blood ka katong as lawas mo pakadto na sa kuan mo
2: syempre
0: lulubngan
2: delikado na yan
0: the walking time bomb walking time bomb ganaba sa may high blood amo na nga dapat makontrol ma-check mo everyday ang imong BP kung kaya pagin nga every hour or pila ka oras da check kon mo gid kay nga man once kay hindi na control delikado pwede ka ma-stroke o pwede ka matay delikado ya kung may high blood ang iba niya damo 25% sa population wala ka kabalo nga high blood
2: ibot ka lang guba na kidney mo
1: Muslim ban sila dok na kulbaan magpa-check up
0: especially kung may white coat ining white coat hypertension blind lapit pala sa doktor, kita lang sila sa
2: taas pipiya.
0: Nahiblan na dahil. So, delikado. So, paano ang Spore Biotics kag ining D3Bio makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium, kinanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano ang flow. Pero ang magnesium, hindi ma-absorb kung wala si probiotics o wala si Spore Biotics kag wala ining gitawag D3Bio. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka D3Bio kag palainom ka Spore Biotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag Spore Biotics ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw six lanes nga highway ang kwan.
6: Dasig lang. Ginapalapan.
1: Relax ang imo.
0: Relax ang imo nga, no? Ang imo nga dugo. So, may pressure nga matabo? No. Wala. Amunay ang importante nga ang mag-inom ka, spore biotics, kag i-combine mo sa gitawag D3Bio. T, kung ini nga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano
1: trabaho.
0: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So in short, ibagin niya kung palainom man ka spore biotics, palainom man ka sang D3Bio, kay nga malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kay nga man nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre tong mga bad cholesterol, amat-amaton to kakas sang good cholesterol nga makita sa D3Bio.
3: D3Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kag mikrobyo, ang D3Bio kana. Ang D3Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang aton lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw adlaw. D3Bio, D3Bio with Physio.
7: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio, ang D3Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3, mga butga, may DC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo, nanglan sa akon nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras, gatikid ko, vitamin C, ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mapalit sa mga butiga.
9: Para sa libre nga check-up, bisita halan,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
3: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: So amuna Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle-induced hypertension. But silingon, nagka-high blood ka, bangod yung imo nga lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Spore Biotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka. No? Ang Spore Biotics nga ara sa Clinica Spore Biotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol, ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud indi na matagaan tsansa nga magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin, kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatugas ang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga high blood, sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sini nga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinica Spore Biotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya, no, kung may gwardiya hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinica Spore Biotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So amuna ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3Bio, kag-klinika Sporbiotics bilang probiotandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tugaman bala sang imo nga unhealthy lifestyle or tugaman sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
0: Sir Kibin, ya, ano, wala pa ko ya high blood ya, ginom na ko Sporbiotics kag Nitribio. Mahi blood ka pa? Mahi blood ko guro, hindi na ko kainom eh.
2: Nambali lang nga an ounce of prevention. She's worried about the cure.
0: Ano mo mas, ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
2: Correct.
1: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
0: Ang Nitribio kag ang Sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga nami siya i-combine kay halos pareho ilakwan. Kagaw nga mapatay kagaw. Sporbiotics na.
2: Gusto?
0: Sabi nimo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics.
1: Sporbiotics man sa H. pylori.
0: Patay, kagaw nga magpatay fungi, Sporbiotics.
1: Sporbiotics man.
0: So, kung i-combine mo si Nitribio kag Sporbiotics, no? Kaya niya nga patyo ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom Nitribio, palainom sang Sporbiotics, wala ka pinworm.
1: Way ka la parasite.
0: Mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi ginikanan ti mosli ka bataan, sila gini biktima sini mo. Mga sa hindi proper ang hygiene.
10: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no? Hindi magabog tapos hindi istaramla sang kagaw, no? Mag oil pulling kita, no, sang klinika Nitribio, no? Kung sa Dr. Mel gina pare kung na ginausap wala niya ang Sporbiotics, no?
0: Kaya ako duksam, wala ko ginausap, itakaan ko gisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, daw nagkaon lang ko kuha na.
2: Ipatisting ko ni Dr. Ramil, sang powder form yung lang, ginkaka sa kapsula, dito ko nami, laman.
0: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of, kuha na siya mong
1: fructo-oligosaccharides.
0: Tamis gid na siya. Kaya pagkaon na sa kuha, probiotics.
10: Tignan patay niya na Sir Kevin ang ginatawag Streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-klinika Nitribio kakag Sporbiotics, malikawang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sa iya caprylic acid kag lauric acid, no, ngara sa Nitribio, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
2: Tingala ka o kisa nga aga katubuan kabla iwit-iwit. Kung kisa kang kersor, nablang mga...
10: Init-init.
2: Init-init. Sabi mo to sa init-init? No. Dako, ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako ginginong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabulik?
0: Siyempre ang probiotics sila na tagahimo sang kuan mo B vitamins.
2: Exactly.
0: Kinanglan ka pa mag-suplemento na sang B vitamins. Got derived B vitamins sa pinakanami nga B vitamins kay gamiton gid sa lawas. Yes. Pero mahimo lang na kung palainom ka Nitribio kag Sporbiotics.
2: Exactly. Especially Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na pati good bacterias mo.
1: May ginapasin.
2: Repopulate mo Nitribio plus Sporbiotics, kampyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid, so madamo ninyo nga balatian.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
12: DTX Beauty Soap.
14: Mabakas sa mga butika.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike, what's up?

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
1: Capsule. Ko si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagsalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified na probiotics, Clinica Sporebiotics.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Ako ni Ponte Takway ba? High blood ako. May blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Luther na Max na ayo ang akong kamatyag.
7: Luther Max Capsule and Luther Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: 1.5 K5 News FM.
9: This song is brought to you by DTX 500. Pang laban sa mga sakit sa kidney, mag DTX 500 ka.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Oras si K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sang aga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
5: Mayong aga mga ka-K5, nagkapalayag na ang Sunday News Program subong adlaw Hulyo 5, 2026.
8: Live kitang mabatian sa bilog nga radio stations ang K5 News FM sa Negros Island Region.
5: Live mo kita anywhere on the world, pinaagi sa amon official Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
8: Para naman sa aton nga mga pangulong dinalan.
5: Sa balitang lokal, 75,000 pesos nga balos ang illegal nga sigarilyo na recover sa Toboso.
8: Bangkay na sapuan nga nakaputos ang plastic.

0: sa bago.
1: Sa balitang national, paglaptas ang peke o kon fake news sa impeachment trial ni VP Sara ginalauman na sa prosecution.
0: Konsehal sang Banwa Sambayambang sa Pangasinan patay sa aksidente.
1: Sa balitang international, Iran gintunan nga magbaligya sang gatong sa Japan.
0: Kag sa naman balitang sports sa Rayo Group of Companies Mini Sports Fest 2026 nangin madinalagun na.
1: Sa balitang entertainment, Astrid Lee nakabatan sa nga indecent proposal gikan sa politiko. Philippine Standard Time, alas 6:03 na sang aga.
0: Sa detalye sa mga balita. Ang balitang lokal ang nadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: Sa balitang lokal, 75 mil nga balor sang illegal nga droga nga sigarilyo o kon illegal nga sigarilyo na recover sa Toboso. Na-recover sa dalan sang Sitio Bebang, Barangay General Luna, Barangay sang Toboso, as Negros Occidental, ang 75,000 pesos nga balor sang illegal nga sigarilyo.
0: Nagluntad ang pag-recover sa illegal nga sigarilyo alas 3:30 sang hapon, Martes, Hunyo 30.
1: Sa nakuha nga impormasyon sa K5 News FM Bacolod sa kapulisan, may nag-report sa Toboso Police Station yung mayaras ang abandonado ng mga kahon sa nasambit nga dalan.
0: Gilayo naman nga nag-responding kapulisan kag natukiban ang 45 karims ang illegal nga sigarilyo.
1: Kapina 12 million pesos nga balor sang sabon o kumpiskar sang kapulisan sa separadong operasyon sa Bacolod.
0: Dalagko nga balor sang sabong ng kumpiskar sang kapulisan sa tatlo ka mga individual nga separado nga drug buybacks operation sa siyudad sang Bacolod.
1: Lasa 11:43 ang gabi, Huwebes, Hulyo 2, nakuha sa Magtiyo ang 3,740,000 nga balor sa shabu kung sariin na gabog at inis ang kapi na 550 grams.
0: Natabo naman ang buybacks operation sa Jade Court 2, Purok Hollow Blocks, Barangay Singkang Airport.
1: Ginkilala lamang ang duha nga Sanday Joaquin Kagmark nga lunsay construction workers kag residente sa Barangay 3.
0: Sa piyak nga bahin, nakuha kay alias Ernesto ang 8,160,000 pesos nga balor sang shabu sa Breadco, Barangay 12, Launa, sang kagahon, Biyernes, Hulyo 3.
1: Si Ernesto ang nagaedad sang 44 anyos kag residente sang Barangay 3.
0: Sa kabugusan, 14 tanan ka paketeng nakuha sa mga drug personalities.
1: Senior citizen ginlutang sa Sagay. Nakaangkon sang mga samad sa pila ka bahin sang lawas ang isa ka senior citizen matapos nga makapila ka beses nga ginlutang sang iya kaingod sa Purok Guimaras, Barangay Colonia Divina, siyudad sang Sagay, Miyerkules, Hulyo 1.
0: Ginkilalang biktima kay alias Remo, 70 anyos, sa gisa ka mangunguma, kagan suspect naman mo si alias Roniel, 43 anyos, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar.
1: Sa imbestigasyon sang otoridad, daan nga issue sa boundaries ang ilang aduta ang ginalantaw nga rason sa pagpanluthang.
0: Naibaluan nga nagsugataay ang duha kung sarin naglunta ng mainit nga pagbinaisay, kaginali na lang nga naggabot sang wala matumod nga armas lutang ang suspect, kagintiro siniya sang makapilak kabesa sang biktima kaginagdalagan.
1: Nakaangko ng biktima sang duha kaigo sang bala sa nawala nga bayan sang iya mga batihes, isa sa wala sa hita o kon isa sa nawala nga hita kag isa sa nawala nga butkon.
0: Sa katapusan nga balita lokal, bangkay na sapuan nga nakaputos sa plastic sa bago. Nakilala ng bangkay sang lalaki nga nasapuan sa Purok Langka, Barangay Pakol, siyudad naman sang Bago, Huwebes, Hulyo 2.
1: Ginkilala ang 26 anyos nga biktima nga si Raymart Rojas nga isa ka barker kag residente sang Leganes, Iloilo City.
0: Nasapuan ang lawas ang biktima nga ginbilin sa hilamunan sang nasabit nga lugar kag nakaputos sa plastic kag duct tape pa.
1: Sa nakuha ang impormasyon sa K5 News FM, ulihin nga nakita ang biktima sa iyang live-in partner nga si alias Dayan sa Bacolod City Public Plaza sa tinaligdan niya Sabado, Hunyo 27.
0: Ginako naman ni Dayan nga makapila na kabeses nga na-detain ang biktima bangod sa nakalain-lain nga kaso kaangay na lang sang pagpangawat kag illegal gambling.
1: Suno naman sa kapulisan, wala sa nakita nga igo, sambala o kontila salin sa pagpambuno sa lawas ang biktima kag ginapatiyan nga posibleng ginpatay ini pinaagi sa pag-suffocate. Ang balitang national ang ginadulong sa inyosang DDX 500. Ang DDX 500 ang may powerful compounds nga makaprevent sang liver damage.
0: Available naman ang DDX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City.
1: Paglapta sa fake news sa impeachment trial ni Vice President Sara, ginalauman o kung ginalauman sa prosecution. Ginpahayag sa House Prosecutors sa weekend nga ila ginalauman ang lapnagon niya paglapta sa fake news sa oras nga magsugod ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sa maabot nga Lunes, Hulyo sa ISA.
0: Pahayag ni House Prosecutor Congressman Joel Chua, posible ini nga matabo agud nga ma-divert ang atensyon sa publiko kag hindi makakuha sang suporta ang impeachment.
1: Nagapati naman ang prosecution nga ang mga ebidensya nga ilay ga presentar ang makapamatok ka sa anuman nga fake news may kaangtanan sa impeachment trial.
0: Sa dugang pang balita national, konsehal sang Banwa sang Bayambang sa Pangasinan patay sa aksidente. Wala natabangan ng isa ka konsehal matapos nga maaksidente ang ginamaneho niya nga salakyan sa barangay Turak, siyudad sang San Carlos sa Pangasinan, Huwebes sang gabi.
1: Ginkilala ang napatay kay Councilor John Nazar David Colas Junio, 25 anyos kay konsehal sa Banwa sang Bayambang, Pangasinan.
0: Sunod sa report sa mga kapulisan, aksidente nga ginbungguan ni Junio ang concrete barrier sang isa ka taytay sa lugar.
1: Pahayag sa mga kapulisan, tuman ang kadasig sang dalagan sang salakyan ni Junio nga isa ka itong nga Toyota Avanza kag sang ila ini naabtan wasak ang salakyan sang konsehal.
0: Gindala pa si Junio sa Region 1 Medical Center sa siyudad sang Dagupan apang gindeklarar ini nga dead on arrival.
1: Anay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ginkakas sa serbisyo sang Ombudsman. Ginkakas na sa serbisyo sang Ombudsman ang anay Acting Senate Sergeant at Arms nga si Mau Aplaska bangod sa nagluntad nga pagpalutang sa sulod sang Senado sang nagligad nga Mayo 13.
0: Sa payag naman ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kahapon Sabado, Hulyo 4, sa nagligad pa nga Lunes gimpirmahan ang dismissal order batok kay Aplaska.
1: Madumduman nga una nga paidalom sa 6 ka bulan ni prevention suspension si Aplaska nga wala sang sweldo bangod sa pagpalutang sa Senado.
0: Sa dugang pa nga balita national, listahan sa mga saksi para sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Nasumiter na sang House of Prosecution Panel ang listahan sa mga witness o kung mga saksi sa ulang tatlo kadlaw sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
1: Lakip sa mga magatindog bilang testigo ang Mosanday National Bureau of Investigation o kan NBI Regional Director Attorney Jerima o kan Jeremy Lotok NBI Senior Agent John Mark Kalilong kagka Captain Belinda Bilio isa ka opisyal sang House of Representatives.
0: Naibaluan nga magasugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Buas Lunes, Hulyo 6.
1: Ang balita nga international ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio.
0: Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig naman batok sa impeksyon.
1: Iran ginatun-an nga magbaligas ang gatong sa Japan. Ginatun-an na sa subong sang Iran nga ibaliga ang ila ginaproduce nga gatong sa Japan samtang pila ka mga kumpanya nga naghihingo sa Estados Unidos nga palawigon pa ang US sanction waivers.
0: Sunod sa tatlo ka mga Iranian kag Western nga sources nga naghihingo lang nga hindi paghingadlan may nagkatabo na subong nga negosasyon sa tunga sang Iran kag mga kumpanya sa Japan.
1: Lakip sa mga ginisurihan mo ang panigurado nga safe nga makalabay ang ila mga barko sa Strait of Hormuz.
0: Madumduman nga nagasugtanay ang Estados Unidos nga tagaan sang sanction waiver ang Iran agud nga magbaligya sang gatong kagagin papanawag ini sang nagligad nga Hunyo 22.
1: Apang sunod sa kasugtanan tubtob Agosto 21 lang ang sanction waivers. Ang balitang sports ang ginadulong sa inyo sang Mighty C.
0: Nagabulig naman ang Mighty C sa pagtindo sa dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation.
1: Take a Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. RYU Group of Companies Mini Sports Fest 2026 nangin madinalagon ang gipatigay nga RYU Group of Companies Mini Sports 2026 humalin Hunyo 29 tugtob Hulyo 3. Isa ka semana nga ginhatagan sang kahigayunan nga makahampang ang mga empleyado ni Dr. Ramil Uy, CEO kag President sa K5 News FM Philippines kag Klinika de Alternativa Medicina. Sunod kay Dr. Ramil Uy, Ang kinutuyo sang Sininga Sports Fest amo ang para sa physical, mental health kag general well-being sang iya mga empleyado. Samtang nakabaton man sang crash o concash prizes ang tanan nga nagdaog sa tagsa kahinampang. Magluwas sa mga winners nakabaton man sang cash prizes ang mga napyede kag mga okon kag mga participants.
0: Balitang Entertainment. Ang Balitang Entertainment ang ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Astrid Lee nakabato na sang indecent proposal gikan sa politiko. Ginamin sang Viva Max actress nga si Astrid Lee nga nakabato siya sang indecent proposal gikan naman sa mga kilala nga personalidad kag politiko. Sino kay Astrid, gin-contact lamang siya sa mga sekretarya sang wala ginpangalanan ng mga opisyala. Hapag ginklaro sini nga wala niya ginbato ng offer, bangod hindi niya kinahanglan kag mayara siya sang kita sa iyang pagka-artista. Kilala si Astrid sa pagbida niya sa pelikula sang Viva Max nga madulas sang tuig 2025, kaglunok naman sini nga 2026.
1: Good morning!
0: Good morning, K5 Carla!
1: Good morning, K5 Troy! Bo, Diyos ko, Ethan, kadako na sa akong yung padako.
0: Dito ako nungunubo, di sa akong.
1: Siyagal ko, di windy ka na. Kaka-interrupt, kikwit.
0: Wala ko naman nakita.
1: Namakadla, nagkikuya ka kina mo ka K5 Ethan. Yung tripahan mo naman kami aga, panik ka K5 Troy. Feeling up yung kikina.
0: Ano?
1: Abi ko gidyan, na-plaster yan ha. Ito na, nag-aapindot na di sa pagsulod ta. Abi ko okay na. Nga tadlong, wala tawa bala. Super zoom in. Tan, maluhoy ka pa sa ako na.
0: Dodo, ang ginorder mo bala sa, ano, sa online siya para bilang makita mo, taas ka. Tapos yes, nubo, pagpa mo.
1: Pagpa mo, gawin ka, may gali.
0: Uy, zoom out. Lumakahoy, nagrabis na.
1: Lumakahoy ka. Zoom out pa ni Tan.
0: So, grabe ka kay Miska. So, nakukil man sa gali. Grabe ka, ha?
1: Grabe ka naman talaga. Tawa pala si Troy kay Dodi Windy.
0: Oh, tawa pala, oh. Hindi magtupo nga tunulong nga doon, Miska. Ay, good morning. Dagalino sa ato yung mga K5. Nga nagpamati sa ato on air. And of course, sa mga K5 na ito, no, nga nag-watch ang live. Good morning.
1: Yes,
0: good morning sa tanan.
1: Good morning sa atong sining mga live viewers. Kag sa atong si mga listeners sa K5 Bacolod 101.5. Good morning dala sa inyo. Ma'am Bings Dolphin, good morning Troy Basa and Miss Carla Gopita. Done, like, and share. Thank you so much, Ma'am Bings. Sa atong sining team loyal, Ma'am Bings. Ma'am May, kag Ma'am Julie, hello. Good morning dala sa inyo. Juni May Reteta, hello, good morning. Good morning, Ma'am Jonah Alvera. Good morning, Miss Carla and Sir Troy Basa. Monitor lang ko di kagapamati, kagalanto live pari ko sa Abuanan. Bo, hello dara sa Tagabago, ha? Hello dara sa inyo sini family, Ma'am Bings. Ma'am Julie, hello, good morning. Sa inyo dara family, good morning, good morning. Ma'am Merlita Malvas, good morning Sir Troy and Miss Carla. That was our long, thank you so much, good morning. Sir Christian Paul Luang, good morning. Good morning, good morning, good morning again and again and again and again!
0: Yes, K5 Ka, today is the first Sunday of July, no? So, happy Sunday mga K5,
1: yes,
0: no? Sa
1: happy
0: tanan.
1: Sunday!
0: Nga nagahimos kagti nagalakat subong pa ato sa simbahan
1: te
0: along kamo and happy
1: Mayan
0: Sunday
1: ayo nga pagsimba kag pagpangamuyo
0: wow.
1: Ayo
0: then parisan after misa sang mainit
1: yes.
0: Nga bebengka
1: uyon mo ka namit ba tapos di syempre imandri matapos karon ang misa kay ti ilo adlaw na sila ya masimba panyaga naman
0: correct
1: di naman isla karo manyaga kag K5
0: nami kini kay 5 ka ko nang pamahaw parisan mo man sang kape
1: ti yes,
0: kape nga
1: DTX
0: Coffee mix.
1: Yeah.

0: kad daw at least.
1: And siyempre sa isa mo kasi mana nga pagpangabudlay kay tinamo man ka may nagabot ng opportunities mga muna. Pasalamat no sa Ginoo sa bugay nga ginatag niya sa imo sa bilog nga isa kasi mana. Diba?
0: Sakto gyud pre sa aton Kiki Beltroy. Pasalamat kita na nakabangon.
1: Nakabangon kita no matapos ang isa kasi mana nga bakbakan no.
0: Yes, grabe.
1: Isa kasi mana nga pagpakigbato sa score.
0: Pero at least makita mo ang teamwork, ang respect,
1: correct,
0: ang pagpamati sa kada isa sa kada isa man, no? Kung anong pagkahimoon, kung anong mga strategiya, nga para lang magdaog ka K5. Pero that is the goal.
1: Kung kabalo lang ka mga K5, nagabi kitong baka-baka ni K5 Carla. And subong, pagsulod niya din sa K5, nakita mo kasi ang banog sa tuhod niya. Ano lang ka ba? Sige mo, nisang akong dragis ka.
0: Ano naman na? Ang nakidugangan naman na.
1: Pero at least ha, Paldo.
0: Yes, Paldo. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Amo lang giniya nga. Wala taman gini-expect ka kay 5 Troy. Kahit ito, syempre, gintagaan na ta for our well-being kay 5 Troy. For
1: magpaliwaliwa our
0: mental health.
1: Eh, no?
0: Mental health, no? Paliwaliwa, no? Enjoy sa paghampang ka kay 5 Troy. Pero ti, may aray gina sa cash prizes.
1: Pero di manukod daog, Paldo.
0: Diba, kalipay lang gini sa tanan kay K5 Troy, no? Mapa, bali tatlo lang gini ka games, diba la? Basketball, volleyball, badminton. Yes, ang manakatan
1: pati kung sa next, kung nadugangan naman na, Tani, ano ba ng pickleball? Si Shalan?
0: Mahal, pag hindi ha?
1: Or table tennis, Tani, no? Para kampang.
0: Bagay ka gina,
1: kasi hindi kita pa yung trouble. Hindi na to, hindi na.
0: Pero tiyan mo na nga ito siniya resulta ng yun madinalagon. So, tika Keep Up Troy, ato na lang ini nga pagkadungangan pagkatapos siniya.
2: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang kit sa
2: ako tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore

0: Start up mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: fiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy. 101.5.
1: K-5 News.
2: FM.
4: Good morning mga K-5. Good morning, K-5 Boom.
5: Good morning mga ka-KSS. Welcome sa inyong second portion ini ang K-5 Sunday News Program. Kaupod si ka-K-5 Boom Granada.
4: Well, and ako naman si K-5 Troy Lawrence Basa.
5: And of course, ang nag-iisang the one and only.
6: Hello, hello, hello, hello. Good morning!
4: Good morning, K-5 pa!
6: Dabungol ko, matyagan ko.
4: Pila ko epekto na guro sa yes. Ano, pilakad law nga pagbaka-baka mo to.
6: Awag yan, awag yan. Ka-K-5 Boom and ka-K-5 Troy. Yes. Good morning, dira sa inyo.
5: And of course, I'm proud. Ako yung team nga yeah. Ang ato nga pag-cheer.
6: Wow! Di nga nga team.
5: Champion!
4: Amo na pa mga court. Ano ka nga team, K-5 Boom?
5: Balimbing. Balimbing team.
6: Timbing.
5: Balimbing. Team Balimbing.
6: Eh, why man na yung problema? Kaya support
5: sports,
6: ka
5: diba?
6: Yeah,
5: actually,
6: sports malang yan. Sports malang yan.
5: Ang tanan-tanan nga team, ano ako eh. Basta hindi naman ako nga team niya.
6: Yeah.
5: Kung hindi naman ako, wad lagay ko ito, plak-plak. Sa piyang naman lagay, plak-plak naman. Diba?
6: Ano yung karag-karagan siya.
5: Basta, Team Balimbing si Boom. Yes, pero I'm proud sa ato ng mga, ano eh, syempre, mga kaupod rin sa K-5 yeah, sa klinika. Sa nag-kampiyon,
6: yeah,
5: no? Champion.
6: Sa mga
4: K-5 nato, no? Nga wala na kabalo. Last week, mga K-5, nagpatigayon kita sa aton nga RYU Mini Sports Fest. No? Tanan niya empleyado sa K-5 News FM, sa Clinica de Alternativo Medicina Bacolod, kaga yes. Sang RYU, tanan, no?
6: Yeah.
4: Na empleyado ni Doc Ramil Uy. Nag-sports fest, mga
6: yes.
4: K-5.
6: Yes.
4: So, digtugin makita ang mga hipusundiri,
6: yes.
4: No? Mga wala, wala gina-expect. Wala yan nga mga, no? Mga sporty. Gali,
6: oo.
4: Grabe. May isa gito yung K-5 Boom, K-5 ka nga. Grabe, yeah. Paldong-paldong. Gito sa'yo,
6: yes,
4: no?
6: Yes, oo.
4: Itago ka nalang sa pangalan, Rhea. Itago ka nalang sa pangalan niya, Rhea Ustan.
6: Yes. Siya gito yung nagpanguna. Siya gito yung nagpaldo, oh. Ya.
5: Siya ang nagwagi.
6: Yes. So, hindi mo na yung makuha iya sa isa katao. Kay ti iya na iyang, kumbaga.
5: Kinaiya.
6: Kinaiya. Diba? Iya na iya talent.
4: Kung dati ko K-5 ka, ano na nasa kunya elementary pa lang ka, guys. Kula sa ka nag-college. Nag-intra lang sa mga sports yan, no?
6: Basta gani sporty ka since elementary. Oh. Or
4: wala na yung galubad yan,
6: wala na yung galubad yan. Bisan magkainano, practice ka lang yung gamay. Balik niya sa lindog yan, no? Diba?
4: Mapalalakit lang galing lawas.
6: Yes, wala na galing.
5: Di pa man, court ko sa wala man ko, no? Ang bayang easy. Pero karoon, pangayuan ko ginasaya, ano ya? Pangayuan ko ginasaya sang,
4: siyempre. Barato.
5: Oo, eh.
6: Huwag yung baka-bakahan mo na pala sa
5: joke lang! Huwag yung seryoso, joke yun.
4: Ano sport mo yaw? Ano sport mo yaw?
5: Badminton, volleyball.
6: Yeah! Tingnan mo saan badminton.
5: Of course!
4: Kung ba ako naman K-5 ka? Ano? Hoy! Masaya!
6: Ano?
5: Don't underestimate me.
6: Ah, okay. Wow. Nakasulod.
5: Nakasulod kami yung first game. First
6: ngayon?
5: Set, I mean.
6: Second, kamusta?
5: Second set, syempre, balda-balda. Man yung lolo nyo.
4: Sino ang nagdala sang hampang?
5: Kami duha eh. Hindi siya babala siya lang. Charot.
4: Sabi kikaw.
5: Napigawa niya yun sa control. Biskan 35, ni Gabato, ni sa tag 21 an yun.
4: Ang nangyay kay Boom, ya. Lagso niya ganyan ang, ano, ya, ang bulak ng shuttlecock.
5: Of course,
4: yan dala sa onyo, yan sang sobra kalaga.
5: Of course, amo na yung nambay nga teamwork. Biskan mahulog na ang shuttlecock, importante, masalo.
6: Masalo.
5: Pero sa mga pagpalangga, isi mo, biskan nahulog, nasalo, magyapon.
6: Aranawanta. Kalma. Hindi yung mapakdol, yun yung si Miss Pat sa inyong racket.
4: Si Paris yaw.
6: Si Miss Pat.
5: Ote, medyo na mo, sagay siya comment, wala masyad katalao sa atin nga live.
4: Wala nga ako sa inyo.
5: Don't do that, it's bad. It's bad.
4: Nakita ko gito yan, nakita ko ang tsura ni Miss Pat. Do makita mo ba sa tsura na do naamo mo na yung upload ko yun.
5: Wow ha, huya man ta amo mo na galing ang reaction sa upload mo sa volleyball.
6: Ay, ano,
5: first set pag-uana sa
4: nagrabe sa Wow, uya ba? Miska, uya ba ito sa volleyball yan?
6: Paano gani mag-serve? Paano mag-serve?
5: Importante nag-serve. Importante naka 2 points.
6: Wow, diba? Naka 2 points.
5: Diba? And yung importante, champion ang ako niya team. Team nyo, champion team nyo.
4: Champion kami sa volleyball.
5: Yeah. Tandaan mo, hindi ikaw na pa-champion.
4: Ano? As in,
5: no? Girls? I don't, no comment. Wow, para hindi ka nalang masakitan. Masakitan.
4: Grabe siya.
6: Fairness, nakampang si Troy.
4: Oo, nakampang.
6: Nakampang si Troy.
5: Abi ko, ano na di? Co-host? Nandung yung pulihan nyo ko na
4: Team B kami, B.
5: Abi ko, ano na di? Make people happy. Pero nandung yung pulihan nyo ko na doon.
4: Sige seryoso.
5: Taan niya sila ko ni Taan.
4: Lalugin.
6: Pero ito yung mga ka-K5 ako nakita. May ipagwa.
4: Ang pinakasadya mo na yung mga ipagwa. K5.
5: Oo.
4: Yeah. Yung pabasket nila, ang mga babayi din rin sa kumpanya, ang mga girls nga, tipos-tipos mo lang kung tani. No?
6: Clips lang. Matayan nyo, isa ka naka-clips.
4: Sa mga may loader, tanawan nyo sa ato nga FB
6: yes.
4: Live.
6: Isa lang ka-clip.
4: Ipakita namin sa inyo kung paano matumba si K5 Carla.
6: Ay, wala ko yan natumba. Why ko na paan?
5: Perting niya si Rio. Dribble shot.
4: Si K5 Jean siya, tita.
5: Diba? Pero.
6: Manakibot ko kay Miss Gina. Abi ko ako na lang kaya-kaya. Ay, galing ako ako sa likod ko. Pero wala ito nakwaan.
4: Nadugayan. Baka mo yung magtindog, no?
6: Kami na lang
4: nadugayan. Sino pa yung ginahulat si Lori naman niya kay si Lori. Ka.
6: Yeah.
4: Arab lang, patimbula sa kupo niya. Yakawin niya. Kaya kung makwain ang bula, wala na pa sa haya. Wala na pa sa hay.
6: Siya na lang gidi at tanan-tanan niya.
4: Dito niyo gidi ang hampang makita ang yes. mga buaya sa bula. Kay was makuha ng bula. Wala na pa sa haya. Diretso na
6: shot. May teamwork gidi.
4: Oh, may teamwork.
6: Are.
4: Asa ka nagsikuhay na. Ay, kasadya. At si K5 Boom, yung grabe man itong cheer niya sa, ano mo, sa basket. Kaya mula kong nakasulod lang ko sa basket.
5: Pati yawan sila eh.
4: MVP, gid ko.
5: Most volleyball, pasip-sip.
6: Tama yan ako, naging send na mula na i-play si Lorena.
4: Ay, grabe, hindi agad mag-i-play sa iya kapag katumba.
6: Wala na kwaan.
4: Pakita, bitan.
6: Sige, bitan. Yung mula nang clip, tanang insan ko lang tan. Pero ti, good morning ha. Ma'am Bings, kasadya sa inyo aga pa. Doon lang, makusang inainom ko. Ay, hindi. Ma'am Bings! Imnatadlong pa si kung wala tubig, das topada. Ma'am, good. Pasi mo doon lang ka na ha. Ma'am Merlita Malbaz, good morning. Diwad sa inyo, Sir Troy, Miss Carla, the Sir Longelo. Good morning, Sir
4: Leonardo si Ma'am Bings, Relos. Good morning. Kung nagdaog daw si K5 Boom. Kabalo ka, Miss Bings. Daog na siya kay iti. Kabalo ka naman si Sir Boom, yung gamer na saya. Yeah, manugampang siyang tagipusoon sa iba.
5: Hindi na daog ako niya, team niya. Ano nga wala? Nagdaog ko bala?
4: Ano?
5: Nagdaog kami among team.
6: Oh, ano ganing dagan sa team mo?
5: Ha? Volleyball.
6: Ay.
5: Oh, daog among team.
4: Pinta. Oh, yeah, among
5: black team ko.
4: Ano grabe?
5: Black team ko with Nonay Delphine.
4: Ano puti ba itong bayo mo?
5: Ibislad ko.
4: Ano grabe? Ibislad
5: ba mo na right top? Siyempre na kontra Anay kami ni ano.
6: Sino?
5: Si Kwet. And anyway, good morning Anay Dira sa Sagay ha. Sa aton yung K5 Sagay. Mga ka-KSS Dira, Ton Dira, no? Si Mami Rosy Magbanwa, good morning.
6: Yes, Ma'am Rosy, hello, good morning.
4: Ready na ba ka K5 Ita ng ating mga videos na dua? Nilanda.
6: Gani, maging send ko na tayo.
5: Si Ma'am Gina Purano, good morning. Dara siya may Sunshine Valley, no? Barangay Estefania. Si Ma'am May Dagay, si Kumpari ko Lipper.
6: Hello.
5: Sa mga ka-K5 natin, bag-ulang bugtaw, timplahan yes. Si Mrs. ang DTX Coffee Mix. Kung wala pa video, anong topic ta subong yes, aga, Troy?
6: Ang ato niya topic, among istoryahan na galing na tabo. Yeah, so tabo, sa first day natin, tiyan mo na ito tanan-tanan yung mga, ano ni, tawag ka. Tanan nga mga sports. Nag-play gid tanan-tanan na badminton. Dito ta nakitaan kung ano gig kasagad si K5 Boom.
4: Kasi sa first day, dito ta man naman tiyagan ang kasakit sang lawas. Dahil kina siyempre, yes. Wala ba tayo ka hampakampang gid sa pila katuig?
5: Yeah. Actually, ako muna yung sakit.
6: Ano man, be?
5: Wow. Okay, ga-stretching kami every Sunday sa Rayo
6: wow.
5: Gym.
6: Oh, you know what? You know what? Sige, pabugal. Diba?
5: Sa stretching kami at 30 minutes before kami nice. Mag-play sang game.
6: Nice.
5: So, dapat sa ato mga kabataan, naman yung muon yung
6: yes.
5: stretching.
6: Na, tsaktog it.
5: Diba?
6: Pero sa first day, ha, nagdaog si K5 Boom.
5: Yes, I'm
6: sino
5: proud.
6: Sino ganin yung kontra?
5: Si Michelle Patino
6: si...
5: and si Ina Gonzaga.
6: Oh, yes. Yes.
4: In bakbakan mo gid ya.
6: Aba kasi ina. Perde ya gid si ina.
5: Aba kasi ina. In paperde lang in.
6: Oh, mo in.
5: Kay panalo ka naman sa.
6: Mo si ina naman ang imo gid reply.
5: Grabe pala si ina sa basket.
6: Yes. Oh, grabe pala maga. Oh, shoot, grabe mag-shoot si ina sa ano.
5: Si Lori gid di ko verge si Lori aga aga bulay. Oy, lipay-lipay na sa iyo pala sa free throw. Yes. Bala wala ka shoot sa kaduwa.
6: Oh, balaya. Siya lang gid bala naka free throw nga naka shoot.
5: Tumutumbo gid sa iyo wala na. Ramdam bata ka.
6: Siya lang gid ang naka-free throw kag naka-shoot.
5: Tani si Michelle, yung pa-intra nyo man?
4: Ano nag-intra to sa basket?
5: Basketball?
6: Si Ma'am Shine?
4: Ma'am Michelle?
6: Michelle?
4: Sunshine Lakson.
5: Ah, right. Tignan ko nung si Michelle. Nasa next ko, no, mga pioneers.
6: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mga pioneers
5: mga
6: naman.
5: Mga edad nga, you know.
6: Yes. Ko,
5: grabe ka.
4: Joke lang.
5: Feel ko, join man ni sa ina.
6: Yeah, syempre. Kaya pioneer mas ako.
5: Hindi ko pioneer.
4: Mini sports fest. Yes. Ano, veteran edition.
5: Wow, mga veteran
4: ka. Sadya na yan,
5: mga senior citizen edition.
6: Kung sa girls. Ay, hindi ko yung senior, ha? Kung sa mugal, pa kamugal eh.
4: Kung sa girls, okay lang tong wala dribble.
6: Yeah.
4: Ano pag inayan kung sa mga veteran.
6: Si Lori.
4: Agawo ni Mr. Kai, balik ya.
6: Wala.
4: Yabol pag-ini sino na.
5: Nang Ivy.
4: Gindribble ni Cordoba. Ginsalo ni Shatita.
6: Ginsaya.
4: Ginsaya. Ginsaya.
6: Gindribble
4: ni Ma'am Joy.
6: Ay, Ma'am Joy.
4: Ginsalo ni Perolino. Shot!
5: Tanda si Ma'am Manunon ni Ma'am Joy na.
6: Tanda, ginsaya.
5: Ano, sa white team, kaya kinamo sila score. Ay, gabilin sila player sa punta.
6: Yes, ato na
5: ang hindi na ba niya? Upo to na.
6: Aras, Mamcha.
4: Gendribol ni Fefe.
6: Aras, si ano? Si Ina.
4: Gendshot ni Ina.
6: Wala.
4: Gendribol ni Patinyo. Gendraga ni Merka. Gendribol ni Merka.
6: Napatid to sa mashoot.
4: Shoot!
5: Nag-shoot sa piyak ko ba?
6: Laing nga rin ang iyan ang gendshotan.
4: Gendshot ni Joy.
6: Wala.
5: Wala.
4: Okay, dribble ni sino na?
6: Gisaya.
4: Gisaya.
6: Wala na nag-shoot.
4: Ginagaw ni...
5: ni... Wala na bukumpo ka mula. Wala yan.
6: Wala na. Shoot naman.
4: Gin-shoot ni Perolina. 2 points.
5: Ayaw. Diba?
4: Do-karagbi diba? Na yan. Hindi na yung basket. Yan kasi wala na bukumpo sa mula.
6: Ara naman. Na-shoot. Ay, Ma'am Cha.
4: Okay, pa ni Rhea. Gipasa kay Lindo Joy.
5: Lindo Joy.
4: Gin-triple ni Lindo Joy. Gin-pasa kay...
6: Pasa naman.
4: Ay, Kisaya. Gin-shoot ni Kisaya. Wala!
5: Ay, kasadya. Wala mo.
4: Gin-dribble ni Miss Joan. Gin-shot ni Joan. Wala.
6: Wala. Draga naman ni
4: Mara.
5: Gin-dribble ni Rhea.
6: Shoot ni Rhea. Shoot ni Rhea. Yop!
5: Oh. Grabe pala si Miss Pat, no? Kaya mas nabakwa ay ang bulak. So, nagidya.
6: Wala na. Shoot naman. Wala.
5: Gin-shot.
6: Wala na. Shoot ni Mara. Wala naman.
4: May isa pa.
5: Okay, pasa ni Kisaya kay Patricia. Kay Mischa.
4: Gin-dribble ni Perolino. Gin-pasa kay Joanne.
5: Wala na dribble.
4: Wala dribble? Tin-dribble na yan.
5: Wala pa sa ibula.
4: Okay, kuha ni Kisaya.
6: Tapal pa. Why na?
5: Ligaw-ligaw naman. Wala.
6: Ito na. Nagwa na.
5: Ay, namasaban.
6: Ang kay Lori, balatan. Ang insend ko, balatan.
5: Ano itong bato sa inabala?
6: Ay, si Lori, lang tayo natumba.
4: Yeah? Ay, natumba. Si Lori, lang tayo gali. Abi ko gali.
6: Si Lori, itong natumba. Uh-huh.
5: Good morning kay Sir Ray Sindico. Dira siya may Kabangkalan.
6: Yes, hello, good morning. Good morning dira sa Southern Negros. At the same time, sa Northern Negros natin yung mga K-5. Good
5: kay Romy Pasigado, good morning.
6: Yes. Asa kay Lori, balatan.
4: Grabe si Miss Rhea, no? Tanan ka dyan ang sports niya. Yes. Makabakaan ka dyan, no?
6: Makabakaan niya. Sagad ka dyan sa iya. Sagad sila. Sporty, gin sila. Makita, gin. Makita. Harap, pagpasakay sa
4: ito
6: pula.
4: Siya, ito siya pag salod. Yan, kumbaga yun niya. Arara.
6: Oo, arara. Agaw pa.
4: May mawaklihanay, di ba?
6: Yes.
4: Kaparay sa bayo. Yeah.
6: Feeling ko kapoy-kapoy na to si Direct mo.
4: May ka-cheer mo sa malam sa ka-video.
6: Yes. O, ara kay Lori. Ara si Lori, ara. Oh. Nambala ko. Lori, atag na Lori.
4: Hindi ba papuyan?
6: Abi ko makashoot na daw. Hindi pag hindi nag-abot ng tanan-tanan. Wala ginag-shoot.
4: Pa-shout out daw galing ka kay 5K no? Sa yes. Under Idol nga si yeah. Cesar Kagapi Hulito.
6: Yon.
4: Si Hoy. BFF. Ahoy. Ahoy.
6: Oy.
4: Aridis.
6: Aridis, ha?
5: Si Jonna Alvera,
6: no? Ay, di ba pag-atag ni Lori, yun? Dra-
4: oh. Ano na na? Wala na ba mapasa sa bula?
6: Oh, natapal. Oh,
4: ginampak ni.
6: Kami sa ID.
4: Kami sa ID. Wala, palagi sa iya bula.
6: Sama yeah. Na mga clips. So some of the clips, no? Sa ngamon niya sininga.
4: Wow, kapamati na si Cesar yes. Sa radio. K5 ka.
6: Gabi ka. Oy, ano gina siya? Ka-listen diba? Gina siya
4: si sa ano. Diba, si K5 yes. Cesar.
6: Thank you. To. Ikaw ah.
5: Good morning dira sa Rome's, no? Rome Store. Good morning. Damo kita dira listeners, no? Kay Sir Romy Pasigado. Good morning sa tanan. Labi na gid kay Ethan.
6: Yes.
5: Watching live sa Rome Store kag sa taga Paglaang Village. Happy Sunday. Congrats sa mga nagdaog. Salamat yes. Sa Rome Store kay Jonna Alvera. Good morning man sa Sitio Alimatok, Barangay Vilasin, Cadiz City. Good morning.
6: Yes, okay na natan.
4: Okay na natan kay daw. Dumakita gid ang ano nato. Ang kahuyan.
6: Ay, naya, si K5 Jack, ya.
4: Sani ang nag-champion, no?
6: Yes, sila nag-champion ni K5, Robert Pacardo.
4: Sa badminton.
6: The Pacardo Brothers.
4: Grabe pa, ano na, pahanuto, no?
6: Sagag, yung pang tapal, gali ka K5, Troy, K5.
4: Tahimik lang sa umpisa, si K5, yes. Ano, tapos grabe, gali bang, ano, manghanot.
6: Amugid.
4: So, syempre, sa unaw na yung ahampang kay 5 ka, doka hinahinay lang anay.
6: Oo.
4: Oh. So, sa nag-championship, nadigto na nga hinanotay.
6: Yes, grabe na maghanot, no? Imagine, no? O, si Miss Rhea, gabantay lang, no? Lineman na da siya, eh. Lineman? Lineman ba? Nagabantay ba? Na.
4: Grabe man si Sir Robert, no?
6: Yes. Grabe may mga hidden na, ano ni, mga talent. Ang katon, sining yung mga ka-K5 dari sa sports.
4: Oh, ara, nang isa imagine. Mo. Para kilala mo na yan.
5: Good morning kay Sir Kenneth Uy, kay Mami Lilinting Balinas, and of course kay Emmeline Cordova, Cecilia Hinese, Sir Nicola. Good
6: yes.
5: Morning dara sa may Kabangkalan.
6: Imagine ang tala niya toxicity sa lawas mo nag
4: toxin. Ang mga ano ko no mga
6: ay paminsan-minsan toxic mga inyo kung galingon ha.
5: Ang mga ano ko ng mga old niya mga balhas ang
6: yes.
5: Nagkalagwa
6: toxins.
4: Ang mga tinago mo daw ka yes. Mga toxin sa lawas yes. Dito mo ginapagwa sa yes. Baka-baka
6: at the same sports. Time ang imo pagka-toxic
4: huwag na balbala si Troy
6: ana
4: huwag na balbala si Troy
6: ano ba ko
4: nakontry ko nung yung toxic nga
6: self. Ayoko pala. Oo pala. Oo pala.
4: No?
6: Pala. May aray
4: na yan. Ang mga self ba sa sarili, laban sa sarili.
6: Yes.
4: Oh,
6: oh.
4: Siyempre, yung mga self kang baga.
6: Daga. May part sa self mong kapoy na
4: kusama. Oh. Manginip ka talaga sa kagalingan
6: yes.
4: Mo. No?
6: So, balance mo na. Balance mo na si mo siya nga self. Mm. Kung paano mo na siya i-handle, di ba okay. Lang?
4: Kaya kuya K5 ka, ay siyempre sa newsroom kami na yung K5 yeah. Boom. Kaya siyempre, nang the whole day, yeah, pungko, nabalang ubra, kakitubang
6: yes.
4: Sa computer.
5: Di ba sure?
4: Kaya mo ito yung time, yate, napagwa mo gandiyang balas mo, kayo nag-iwi yes. Mo gandiyang tuhod mo.
6: Yes.
4: And good thing man, ano, kay, para kay K5 Boom, kaya yeah. Siyempre, nag-unod-unuran ng tuhod,
6: yes,
4: no?
6: Yes,
4: ano,
6: kasukasuhan. Makasukasuhan.
4: Dito gid na, ano, na, ano,
6: napagwa gid. At the same time, kaya siyempre, you know naman, kay K5 uh-huh. Boom, da Sigma High Blood, no? At least dito, na, ano niya, na-control niya.
4: Pero, sang time na to, preparar man ng amlodipin
6: yeah.
4: Lusartan
5: no ang ano, Clinica DTX 500.
4: Wow! Grabe.
5: Amo lang na ang ginatake ni Boom Granada.
6: Kagang oil.
5: And of course, the Pamanius. Mighty C.
6: Yes. Ang pamanyos mo yan. Huwag ka naman yos. Pati lang kung huwag ka naman yos.
5: Wala. Lain lang naman yos hapon.
4: Pamassage ko na yung pagpuli.
5: Wala ah.
6: Kaya naman, be?
5: Wala lang, rest lang.
6: Oh, dayon.
5: And pangamuyo.
4: Wow, oh, kita ko lang ito ka sa pagsunod ko sa news room. Nagka-massage lang kayo nung balintin.
5: Pulo bala news ang table.
4: Kapag ginamot, yung bala news.
6: Pili lang.
5: Mga sa lumpas. Diba, natural na, importante nga ito niya. Yes. Kung makambala nga ito niya body, salamat. Naka-stretching ako, diba?
6: Ang mga muscles na ito naka-stretch. Correct. Pero, tiyaga ka doon, hindi ko maamunang ako ang kamot, kaya kasakit.
4: Gabano.
6: Gabala, ayon.
4: Gaalay.
6: Yes.
4: Ako niyang hita ako, Gidya.
6: Paano?
5: Talabe? Talabe para magpati ka, bebe?
4: Hindi siya mamuha.
5: Ang akong tagay niya toe. Ang akong toe, bala.
6: Anong toe mo?
5: My toe, my knees. Ang akong galing knees. Damage.
4: Anyway.
6: Ang nga toe. In my knees damage.
4: Amo na goro kay kung gibay transi kay may boom sa volleyball feel ko subong goro naka
5: on naka join ko gani volleyball
6: naka join sa volleyball
5: oh winner kami gani
4: at least win na mi akit mag serve si kay may boom sa volleyball kusog asta nga outside.
5: Oh, hindi mo ako naka-outside. Importante, nakabulig ko yung sa team ko. Yes. And of course, naugid kami. Wala kami yung mambal sa amon.
4: Sige, baby, either outside or mabunggo sa track pad.
5: No.
6: May lang, mayo lang, gitbala. Wala ginigong suga. Balda, kita na ni kayo.
5: Nakakasal track pad sa mo. Kung granada, sir, bo. Kakasal si.
4: May nakasurvey niya yung hindi pakadto sa kontra ang bula.
6: Pero enjoy, ah. Grabe, gin nga mga memories nga nagbilin sa aton sining mini sports fest.
5: Yes, of course.
6: Kadamo.
4: Dito pag yun nga mas nagugot, no, ang relasyon natin
6: sa kagisa. Hello, sa aton sining Kevin!
5: Sir Kevin!
4: Congratulations na kay K5. Kevin Bigay.
6: Yes, thank you so much. Atong coordinator.
4: Correct, sa Sports Fest.
6: Sports Fest, yes. Thank you so much.
4: Madinalag-on, ano, ang isa kasi manang Sports Fest sa RYU Group of Companies.
6: Yes, isa lang to kasi mana. Do isa ka bulan.
4: Isa ka bulan ang, ano, ang nabatsyagan.
6: Yes.
5: Isa ka bulan ang
6: practice. Yes.
5: Isa kasi mana ang final.
6: Final, syempre.
4: But ikaw every Sunday ko, no? Ano,
6: yes, continue. thank you, Doc. By team naman na mapili naman na akong kay Kanday Sino naman
5: ay sa black team na lang kayo maupo dyan
4: lang lang may harang ito yan sa
5: power of love
6: may harang ito yan mo
5: sa black team kayo syempre sa gandang black team
6: alain baka wala sa mga team
5: God, it's okay may harang ako ito sa balay may court mo ako ito sa balay
6: may court ka to may pickleball
4: matumato to sa
6: iya matumato to sa iya
5: yes ang malasitan
6: pero in fairness nag-isa kita tanan sa kaya di ba from Monday to Thursday lilain natin TMI 2 teams kita. And then, pagka Friday, gin-isa kita. Kagtigin sa
4: Musamo.
6: Yes. May at exhibition game kita.
4: Correct. Kagtigay 5 ka, K5 boom. No? Lailain man nga department.
6: Yes.
4: Sa estasyon, sa klinika. Pero yes. Dito, ya, gin-isa dito yan. Gin-isa no?
6: Kita, no?
4: Dito, gin mas nagkilalahay ang isa kagisa. Kagmas nagugot ang aton nga relasyon sa tagsa-tagsa. Diba?
6: Sakto, gin na kakita.
5: And good morning, anay, kay Ma'am Virgilia Dinigoy. No? Ginapatamyaw siya ni Sir Bong Sausa Lumay. No? Di na siya nga barangay Sir Bong. Good morning, dala si mo, ma'am.
6: Hello, good morning. Shout out, Ma'am NN Jenny Yabla. Hello, dara sa imo. Sir Stephen Hushogu. Hello, good morning. Mayong aga, gidara sa inyo tanan. Salamat sa pagpamati. Ah. Ma'am Lily Inting Balinas. Hello, good morning, dara. Good morning, Ma'am Bings Delphine. Ma'am Chuli Nunez Colado. Langga Jingle Kanay Tikar. Hello, good morning. Ma'am Gina Purano. Hello, good morning. Sir Ray Sindico. Hello, good morning, ma'am. Good morning sa grupo, Ma'am Emeline Cordova, Melissa Lacheca Gador, Ma'am Maylin, Sedayon, Marivic Tudero, Ma'am Cheryl Obligaro, Sir June Gatungay, Sir Rodrigo Teodoro. Hello, good morning.
4: Yes, K5 ka. No, good morning, ma'am. Kay Ma'am Nila Saborda Luzana, kay Ma'am May Dagay, good morning. Kay NN Jen Yabla, good morning. Ka K5 ka.
5: Good morning, man, kay Ma'am Joy Favorada Disoy, dara sa Isabela, kay Gina Purano, and of course, aton tanan-tanan nga mga listeners nga gapamati subong sa aton kag sa diin man malambutan sang aton nga pag program sa sini nga Sunday morning. Good morning.
6: Yes. So tiyan mo na to natabo sa game 1 na asag day 1 nato nagbadminton, volleyball, then basketball. No, so dito nag-select na gid kung sino na ang nagdala og and then pagka second day same man sa gihapon.
4: Continue.
6: Until and then, Friday.
4: Sa Wednesday dito na yaka kay 5 ka mga nagdaog sa badminton dito na nagatubangay.
6: Dito na nagtubangay ang mga badminton players naton. And then sa Thursday, ang volleyball players naman niya naton ang nagdaog. No, dito naman ang Team B ang nagdaog versus Team A.
4: Sa basketball pag-game.
6: Yes, ang sa basketball Team A ang nagdaog versus Team B. No?
4: And then ang nag-MVP no, yes, sa basketball si
6: Siyempre, si Sir Ken. Grabe, sa God Gid man galiya kag Ivan Troy, no? Grabe. Kag sa pagka-Friday, the exhibition team game, ay nagsamo-samo.
4: Bako to kay Fof, kakayabi ko gani, wala ito premium. Oo, gagali, no?
6: Ay, di ba? Wala ka to kabalo. Diba? Big help and thank you so much kay Doc Ramil Oy.
4: Magkilala ko kay Fof, kakanag-basket, si kakay Fof Martin, sang Friday, pag-after to sang event, oh Diyos ko.
6: Dito pa sa'yo na-injury?
4: Nakibot ko kay Fof, kakadong nagatindog na sa kilid, wow. Akbayang ko, sana ano ka, Sir Mark? Hindi na ako masyado kalakas, Sir Mark.
6: Last day na lang dito pa sana yan, na-injured. Dito pa, naglalagatok ang iya, tanan niya tulanan. Pero sa ako, sa ka-practice pa lang niya, naglagatok na yung akon nga tiil.
4: Nakibot ko yung K-5 ka, nga, di ba, volleyball ang initrahan mo. Kung nagtok kami sa badminton, yan na-injure.
6: Amo na gani, yung pangampang, laman stretching naman tani, si Miss Colleen.
4: Ate, amo gid na.
6: Pampang na ko tani volleyball, ma-practice ako tani volleyball. Ni ay na, doon ko na badminton na. Di damo pa man yung practice sa volleyball mo. Wala pa man gid ang ano, ang practice gid. Nagampang-ampang ko dahil kundi yung mega, wala na kabahampang volleyball. Nga lang, kung
4: naka-bandage yun yung tiil, yung kay 5K, yaman.
6: Pero sa subong gabok, nungangan pag
4: nag-swimming.
6: Pero ti, grabe ang ano ni, happiness, ang enjoyment gid na to niya.
4: Sano na walang next. Oh my gosh, parprahan gid niya, no?
6: Yes.
4: Subong pa lang yung ma-practice ito, Japo,
6: yes,
4: na, no?
6: Yes, so, wala untat yung
4: ma-practice. Para pag-abot sa next nga sports fest, yes. Dito, kid Baldanay na.
6: At hindi na bugat ang lawas.
4: Correct.
6: Yes, diba? Ano ang pinaka-importante, yes.
4: Dapat subong pa lang, Sir Boom, no? Gina-stretching-stretching mo na mga katuhuran mo.
5: Good morning, Anay, kay Sir... overnight ako no sa ano, wala na sila ko no ginagreet. Nagklamo sila sa live. Charot.
6: Ago!
5: Good morning kay Tari Dani, ha? Good morning sa inyo, Dara. Dara sa Isabella, kay Sir Baby Kit Malosa. Happy Sunday sa inyo. Kay Jonah Alvera, kay Sir Leonardo Relos, good morning. Kay Jake De La Cruz, good morning man. Sa aton mga listeners, salamat gin sa inyo sa pag-join sa aton nga Sunday News Program.
6: Yes, so Tido, wala naman gigita masyado gin sa nga oras sa KK5 Boom, KK5 Troy, nagugot man di og ni Boom.
5: Sinabal.
6: Ang kilala mo, nagugot ko nung liog mo. Paano? Paano nagugot ang liog ni Boom? But, tiyan mo na, na-share na mo ng iba na mo yung mga nahimo during our sports fest, mini sports fest. Sa muna ang mga nagkalatabo. Yes, so, bantayan, pagid nila, may ara, pagid nga, i-upload. I think wala tayo nag-live, B. Wala tayo nag-live, no? Pero di, bantayan gin sa atin. Sa
4: and, by the way, kay Fevka, no? Thank you so much. Patagali kay Mama Girlie Galiano Bangkilio, kay Tita Girom, kag sa Moises family, kay Tita Tessie Moises. Good morning sa inyo, Tana. Thank you for listening.
6: Yes, thank you so much. Mga ka-K5, inyo naman na batian ay isa kadasyon sa Sunday News Program sa mga Lahul News 5-2026.
4: Bantayan naman ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos. Kupon siya K5 Red Salgado.
6: Sa pangalan sang men and women sang K5 News of the Philippines, sa pagpanguna sang amon Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, ako si ka-K5 Carla Defensor.
4: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
5: Isa kalupok bumagranada.
6: Para sa kambiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negro sa
5: K5 News FM.
6: Bye-bye!
5: Bye!
0: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Mga buti ka. Isas man nakita ko, D3 Bio against sa plain nga D3, ginapromote niya ang imong EQ and IQ, Sir Boy.
5: Correct.
8: Emotional quotient. Mm. And? Tiyan mo tong rason? ginapadamo niya ang kwan
9: si probiotics
8: lactobacillus so ditribayo gid kaysa magplain ditri ka ang nakanami sa ditribayo pagid may ara siya monolaurin from lauric acid sang MCT i-convert sa imo atay into monolaurin that monolaurin makadto na sa tanan ni mga selyula sir boy pagsulod sa kagaw di pa siya ka photocopy di pa siya ka xerox wasaag na
9: wasaag siya.
8: Patay na siya amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo
9: amo nang antiviral effect ni ditribayo monolaurin
8: ang question ang plain D3 may monolaurin ba
9: wala.
8: So kung mag-inom ka D3 bio ka lang naman. May D3 ka na, may monolaurin ka pa.
9: Oh,
8: di ba? So ginapaintindi lang namon kung ano ka importante. Another checklist nga ang D3 bio ka against sa gitawag vitamin D3 sir boy. Number one is the ketones of D3 bio. Ang ketones wala na sa plain D3 sir boy.
9: Wala.
8: Ang ketones ara sa D3 bio. Ano ang obra ni ketones? Sa imong lawas,
9: kadamo.
8: Damo sir boy.
9: Daghan. Damo.
8: Ginapanami ang imong metabolism.
9: Nami ang metabolism.
8: Ginapainit ang lawas para medyo dasig magbuhin ang imong
9: Mga tambok, mga stored fats mo, may ibanan. Ano pagid?
4: Ang nami lang sa D3 sa vitamin D3 by sir boy. Bisan way kagakaon sa ginatuwag good fats, pero mag-inom ka sa ginatuwag D3 by tungo sa MCT
8: niya. Ginprovidean ka sa good fats.
4: Ginapromote niya ang ketones.
8: Correct. Oh. So ketones da that's amo nang paborito nga pagkaon ni brain sir boy
9: paborito
8: and it's 60-80% ha
9: sang brain mo
8: good fats kag nagkinahanglan siya sang ketones
10: ang D3 bio wala ginapagwa sa lawas ginausar gid siya until the last drop
8: grabe no ang ketones sang MCT ni D3 bio ready siya nga gamiton hindi sila nga damo pa nga step nga sa laot siya nga sa laot before gamiton no kung magutman ka kung may D3 bio ka rekta din na sutok
9: ano kadali ang shortcut ano gani sir Kevin
10: tatlo ka steps? Tatlo ka step
9: ang kontra sa
10: sa 26
8: 26 diri ko nakita sir boy nga may inom na lang ko D3 bio kung gainom na lang ko nga plain D3 ma D3 bio ko sir boy
11: D3 bio
12: si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
9: Mga buti ka. Amuni ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3, no? So, kung ikaw man, kung gusto mo sulit ang imo kwarta, ang higit pangabudlayan mo, kadto ka sa suplemento nga mas makatag si mo, mas madamo nga benepisyo. Te amo na ang D3 bio.
8: May pamangkot, sir boy.
9: Mm-hmm.
8: Ti kung may Alzheimer's ka na, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes in the brain.
9: Mm-hmm. Why?
8: Ang churi, sir boy, amo ni.
9: Mm-hmm.
8: Pag may Alzheimer's ka na, may insulin resistance ang gali na.
9: Ang brain.
8: Ang brain.
10: Oh. Hindi na sa
8: kausar sugar. Hindi nakagamit ang imo brain sang glucose.
9: Correct.
8: The only thing magamit ni brain is ketones
9: na lang.
8: So, makabulig ba ang D3 bio, ang ketones nga sang D3 bio sa may mga Alzheimer's?
9: Ugid.
8: Ugid. 100%.
10: 100%.
8: Okay, kung hindi niya magamit ang glucose, ara ang ketones ni D3 bio. The question is, D3. No?
9: Correct, no?
8: Be wise. Pili ang tsakto nga suplemento nga may vitamin D3 nga ara ang superstar nga BCO. It's D3 Bio.
11: Bio! D3 Bio!
13: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall lag hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may BCO! Ang BCO nga may D3! Mabakal, sumang butika. D3 Bio! Health! News.
14: It is now 7 o'clock. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsible.gaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Globe G-Fiber Prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
15: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Shout up mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext. The sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang na installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi, mag-usar sang salon pass, may direct edinga sang ka para maka-penetrate sang sakit, naka-epekto sa surut sang 30 minutos, may long-lasting relief, tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kalikot sa salon pass. Salon pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Agaton nga oras, alas 7:05 na.
1: An, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: For all the lost problems, the people's forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
0: Good morning, K5. Ang aton sinigang oras, alas 7:07 na sa aga. Kag-welcome na naman sa aton sinigang pagpalayang sumugadlaw para sa aton sinigang programa ng Foro de los Pueblos Sunday Edition.
4: Foro de los Pueblos.
0: Sa liwat, makaupo niyo si K5 Red Salgado, alas 7, tutub alas 8 sa aga, sinigang adlaw sang Domingo.
4: Foro de los Pueblos.
0: Sumugadlaw, Hulyo 5, tag-2026,
4: K5.
0: Gani sa aton dira ka mga abyan nga nagatutok na sa aton sininga programa mayong aga sa inyo nga nagahigop na sa aton sininga mainit kag manamit nga kape nga DTX Coffee Mix. Pag-istoryahan na naman ato ng mga mainit nga mga balita sa nagligad gadlaw diri sa aton sininga programa. And of course sa K5 nangin madinalagon ang aton sinigil patigayon nga Rayo Group of Companies Sports Fest 2026.
4: Foro de los Pueblos.
0: Sa aton dira ka mga abyan nga nagatutok na sa aton sininga mga merkado din man nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental maayong aga sa inyo ka K5.
4: Foro de los Pueblos.
0: Kamusta ba lang aton sininga sitwasyon dira subong aga? Okay ba lang aton sininga baligyaanay? Nangin madamo na ba lang aton sininga mga manugbakal? Umpisa nga nagplastar na kita dira sa aton sini mga baliga sa mga merkado nato diriya sa siyudad sang Bacolod.
4: Foro de los Pueblos.
0: Ang aton dira ka mga nanay nga nagpagwa na sang ila sini nga mga lago bangod sumunga adlaw Domingo ati Operation Kuso na naman.
4: Foro de los Pueblos.
0: Ang aton sini nga mga kabataan dapat kin mabulig sa aton sini mga ginikanan sa mga trabaho sa sulod sang balay agud maging madasig ang aton sini nga trabaho subong nga adlaw ka K5 ga adlaw sang Domingo.
4: Foro de los Pueblos.
0: Kebante kun indi ka mo magpanglabas subong nga adlaw ka K5 ati problema gina pagkabuwas may ara pa ka mo dira sang bayo sa adlaw sang Lunes, Martes apang pag Miyerkules. Base malamang sakit na naman ang inyo sini nga ulo. Diba? Kebante why na ka mo dira sang bayo nga bilin ati palago na naman ino. Ang aton sininga programa ka K5 ginadulong sa inyo sang aton sininga kampiyon nga mga suplemento o muna nga aton sininga Power Trio ka K5.
4: Foro de los Pueblos.
0: Tingkod ba taas ang inyo sininga blood sugar ginarekomendar ginamon sa inyo ni pagtumara sa DTX 500. Kaya kung gusto nyo naman nga maging madasig ang epekto sa inyo sininga lawas, labi na gid kon tuman ka init sa panahon tapos gulpiada nga magulan, tikon hina-hina, drag imo sininga immune system, madasig ka nga kapitan sang masakit ka K5.
4: Foro de los Pueblos.
0: So kanang ginarekomendar ginamon sa inyo ni pagtumar sang Mighty C, ang aton sininga vitamina nga nagpapabasa kod sa inyo sininga immune system. And of course, ka K5, ang aton sininga Clinica D3 Bio.
4: Foro de los los pueblos.
0: Kon nakabo ni gra nagabatsag na sang ubosip o kag trangkaso, ginarekomendar gid naton sa inyo ni pagtumar sa Klinika D3 Bio, mga ka-K5.
4: Puro de los pueblos.
0: Sa aton siniga mga abyan, nga aga pa nga nagbugtaw, ang tutukan ng aton siniga mga programa dari sa K5 News FM, Bacolod, ka-K5. Diin ka man nga parte sa aton siniga probinsya, pwede ka mo nga makapatamyaw sa inyo siniga mga abyan. Pinaagi sa pagkomento sa aton siniga Facebook Live, nga makita niyo sa K5 News FM Bacolod 101.5 nga Facebook page.
4: Puro de los pueblos.
0: Sa aton din nga mga una nga mga nagkomento nga magpatamyaw kag na nagapahibalo nga sila nagatutok na sa aton siniga programa ba yung aga sa kay Ma'am Choli Colado dira sa may barangay Felicia.
4: Puro de los pueblos.
0: Aga pa nga aton sininga mga foronians nga nagapabati sa aton sininga programa maayong buntag kaninyong tanan.
4: Puro de los pueblos.
0: Sa ila ni Ma'am Bings Delphine nga ti aga pa yung nagbugtaw humo nagatutok maging patamyo yagin si Mrs. O si Ginghan si Tupa Salgado nga nagatutok man subong aga.
4: Puro de los pueblos.
0: Ma'am Bings Delphine, mayong aga sila ni Ma'am May Dagay nga nag-treat sa amon panyaga, nagliga. Daging pabalo natin si Ma'am Lani, galing kay Manti Ulihin na may libre tanito nga soft drinks. No, pero okay lang ah. No, Ma'am Lani Sarison, may aga na sa imo. Kaya of course, Ma'am May Dagay, Ma'am Bings Delphine. Grabe yan mo. Sabta na gapamati kag nagatanaw sa Facebook Live, nagakuso ko nung subong aga. Abaw! Dutaya na makuhaan sang dugo, no? Dutaya na makuhaan sang dugo. Pero importante nga nagpadulong sa aton siniga bloodletting activity. Ha? Si Ma'am May Dagay nagginkuhaan dugo tapos nagdonar bugasto, di ba? Kaupod ang K5. So may gagawin rin sa inyo, Ma'am Cecilia Banson of Barangay Mandalagan.
4: Puro de los pueblos.
0: Ma'am Cecil, may gagawin rin sa inyo, kag members of Family Banson sa Barangay Mandalagan, may gagawin rin sa inyo. Ma'am Gina Purano, Romar Duran, kag of course, ginatamyaw ba natin si Ma'am Merlita Malvas, nga nagatutok man karon sa aton, dira sa may Barangay Handumanan. Jolito Diheto Laraga, good morning idol, taga Don Salvador Benedicto, sakop sa okay, Barangay Bunga. Shout out lang family Laraga, family idol Merlo, and family Lapined, taga Poroclobi. Maayong aga dira sa inyo tanan.
4: Puro de los pueblos.
0: And of course sa kay Ma'am Gina Borja, Mami Lili Inting Balinas nga nagatanaw man karon sa aton sining Facebook Live, si Mami Dag ay present gid ya subong aga ho, no, di ba? Jolito Laraga kag of course kay Ma'am Nori Mahilom Alconga.
4: Puro de los pueblos.
0: Sabi ang bros ng pamilya Alconga dira sa Barangay Dumanan nga nagapamati karon sa aton may aga dira sa inyo, Ma'am Nori Mercy Martisano nga nagpatsak atendan sa buga aga full force ko ng foronians hambali Ma'am Choli Colado, may aga dira sa inyo, thank you so much. Kaga subungman ginatamyaw naton sa isa kabayong aga si NN Jen Yabla nga nagapamati subong, kag of course kay Jordan Pool, kag ari ba nakita man kita dari nga nagapatambyaw man subong sa aton siniga aga Aris ambali Ma'am Bings Delphine. Ginapa shout out ya kay Mary Joy Barcelona, Ashley Villabor, Ninita Delfidra sa may Blooming Treat Smile Village 2 Murcia nga nagapamati subong aga. Present sa liwata si Ma'am Gina Borja subong aga. NN Jen Yabla nga pita sir, Johnny Mayritita nga nagapamati subong aga. Good morning sa inyo.
4: Puro de los pueblos.
0: Kag subong man ginapa-check na ton kay K5 etan do ay kita guro signal sa radyo. Ipa-check be. Okay na, nagbalik na.
4: Puro de los pueblos.
0: Kag ari ang ginapatambyaw itakol talaga ng K5 bong ang regarding ni siya kawatan ko na pablatter na gidman ni siya. Agud mataga na ton sa kompleto nga presentasyon.
4: Puro de los pueblos.
0: Ipa-follow up ta kanong K5 Berto Gakit or K5 Wilson Villena. I-forward mo lang K5 bong.
4: Puro de los pueblos.
0: Agud na matutukan na ton. And of course, patambyaw sa aton sinay mga tagpalabating na sa barangay Panukoy, Virgilia Domingoy Sangporok RC, barangay Panukoy, Kag ari nanay Nilda Flores ang barangay Pano Koy Lipay gid siya nga nakapamati karon sa K5 News FM dira sa Purok Gonzaga barangay Bansilingan ba wala patawad ang mga kawatan sa electric fan. Okay, sige. Simbahan ni kung kawatan K5 Bong. So ipacheck naton ang blatter report and of course sa aton dira nga mga baragitanod kung may ara ginman sa ginpadangup dira nga o gindangup dira ka reklamo. Gingging Apelyedo Servilio Store. Ganagay pamati sa ato na. Gingging Apelyedo Servilio Store. Isaba rin sa aton. Sini nga mga sponsors sa nagligad naton nga selebrasyon nga ikasyam nga debrasaryo sa K5 News FM Bacolod.
4: Puro de los Pueblos.
0: Ang ginatamyaw man naton sa isa kabayong aga, si Ma'am Mary Ann Olvido. Present kami. Nagatutok sa Purok Pedring, Barangay Estefania. Madamo gid nga salamat sa inyo sininga pagpamati ka K5.
4: Puro de los Pueblos.
0: Well, sa nagigad gadlaw ka K5, nagpatigayon kita sa isa kasibana nga Mini Sports Fest. Ini siya ang Rayo Group of Companies. Driya sa aton, siyad sa Bacolod, kung sinig ka K5, nangin participants, ang mga empleyado sa K5 News FM Bacolod, Clinica de Alternativo, and of course, ang aton sinig ka RYU Foundation.
4: Puro de los Pueblos.
0: Nagpatigayon kita sa tatlo ka mga hinampang kangay na lamang sa basketball, may ara man sa volleyball, and of course, ang aton sinig ka badminton, mga ka K5.
4: Puro de los Pueblos.
0: So madamo sa mga nag-enjoy ka K5 kag dri sa aton sining nag-umpisa actually Sunday, di ba? Dragid niya patigayo ng aton sining opening ceremony. And of course, ang aton sining mga hinampagin patigayon hapon until Friday ginatagan kami ni Bossing Doc Ramil Oy sa isa kaadlaw ang good makahampang sa basketball. May ara man sa badminton and of course volleyball mga K5. Grabe ha! Ang nangin

0: Pamcha, and of course, versus ang aton sining Arayo Foundation manager si Sir Robert Pacardo. Kung si Ria K5 naging close fight, 5 sets, kag naging madidalagon ang RYU Foundation. Kung si Ria, ang naging players na K5 si Sir Robert Pacardo, and of course, ka K5 Jack nga naging party sa aton sining creative department.
1: Puro de los Pueblos.
0: Pero tingin niya kanabi ka K5 siyang hampang. Kaya ti magluwas ka, nag-enjoy kami sa hampang kay K5. Isa mo din na sa mga purpose naging patigayon na ng Sports Fest. Kung sinin ang aton sinin ka naging Sports Fest Commissioner, wala sang liwan, kundi si Sir Kevin Bigay.
1: Puro de los Pueblos.
0: Naghatag ini kay K5 sa dugang na naman nga maayong epekto sa amon sinin ka lawas. Kaya mati gusto ni Bossing Doc Ramil Oy nga apisar sa aton sinin basako nga trabaho, ining exercise sa K5 makahatag ini sang ba ayo nga epekto sa aton siningalawas sa nagapalawig ni sa kabuhi kay K5 eh.
1: Puro de los Pueblos.
0: Amo ginang manami-inami kag of course sa K5 ang amon sininga mga uniforme ko tarahon mo dira sa aton sining Facebook live pati kanami may ara pa sa a combination of white and green samtang sa black naman niya black and gold mga ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ang aton sininga mga opisyales sa K5 DCFM Bacolod or K5 DCFM Philippines ang arap man sa gitpitagayon ng Sports Fest. And of course, arap man very supportive ang aton sininga VP for Operations K5 DCFM Philippines Sir Eljan Castanio, ang aton sininga Station Manager of Sir Rod Spalma, and of course ang aton sining VP for HR K5 UCFM Philippines, wala sang liwan kundi si Sir JP Generoso.
1: Puro de los Pueblos.
0: So ara gito dito ka K5 agod dati ipakita ang suporta kag daghampang gidya ka K5. Epekto sira sa amon sini galawas, kami ang mangin healthy kag sa adlaw sa Biyernes sa K5. Tanan-tanan ang nangin paldo.
1: Puro de los Pueblos.
0: Tiyang champion kay K5 nakabaton iya sang nakabaton sa mga cash prizes. Ti ang mga nanging kampyon kundi ko magsala nakabaton sa taga 2,000 pesos. And of course, ang Kwan kay K5, ang runner-up naman niya, nakabaton sa taga 1,000 pesos. Kag ang darasta, ang mga nag-cover, kaangay ko nalang bingan naging sports commentator ka K5. Kag of course, ang the rest ng mga team na nag-cover K5, well, nakabaton man sa padya, gikan sa amon sining CEO nga si Dr. Ramil Uy ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: So, hindi siya magpanayon pa sa mga sunod gabang inadlaw, kundi ko magsala, every Sunday, agod mapanami pagin ang amon sining ikaayong lawas, Dria sa K5 News FM. Muna ginatawag dato niya nga alagang Dr. Ramil Uy.
1: Puro de los
0: Pueblos. So sa liwat, nagpasalamat ni kami sa amon sininga CEO Dr. Ramil Uy sa pagpatigayon sininga Sports Fest kag Drika K5 magluwas sa trabaho kami ginahatagan gid sa kaigayunan nga maging healthy kati magluwas sa amon sininga mga Sports Fest ginapatigayon man sa mga empleyado ining international kag local tour agud ma-enjoy gid sang gusto sa mga empleyado ang ila sini nga kabuhi sa tanang trabaho sa K5 News FM Klinika kag RYU Foundation.
1: Puro de los Pueblos.
0: So again, madamo nga salamat Bossing Doc Ramil Uy.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ginatambyo na naton sang isa ka mayong aga si Arville Rael Salgado.
1: Puro de los Pueblos.
0: Nga nagatutok karon sa aton sininga Facebook Live sa aton sininga programa si Manong Guapo Arville Salgado. Ginapatambiyaw ako ng mga classmates niya ha. Dira sa may San Agustin, Bacolod. Bo, grabe, nagatutok man. Mga grade 1 pa lang nagatanaw na sa aton sininga Facebook Live. Oh. So again, good morning, dira sa inyo, sa kay Blue Dira, nga doon ginatuyo pa kuno si Ploplo. Si Mama Gloria Tupas, nga nagkatanaw ba ni karon sa ito siniga programa, si Lani ng Marivica Subugat, Lisa Bantad Bangkilio, nga nagpapati man, Subugaaga sa aton siniga programa.
1: Puro de los pueblos.
0: Subukman, ginapatamya.

0: Naton ang papa ni Chippy, di ba? I-PM biga ka doon na sa pawan sa mga bagong messenger. So, ginapatabi naton sa isa ka mayong aga sa inyo tanan mga ka-K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: So, ka-K5 sa aton sining pag-istoryahan rin sa aton sining programa ka Puro de los Pueblos. Masubo-subo in tabo dira sa nagligad gadlaw kundi kita magsalo mga Biyernes to Friday duwa ka mga kabataan ang nalumos dira sa isa ka suba dira sa may sudad sang bago
1: Puro de los Pueblos.
0: Amo gini ginahambal ta ka K5 ka dapat kinbantayan ang aton sini mga kabataan pero galing kiti ko kaisa may mga rason man hindi mga ginikanan kaya matinaga pangita man sang ila sini nga kinawala sa ila sini nga panimalay nagatrabaho o kung may ara gin katuan nga importante. So, i-check naton si K5 Berto Gakit. Kibanti ang iya sininga pagadalon nga balita sa atong sininga programa nga Foro de los Pueblos. Magluwas sa mga kabataan nga nalumos masubo ha, nga natabu dira sa ila sininga pamilya. May ara pagid nga na disgrasya nga katapos ang BJMP na aksidente. Kaga sinigid lamang nga aga, may araman sang driver sa isa ka Toyota Vios ang ginaligar na piyungan kag nakabunggo dira sa poste dira sa bahayin sa Circumferential Road mga ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: I-check na nato this time si K5 Berto Gakit. Agunidulong ang aton sininga balita subong nga aga sa aton sininga programa nga Foro de los Pueblos. Agunibaloon ang aton sininga mga dalagko ka mga balita ka natipon rin sa K5 News FM Bacolod mga ka-K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: So samtang ginahulat naton si K5 Berto Gakit, kinatambiyo naton sa isa kami yung aga si Sir Eduardo Villalubos nga nga kalukalike siniya si Rudy Fernandez.
1: Puro de los Pueblos.
0: Pwede katutok subog nga aga ha si Eduardo Villalubos. Sir Edward, mag-aga dara sa Ibo. And of course, sa kay Ma'am Margie Ponteras, ang nanay ni Miss Jenny Ponteras. And of course, sa kay Tina Maningo and Martina, nga nagpamati, mansubong aga, members of family, alunan dara sa Granada, mayong aga sa inyo tanan.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Berto, mayong aga. K5 Berto?
2: Aga, happy Sunday sa aton sininga mga ka-K5. Pero ang aton sininga balita subong Domingo, isa ini sa pinakasubo nung balita magluwasan na patay nga BGMP personnel. Aton ginkatuan subong ka-K5 Red. Ang Barangay Tabunan, Bago City. Kung sa diin, ka-K5 Red, duha ka mag-utod nga 5 katuig kag 3 katuig nga bata ang napatay matapos nga nalumos sa suba. Kakivibe Red, ga-report kita subong, galakat po naton diri si Sir Belson, no? Galakat kita sa Dumedyo Taytay ni, no? Padulong ang kita subong samtang ga-report sa may balay sang biktima, uy, no? Sang pagkalunod. Masubo-subo ni Kakivibe Red, 3 katuig nga bata, 5 katuig nga bata, magulang niya, kagang manghod nga 3 katuig, ang napatay gid, no? Matapos nga tinasapuan na lang, diri sa suba mismo, sa kunsini nga atubang diri, Kakivibe Red, no? Nasapuan inisang Biyernes, sang hapon, alas 4, Kakivibe Red, patpato naton, bala kung ano ning natabo diri sa aton sining pag-imbestigar kag pag report Kakivibe Red. Alas 4 sang hapon, o kung mga banda alas 2, ano, alas 2 sang hapon, ti mamba naton Kakivibe Red nga ti do amugid nang mapatulog-tulog sa mga kabataan, bala Kakivibe Red, no? Nagdesin siya ni kuno ining magutod 5 katuig kag 3 katuig. Ang 5 katuig, may babae ni, Kakivibe Red. Ang 3 katuig, lalaki. Actually, 3 ni sila kamag-utod mong 12 anyos ang kamagulangan, grade 6. ang ikaduha amo ni ang babae hinga lima ka tuig.
0: Mm.
2: Kag ang ika ang agot amo ning tatlo ka tuig.
0: Mm.
2: Ang panga, ang duha ka magu ang duha ka magutod amo ning pangaduha kag ang agot. Kasi ba red nagbisin siya ni kuno nga maghampang sa sagwa sang ila sini nga balay. Actually ara pamilya nila. Ara si nanaya, ara si tataya. Nagbisin siya ni kuno sa tataya. Ining bata ka kay bread o ining duha ka dilog ka bata nga maghampang sa sagwa sang balay. Now sa imbestigasyon sang aton sini nga mga kapulisan may isa pagid ka tatlo ka tuig nga bata nga lalaki tubad balay Manila. Suno diri ginhagad kuno ni sang bata ka kay bread ang tatang tatlo ka tuig bla ang lalaki ang nga bata may nga tubad balay nila ining duha ka magutod. Nga lima katuig, kag tatlo katuig, nga magkadto sa suba. Kagiba bread, dako ang posibilidad, kagiba bread, nga ang aton, sininga ginapatungan, subong at taytay, amuning suba, kung sa diin, na patay, kung nasa puan na lang, nga wala na sang kabuhi, ining duwa kabilog nga bata. Na kibot na lang kuno ning mga residente, diri kagiba bread, nga may nagapangayo sang tabang. Tatlo ni sila again, kagiba bread, amo tong tatlo katuig, wala nga bata. Nga nang hagad una amo to yang nakaluwas pero ang duha ka bilog nga magutod why gid patay gid ka kay bread suno diri kay Linda amo ni ang tubad balay nila nakabati ni siya sang singgit sang bata ka kay bread amo ning tatlo ka tuig nga bata nga gapangayo sang tabang no pero naipit pagid ini siya sang bato. Ining tatlo ka tuig amuning ng hagad.
0: Anyway, kay Kifem Erto, may ara ka nara sa pictures kaya mapadala na ito ni Kifem Eta na kung may ara kita siyang do background gati, at least makita man sa aton sila nga mga viewers kung ano dira ang itsura siyang suba kay Kifem Erto?
2: Oo. Actually, kay Kifem Red, ara kay Sir Wilson. Sir Wilson, kung pwede kita kaagi sa messenger or live na ton, okay na ko, no? Kay Kifem Red, ara na i-cater lang dani itan.
0: Oh.
2: Medyo mataas-taas ni kung malantok.
0: Anyway, sa mga viewers na ito, Kevin Berto, ha, kung may ara ka mo na sa load, tutok ka mo sa ito sa inyong Facebook Live. At kung makita niyo, ining suba, nga kung saan inti ginkuha, ining duwa ka kabuhi na sa may syudad sang Bago. Ara, makita na mo, Kevin Berto, ha? Ara-ara.
2: Yeah.
0: Go ahead.
2: Medyo mataas ni mong, no? May taytay, pakita, taka K5 Wilson, ang taytay. Siguro pila ni katapat son mga 50 katapat o 50 feet kung ginabulobanta naton. Ha? At 25 feet no. May ang taytay pa lang ni Kakibay ba Reda kung sa diin siguro ginabulobanta ko ara sa 50 to 70 meters ang taytay nga nagaangot sa piyak nga bukid. So sa dalum sini amo ni ang suba nga perte kalaba no kagibay bread tapos kung malantaw mo medyo gamay subong ang
0: tubig
2: ang tubig bla no hindi amo na pero kung baliguan mo niya lumos kagid ni kung bata mo tatlo ka tuig kagibay ka tuig pero
0: ang dalom niya kagibay Berto dalom
2: perte ka dalom kay ti suno diri sa nagipamangkotanta kung mga around din kuno alas 11 alas 12 gataas na ning tubig ti haukan pagid nga ti subong makita nato na alas 7 pa lang sang aga medyo nagtaas-taas nang tubig no kung malantaw mo ang balay nila actually wala pa kita kakadto sa balay eh kay ang nanay sini kag ang tatay ara sa punerarya sa may Bago City ging nangkwa lang kita dito sa mga tao dito sa mga balay bago kita magkadto diri sa may taytay nga ginatindugan kita going kita sa may balay sang mga biktima nga ni kagibay ba red bukid jud niya no hindi lang ni nga patag bala kagibay red bukid jud niya kung sa diin ti makita mo kinanglan mo pag magta-cross sa babaw bukid siguro halin dito sa nagsurudlon gid ni no surudlon gid ni Riverside tawag ni puro Riverside iti may Riverside kag suba kag iba bread magtako mag tabo ka diri sa taytay nga 70 to 50 meters diri amo ning suba no sa dalom ang balay sang mga napata biktima dito kag iba bread siguro mga 100 to 150 meters bukid na napasaka no So amon ni ang ila sini nga natabo kahapon, posible diri gid sila nagagi sa ginagyan ko. Mm. Ining mga kabataan kag gibabred umagid ni no.
0: Pero
2: may mga oh, pero, mga katubuhan.
0: Yes, kifebeto sorry gid. Naibaluan kun nga mapadulong ni kabataan sa may suba, ano sila maligo or matanaw lagi sa tubig dira?
2: Ang information halin sa aton sini nga mga kapulisan nga ang lisensya lang una sa mga kabataan nga ini ka Kivabrod sa ila sini nga tatay nga ara sa ila sini nga balay nga mahampang lang ining duha ka bilog nga bata sang hinali lang nga nadula ni sila. Suno diri nasapuan na to nga patay na to sa suba ka Kivabrod sa dalom. Sa dalom nimo bukid ni sila sa babaw. Dalom ning sa mga 150 meters suba dayon taytay diri sila nasapuan nga patay. Amo na lang gito kaso sa pag-imbestigar sang pulis ang ining nakaluwas nga bata nga tatlo ka tuig bla ka Kivabrod kay tatlo ni sila nagpaligo. Ka Kivabrod tatlo ni sila nagadto sa may suba. Ang nanghagad nga tatlo ka tuig nga tubad balay nila amo ning nakaluwas. Ginhagad ni kuno sang bata nga tatlo ka tuig nga bata ang duha ka magutod nga magkadto sa suba. That's why suno sa inisyal nga pagtawag naton humalin kahapon sa Iloy hindi agita ni gusto nga ipakadtoon kay perti ka delikado ang current sang tubig sa suba ko manantaw naton sige subong lamang nga aga perti ka delikado ang da current kag ang dapyasang tubig bala ang flow sang tubig so posible na ano da mga ini kagati sa pag-rescue.
0: Kay Feber, todo may ara dara sa imo sini ka bakado padulong at least kung may ara giban sa ideya sa natabo da.
2: Ano so, no? Ano
0: ara naglabay da bala nga si nanay basi may ideya siya.
2: Hapon na. Okay.
0: Sige nay, sige lang.
2: Ikaw, Nay, mayong hapon, ikaw ang lola. Opo, tagilang no, lola. Nay, mayong hapon, ikaw ang lola. Galito, pasinsya.
0: Ang exclusive daton, karon na nag-interview ang lola, ha, bo, emotional. Kaki Five Wilson?
2: Nay, mayong hapon, mayong aga.
0: Makadocument ka.
2: Nalabyan talang gid ni Kaki Five Baron. Ano man, masubo-subong tidiin ang bata mo ni nga Iloy siyang mga apo mo. Ato ni sila sa buong tamurugi.
0: Ay.
2: Pwede nga mga bata, pero hindi ka buo, tinula na dami ka kanto. Why di ni sila kapaligo sa suba? Ang gawa ko pa, ang iyan nga nagay sila. Why ni?
0: First time nga nagpaligo sa suba?
2: Ginadalagi ni sila adlaw-adlaw sa isilahan. Kaya sila na ining apat sa tukig. Ang tatlo, ginadalaman na. Puhambot nga, nakalabot. Ang tatlo kang gil sa suba nga. Tatlo katuig kag apat.
3: Tatlo ka to.
2: Ang luwatag tatlo, tatlo pala nakatuig.
3: Ang magulang niya?
2: Ang magulang niya, nag-eskila na siya sa Juan Kinder.
3: Okay.
2: Kung hindi nga mga bata, why na nakakanto sa suba? Kung isa na yung gamay, nga nakaluwa si Bong. Nakakanto na da isa kami sa suba. Nadala sa suba.
3: Amo ni nakaluwa
2: ang bata.
3: Ano man suray kami, paano ni man? Anong hinagaray nila? Ni naginagaray? Anong lisensya? Ano man?
2: Waay man, kay na ano balas ang tatay. Inang, dra na sila gampang kay lula man nila sa piyak. Kaya ang tatay, kapag namog sa mga kasapatan.
0: Exclusive din ang interview.
2: Ambot. Nagsunod sa kung tinig. Ang pagkadugay-dugay. Alas 5 na. Doon nag-estudyante, nakalabay ko. Ina ang mga bata, huwag ginagagwa-gwa na sa balay nila. Wala nila.
3: Ito mga bata, pagidman mo.
2: Oo, mga bata.
3: Ang tuig o ano bala, ang paglayaw o maglayaw sila. Pero isang balay nga na, sino ang upod nila bago pa lang sa balay, susulod sa balay, sino upod?
2: Si Papa nila.
3: Ang nanay din.
2: Gaubra sa City Mall.
3: So, sino pilas na kabilog sa balay? Sa time nga to, tatlo.
2: Tatlo. Das ang inang ang lolo nila, naglakas sa site ko. Dito na lang tawan na sila gampang na sa babaw.
3: Okay. So, amulang to, doon na kumpiyansa. Sabi nga, gampang na sila sa babaw. Bukid mo, kasi bukid ang balay. Paano nga nabalaan to? Anong man?
2: Hindi. Kaya ang bata ko nga, apo ko naman yung isa, dahil sila si Sumag.
3: Oo.
2: Hindi sa kadamo sa nagaling na baylabay. Di, why di siya may nakaintindi? Kaya wala di siya may nakalantaw. Daan di siya. Di siya ang dologuro. Pagka ano na ang bata nga high school nagdulhog daw tinaga lantawan niya kuno nga daw may nagalutaw bala nga bayo no
4: Dali kay ang babae itong apat na katuig na bata. Na,
3: apo mo.
4: Oo, apo ko na.
3: Nang, apo itong si Jan?
4: Oo.
3: Lalaki ito?
4: Babae.
3: Babae.
4: Sabong hindi ko man may istorya, kaya nga nakita. Nagtsaka na sa may cyclone, kaya lumpato niya kuno iya nga pakaisa. Hindi nga, may nagasunod man sa iya, ginbugnot. Sa dilig ko sa nakapangayo bulig sa kainoy. Sa may tiyak na nagbangay sa bulig.
3: Amo to na...
4: O, amo to na risyo na pamulot ng mga anghel. Dasan dalaga, hindi sa nga... Ito girag, inalumos ko natin ka si Toto. Kasi natin na Toto ang alan mo. Pagkakuan to, dalaga naman to suka ako. Nanay, ay, tumba na sa nanay. Sa tuma ko lang nga, nanay, si Matit na lumos. Daga naman ko doon. Yari na siya ng mga sisiwer. Nakita ko ng bayi ng bata na ano sa amay, sabak na.
0: Pero sa sinaga oras kay Feberto, nag-ulan sa ibabaw or maulado ng panahon kung anong taas sa tubig?
4: Nag-ulan din siya sa Mursia. Eh. Kaya ako nga suba. Nag-ulan niya eh.
3: Pero ang current, ang flow sa tubig, bastugid.
4: Gahunos ang tao.
3: Gahunos gid.
4: Oo, gahunos ang tubig mo. So, tao.
3: Pero na before, sinakapagkadto nila diri. Ang balmong apo mo do hindi gi man pa ka wala gid ka kadto ning duha. Pero ang isa tuya ano kuno sunod sa investigasyon sang pulis na nakuha namon ginagad sang bata nga ning magkadto sila sa suba.
4: Wa ay no anak guro galing kay mga anghel na sa tuduod. Dagahampang na sila guro nga tatlo. Guro Matyago do dogili daw matyag sa ako lang pamisa ron dogili mat lang nga daw may nagpakita bala nga pas na itura ko o ito amo na bala dapat ima kamo sa tawag nga mga deposit do amo na
3: pero kung diri kita ga ano sa taytay subong diin sila ni maagi di kay do ko tam ang kadalom sang suba
4: ari o diri na kalam kung mag ano na magkalaligo kami diri kami nag
3: diri
0: ah, sa kilid sila nagagi guro kay Feberto da
3: Ilet ka kay Bred.
0: Oo.
3: Diri-diri sila nag-aagi.
0: Oo. Pero ang diraguro kay Feberto, 'di ba? Ang isa to kabata nakatilaw to panaog, 'di ba? Sigbara guro ga expectar man ni siguro nga base ito tong amay niya.
4: Ito ay kagtatlo ay na di ka panaog wa ay ginagawa.
3: Wala gini ka panaog. Sige, kilala mo man imo mga apo mo nga.
4: Oo, kilala ko nga. Kilala ko siya. Ako wala ina ko dako manamon ang ginabulig ko lang ko man. Hindi ko mabaton ito. Yung nag-amo na sila mo, hindi naman mabaton.
3: May information kami, Nay, nga nabaton. Nga ang tatay nila po noon eh, nag-untat, giniubra.
4: Oo, oh, nag-untat, giniubra. Kaya ang bunit ang nagapantay sa ila, sa natalo na nila. Oo, ang namay may alam. Ligto na sa Manila, nag-isang uli, kapamata na sila. Nay, mauntat, tubra. Kaya si Rosan, hindi mag-untat. Oo, kung isakto man lang makita nyo sa ama, sa tipon ka mo, oo, Nay, ako mabantay na. Kung doak ang hil. Oo, siya nangamantay siya. Nag-sipisyo si Ukraine na tanagulong sa zapat. May kanding, may ano, tanak. Hindi na namang tuod ng baton mo. Nang, amo na, hindi tanagulong na siya, hindi na pamalidya. Yung mana, o kung ano, doob lang.
3: Pag-i makasit.
4: O, kapag-i makasit ang baka mag-asya.
3: Pero tatay, ginupod nila, eh, kasi ang nanay nila, gaubra mo.
4: Gaubra na sa, kaya puli na sa, kita tagalas, yes, tanab eh. Amo nang kwad sa sitingol kay siya man lang na isa obra sa iya nga sa Kitol Cornblau.
0: Kay Feberto, ano pagkikilala sa lula si Libby? Ano mapindalang gaon ning apo? Ano hindi gid malipatan?
4: Kapalangga sang amay tuod gid perte gid na pagpalangga sang amay kiti.
3: Sa mga apo mo di ano pagkikilala mo sa ila sweet man sila.
4: Oo, sweet gid.
3: Anong last inyong banding? Ano man?
4: Ang last namo nga banding sang apo na kasi aga-aga dagi ko nagapaligo na ang ako na palang mangkutanon sa tuntuod ang duwa ko ka kids nakabugtaw na ti ko nakabugtaw na gani ang laki mamano na sa sakong ka magkiss ti kun makisan ko na sila nga duwa si na si matit gani na wala maging kisa no pukawon ko pa na kagrasong isang apo ko na ang isa na gigakadto kadto na di isan ko man tanan para nga wala ko. Ante makakadlaw ko na. Tipo karoon nag-amo na natabo sa duwa kang.
3: Diin ka palulong subong nai?
4: Ari lang ko di. Ginayabi ko. Anay dila kaya to sila sa kulinarya mo.
3: Ang aya nga magulang ni Diin?
4: Nga lima katuwi. Nga lima sila.
3: Dudusi anyo sila?
4: 10 anyos ka lang.
3: 10 years old?
4: Oo.
3: Diin subong?
4: Ara na subong. Ginagabiling ko kasi hindi ko malakas ko na sa balay. May ilis.
3: Kamusta siya?
4: Ginaapululuhan ko man. Ginaano-ano ko lang. Pero ang ako na high school, subong sa tuod, hindi na makuslan nga na nariyog. Sa ka nga.
3: Ang pakaisa nila.
4: Oo, ang pakaisa nila. Ang dako kagi naman. Ay, siya nga balatian yung yapak.
3: Hmm.
5: Pero last na lang may ano, para hindi kita maano, ang ano subong, kasubo, wala na siyang subo, bilang apo mo, palangga mo, duhagid ka bilog, ano man.
4: Amo na siya kung hindi naman yung batong tanit eh. Ako na lang natulokin sa arong, yan ang nanay kaliyan nga, mama kagpapa, inaisurihan namin yung tatlongan. Bisan magluha pa kami sa lubo, kung ano kung hindi naman mabawi. Amo na lang anay nga tatapon sa insakto ng among mga
5: may tagaan ta ka tagaan namo ni ikaw kay gayunan kabalo ko ari kamo sa bukid medyo budlay ang financial panawagan sa nagapamati subong sa aton be bisan pa paano bisan makabulig-bulig man
4: napanawagan ko subong na mga ayo kami bulig kay sigur nga wala gin kami tulang kami kayo sa financial. Ginapa ang kutob lang sa maluluyon na magbulig. Tandaan nyo kami bulig, subong. Kaya huwag pa ngayon ibulig sa isa kalulang. Hindi ko mabator nga madulang akong doon ka, apu. Ulang kami kayo sa pinansya sa susunod lang. Humanang ni Buda, hamon obra kampu, obra kami sa kampu, kakabang kami at sa mga taon lang kami. Wala. Puso ka palangga kung akong doon ka angil nga, apu. Tanang
0: kaki Feberto, last na langit, may ara pa sa sang wala mahambal sa iya sining duha ka apubig. Ako talagin hambal yan ni.
5: May ara ka pa ni hambal. May kahe mo sa ilag.
4: Nga, ay kaduha ko ni kapo nga gagmaya. Lot pa lang daw, hindi ko kakano nakaraot sa ginatag yung kapo nga problema. Kunari ka mo rin sa akong kapag pololi lang kamo sa ako na sa inyo balay kay ara na lang ara si mama niya dugay mapuli man kamo dugay dalabang kay oo sa akong kwan muling kin wala kami nga makaraot kami sa tanan-tanan sa bugos na kalibutan gina pa o muling nga kun kwan mabuligan naging kami nga hindi kami mag ano na nag ano ni nga mong pangabuwi di sa totoo halos palang ginuho.
5: Sige na. Sa ngayon din na naman pagduga.
4: Oo.
5: Masakit gid pero nagaisa gid ang K5 sa inyo. Palabot namon bisa pa paano may mabulig man sa inyo dira nga paglubong man no kag papulaw-pulaw man. Oo. Nay pasasalamat gid ano pangalan ni nanay man?
4: Heidi maupo.
5: Si Heidi nanay Heidi. Nay salamat kay dad ni nanay man.
4: Nag-check ko sang mayo nimo.
5: 60 years old. Nay Heidi, thank you, good.
0: Oh, so, Drinky Faberto, magatinguha kita sa aton sinig Rayo Foundation sa bulig di si Robert Pacardo. Ang gumis pa paano makahatag kita bala sa gamay nga bulig. Kamu din ang panawagan, good si nanay. Agod baka, kati duha, actually, kay Faberto eh.
4: Papay, ano na, nagsalong, salong umunta ni ko,
5: sige. Nay, salamat din nanay Heidi. Si nanay Heidi, kaki Five Red.
0: Dugi na kumo sa katon sining tagipusoon kay Faberto nga mabatian naton kabanti sa iya to ginambal kagina tuman ang iya sini kasubo kabanti palangga gid ang iya sini nga duwa ka apo kag wala igid ginalauman nga ti magpadulong dira sa idalom kag maanod sang tubig malumos kay Faberto.
5: Kaki Fabred ang akon siya sakto na. Kaki Fabred, amun ni diri sila nagagi, no? Amuning ginagyan nila.
0: Basi na danlog sila kay Faberto, wala man. Sa nagliilid, nahulog, bitapos ginsunod sa isa, wala man.
5: Kaki Fabred, kung malantaw mo sa typical nila ng mga edad, bala, tatlo ka bukid, abi, so posible makagigid sila diri, no? Galing ti ma-slide kagid diri, kung si Wilson diri.
0: Oo.
5: Matabog ni si Wilson, pagkato sa dalom.
0: Oh.
5: No? Madpirti ka dan log, no, kag tigulan ulan patuwi ni suno sa ila.
0: Ginapakita karon ni nanay kun kwan gilio mo na galing alagyan kay Faberto. Mayara man sa bato-batuhon dira nga daw hindi madanlog nga dalan. So tuto ka mo kay makaki K5 ha, gud makita nyo diring lugar kun sinis nalumos diri ining mga kabataan ti mga tatlo pa lang katuig to kagang isa. Duha to ka 3 years old kay Faberto, no?
5: Apat gilit to katuig, no? Kay ti ang una nga report nato 5 years old. Pero i-check talang na karon na basi pala si nanay do apat pa lang makatuig yang bilang pero ti information naton 5 katuig ni babahi ning 5 tatlo katuig ang ang bata nga lalaki nga napatay. Kung mataw mo ka K5 Red ang sistema diri sa naagos gid ni sila sang sang mabaskog sini nga sang tubig, hagunos sang tubig, kagati may mga bato, yung tipikal nga suba bala. K5 Red, amo ni ang sitwasyon aton diri. Tinguan naton ang makuha ang pahayag man kay ti ang lola na interview ta na kontak ta man tong nanay wala sila kapuli dito gid nila gin bantayan upod ang yasin nga tatay di masubo-subo lang kay ti sunod di istorya ang tatay nag nugid no ang sistema sa pamilya diri nila kay K5 Red. Tatlo ni ka magutod, ang tatay amuning gabantay, di ba? Typical nanay gabantay mo. Ang tatay ay naguntat ubra, bantayan lang ang bata.
0: Nga
5: duha ka tuig amo lang ginaubraya naguntat sa ubrati gapamliga kuno to sa mga kasapatan nya makagang mga umaman diri kay bukid diri mong ang tabunan nga ini. So amo ning pangabuyan nya nga ti para mabantay-bantayan nya man mga kabataan nya. Kaya magpalangga, wala din na question. Kaya kagang Iloy, sini amo ni nag-obra sa City Mall. Amo ni nag-guagid, no?
0: Kaya Faberto, may ara ka idea kung pilaning edad sa mga ginikanan niya? Ti posible ara, guro sa mga 20 plus pala niyo, 30 plus?
5: Ay, ang bata mo, do mga 40 taho naman, no? Ang babae mo nga bata, mga 40? Mga 30, mga 35.
0: Pubing
5: ang lalaki,
0: pa?
5: Mga pilatay. Ati, mga 40 taon kung ang lalaki. Pero ang bata, ang nanay, medyo bata-bata sa 5 katuig. Doon mo ni nga ton sininga sistema, K5 Red. Masubo, no? Wala na sing masubo diri. Amuning nadangatan sang duha kabilog nga mga kabataan. Ati, suno sa lula, isa ka ang hilgid, no? Kakibabred amuning sitwasyon dire amo na kisabla kakibabred mo sa mga umabala kumalantaw naton kabudlay magpangabuhi kumalantaw actually aton nanantaw ta malang ni kay ti dugi na hapu-apu mangkita sa lugar dire nila makadto ka sa taytay masaka ka sa pagadto pa manaog ka pagadto sa suba gamay mo kung ang ginadyan sa mga kabataan bla kakibabred sa typical sining mga bata bioy tao lang mga danlog ka diya. No?
0: O delikado. Dira pala ka daan kag kung pabinsaron ta kay Faberto, ano ba lang pabinsaron sa isa ka tatlo ra apat ka tuig gabata kung magpadulog dira kay Faberto plus ka ti mataas pa daran tubig roda sang nagpanaog sila kay Faberto?
5: Kag kay Fabred tip akong hindi ko ma-imagine no nga makapanaog diri ang amuna nga mga edad. Okay lang kung 12, pulo ka tuig makaya-kaya mo pa na nga ti makapanghawid sila dira pero tatlo ka tuig kag K5 Red no tatlo ka tuig nga duha ka bilog nga tatlo ka tuig kag duha ka bilog nga tatlo ka tatlo anyos o tatlo ka tuig nga ang pangidaron nila duha sila ka bilog kag ang apat ka tuig or lima ka tuig nga magulang nga babae so tatlo sila pero ti sa iya man sini nga nanay ilam sini nga pagpati nga ti basi kuno ba lang ati do sa mga uma-uma bla kag sa mga bukid-bukid may mga pagpati ni sila superstitious belief nga ti kuno ba lang adugin tamahu kuno kunin pero ti so suno diri sa investigasyon ti na lumos gid sila no gayo diri ang pamilya kag ibebred kay ti sa pagpost naton do ginabaso lang ginikanan nga ginpabay-an ti aton man lang diri nakita naton nga ti ang pagpalangga ang pagpabaya wala gid no kag ibebred nagapadayon gyapon
0: yes correct kag diri gid klaro naton kay Feber talk so binigya comment diri sa aton sa diga programa nga ti ang balasolon di ginikanan no actually ang Iloy sini nagapangita man sang actually nagtrabaho kay Faberto para sa pamilya. And then ang amay sini may ara man sige na hikotar kay importante dira sila sini nga puloy-an during that time, di ba? Kag kutanaw nato tungod sa kapigaduhon nagapangita man isang paagi ang udabuhi ining mga kabataan. Kay Faberto.
5: Kay Faber Red ba no nagahatag man mensahe si Sir Eljan Castanio dire. Nga matag man sang 1,000 ka pesos no.
0: Madabo ka salamat sa aton sini nga VP. Thank you again Sir Eljan.
5: Mahatag sang 1,000 no. Support man ni kag Kiva Bread. That's why sa aton sini nga
2: programa, mangipalagyan man kita. We're not just reporting mong, but we are also helping sa mga tangay.
0: Correct, correct.
2: Red, no? Servisyo publiko sang K5. That's why ginlatas na gid ni para hindi lang mabalantang balita, kundi through sa atong sininga balita, makit-an taman, no? Ang sitwasyon nga bisan ano mo gali ka gibabred kabudlay man mo no right ang lugar abi ko malantaw mo ka gibabred sa mga bata nga ni nga duwa tatlo ka tuig nagdako ikaw sa amo sini nga sitwasyon nga perti kabudlay sang dalan no pabay ano na lang sing ginikanan no the anytime very dangerous ang palibot manaog lang ang bata buka ni ulo sang bata sa mga bato sini dire no ka gibabred so isa man ni sa mga nantaw naton nga ti inspirasyon man bisa mapaano sa aton sining report nga ti makapiyantiyan man kita sa paglantaw sang pangabuhi sang iban kagibabred so no question diri ang pagpalangga ti sunod diri sa kay lula man kani ti dula lang ginagsanto amo to giningamba ni lula kay nasang nagibi siya ang bala kay Brad nagtatak man to sa akon ano kami man no isama lang kami ka ano to ang balya manugubra manugtubo lang man kami no so kabudlay
0: sa trabaho sa kampo tong
2: so,
0: trabaho
2: kay Bebert sa programa ta mabulig-buligan ni ang ining pamilya nga ti wala na sing nasubo sa isa ka ginikanan sa kalola nga madulaan sang duwa pa mismo kabilog gid nga mga kabataan so bantayan ng aton sini nga dugang nga mga
0: yes,
2: detalye balita katuan ta to ang nanay sa punerarya agud nga ti makwa taman kung ano nang ila sini nga plano kag kung ano gid ba lang natabo sa ila sini nga duwa kaki 5 red
1: Puro de los Pueblos.
0: Yes, Kefe Berto, akwaon mo na lang siguro kung may ara. Iba sila sa GCash number, ang gudiretso na ito nga mapadala ang buli gikan sa aton sininga mga tagpalamati sa K5 News FM. And of course, agud baka contact man si Sir Robert Pacardo ng aton sininga Rayo Foundation Manager. Kaya nagpasalamat kita kay Sir Eljan Castanio sa iya sininga bulig sa pamilya ng panawagan ng Kefe Berto. Madamo ka salamat, Kefe Berto. Tuwai ni kita sa oras, madamo-damo ka salamat sa ngalan sa Amon Sininga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, sa ngalan sa Amon Sininga VP for Operations K5 News FM Philippines Sir Eljan Castanio, kag sa Amon Sininga Station Manager kay K5 Rods Palma. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis wow. DTX 500!
6: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
7: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko inasabton, Sir GP, remind us lanay nga, syempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kadaadlaw, agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kung ano ang kinalain sang detox, sa itawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kagduha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time, isa ka cleanser.
6: At least klaro. Inibangod, Doc, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
7: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sa DTX 500 kag may TC mismo ang nagabulig tubig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
6: Bukana,
7: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14
6: of
7: pesos. Nga kapsula nga, health investment.
1: GTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
8: Ilan itong score ganito? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
1: GTX 500.
6: Okay, GTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maytisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni silang adwa?
7: Ginaparis laton ang iningitwag Maytisea, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nagakos na sa oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masilingan ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
6: Amo na.
7: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler nila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle. Katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due to ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
1: DTX 500.
10: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
10: sa
9: DTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
9: Subong kamusta?
10: Oy na halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.